ti o sebe to dun idi re agbona eyi ni wipe bi ikoko le sebe to dun tabi ki o wa unje ti o le bo opolopo eniyan bi ki ba se wipe adana si idi re ki se be nikan ikoko ti an so nipa re yi ki o to di wipe agbe wa soja lati ta fun enikeni ati koko fi sinu ina ki ina yi ki o le se jina awa na o mo wipe adabi awon jagun jagun ki awon jagun jagun ki o to wa soju ogun a o ti mura won sile a o ti pese won sile a o ti yiri won wo dara dara a o ti dan won wo dara dara awa na ki a to jade bi wura ki a to je ohun elo bi ola si ni owo olorun awon nkan miran wa ki ani lati la koja bi a ba nso nipa idariji idariji o le mo boya o le dariji enikeni bi olorun o ba fi aye sile fun awon kan lati se o bi e ba nso nipa igbagbo ninu olorun o le mo boya oni igbagbo ninu olorun o sa san ri oni wahala ri bawo ni igbagbo re yo se gbona bawo ni igbagbo re yo se dagba bawo ni adura re yo se munodoko nigbati o ti le ni wahala kan to ngbadura lori re ri eyi ni olorun ma se fi aye sile we pe awon nkan wonyi won le yire wa wo won le dan igbagbo wa wo we pe nigbati awon nkan wonyi ba parito a o jade bi wura sugbon o ye ki o ye wa ohun ti an so ni wo pe olorun mo isoro wa olorun mo awon ohun ti an la koja o si daju we pe olorun le gba wa wo orin dafidi le kan si orin dafidi ori kejila ese ikarun nitori inira awon talaka nitori imi edun awon alaini oluwa wi pe nigba yi emi o dide emi o si yo yo si ibi ailewu kuro lowo eniti nfe si nihi ni olorun so fun wa wi pe bi talaka ba je eniti anilara bi awon alaini ba mi imi edun si oluwa wi pe oluwa yo dide lati gba won ati lati yo won kuro ninu awon nkan ti o rogba yi won ka ati awon ti o ngberaga lori won wi pe ohun o gba won o ye ki a mo wi pe bi awon ota wa bi won ti le lagbara ju wa lo bi awon ota wa bi won ti le ni ohun ija oloro ju ti wa lo bi awon ota wa bi o ba da bi eni wi pe won le ni ipa won si gbon pupo pupo ju wa lo ki a mo wi pe olorun to bi ju awon ota wa lo o si le gba wa lowo awon ota wa bi won ti le je alagbara ninu ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun o gba mi lowo ota mi alagbara ati lowo awon ti o korira mi nitori won le agbara ju mi lo bi awon ota ti le lagbara ju wa lo o daju pe olorun yo gba wa olorun yo tu wa sile olorun yo da wa nide ki yo je ki awon ota ki won ki o gbe wa mi sugbon kini a le se ti a o fi ni idande pipe idande kikun kini a si le se leyin igba ti a ba ti ni idande pipe yi lati pa idande na mo ye ki a wo ikini ani lati je eni ti o mo oluwa ati eni ti oluwa mo gege bi eni ti re ani lati di atunbi ani lati di omo olorun nitori eyi ni a fi le ni isegun wo iwe Isaiah ori ikerin le ni aadota ori ikerin le ni aadota ese ti o gbeyin ko si ohun ija ti a se si o ti o le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le oluwa wi nihi o so wi pe eyi le ogun awon iranse oluwa eyi ni wi pe bi a ba fe ni idande
ti a se fe wa ni ipo ti o je pe ko si ohun ija ti a le se si wa ti o le se wa ni nkan ani lati je iranse olowa ani lati je eni ti o mo olorun ani lati je eni ti o ti ba olorun laja nipa kiko ese wa sile a se ti gba ise ori igi agbelebo ti jesu se ati gba gbo oni bi o ba ri be ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan ati gbogbo ahon ti o dide si o ni idajo ni iwo da lebi mo fe ki o di imo fun o wi pe ki Isaiah ki o tun ma so oro yi fun awon omo Israeli awon ohun popo ni o ti sele lara awon isele ti o ti sele ni a ri ninu Isaiah ori ketadini ogoji Isaiah ori ketadini ogoji se kiakia ki o si bibeli re ki ka si o leti lati ese ikini o si se nigbati esekaya o ba gbo o fa aso re ya o si fi aso ofo bora o si lo sinu ile oluwa ohun kan ni o sele nihin oba Assyria ni o ran awon iranse re lati deroba esekaya oba Assyria si nso fun wipe ko si bi o se le gbadura to ko si bi o se le gbekele olorun to wipe owo segun re owo segun awon eniyan re owo ko won lo gege bi eru owo si se ipalara pupo si won o si be si ni gbadura ni waju olowa nihin ni olorun ti fun ni isegun bi o ti le je wipe oba Assyria o je eni ti o ni awon ohun ija oloro pupo sugbon oba Hezekiah ko ni ohun pupo erun ba sugbon a so fun wa wipe bi a ba je eni bi tinu olorun eni ti o gbekele olorun wipe bi a ti le dide ogun si wa bi a ti le koju ija si wa bi awon alaigbagbo bi won ti le do ti wa ti won fe se wa ni ibi wipe olorun ni ohun da wa sile olorun ni ohun gbeja wa wo ese iketalelogbon ese iketalelogbon nitori na bayi ni oluwa wi ni ti oba Assyria ohun ki yo wa si ilu yi beni ki yo ta ofa kan sibe ki yo si mu asa wa si waju re beni ki yo si wo ki yo si wa odi ti nihin ni olorun so fun Hezekiah wipe o mo pe ko so ija ti oba Assyria se si o ti o le se o ni nkan nitori wipe olorun ti setan lati daabo bo ilu yi o ni oba Assyria ki yo wa si ilu yi o da mi loju wipe oba Assyria eyi ni ni oba tabi alagbara ninu awon egbe okunkun awon alagbara okunkun won ki yo wa si ile re won ki yo wa si odo awon omo re o ni ki yo si ta ofa sibe ofa ota ki yo wa si ile re loruko Jesu pada si Isaiah ori kerin le ni aadota ki o wo ese iketadinlogun ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan Isaiah o ran awon omo Israeli leti ki won ki o ran ti obi oba Egypt bi o ti lagbara to sugbon ko si ohun ija ti oba Egypt ti o se si won ko si bi o se le se won ni nkan o ni ki won ki o ran ti agbara Goliath o ni sugbon ko si ohun ti Goliath le se fun David ati fun Israeli o ni ki won ko si ran ti o sele ni lolo yi nigba ti oba Assyria ti o dide si oba Hezekiah o ni ko si ohun ija ti o le se si ti o le se nkan o ni be gege ni fun iranse oluwa kookan be gege fun eni kookan wa ti o mo oruko oluwa be gege ni fun eni kookan wa ti o gbekele oluwa wipe ko si ohun ija ti a se lati odo awon elebologun ko si ohun ija ti a se lati odo awon ti o ni agbara okunkun ko so ija ti a se lati odo awon elemi okunkun awon ti o ni emi emere ko si ohun ija ti a se lati odo awon aborisa tabi lati odo awon elegun ti o wa ni abule o ni ko so ija ti a se lati odo awon alalupa ida kankan ti o le se o ni nkan o ni gbogbo ahon ti o dide si o ni idajo ni iwo dalebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo oluwa ni ododo won ti wa ni oluwa wi nitori be je ki a ri we pe ati di atun bi a je ni olorun
ati pe ati ko ise sile ati wi pe amo oluwa ni tooto ki se be nikan ani lati je eni ti o kun fun adura eni ti o kun fun adura bi abaje eni ti o fe ni idandi kuro ninu inilara kuro ninu iponju kuro ninu aisan kuro ninu ajalu ti o njalu awon ti o wa ninu aye o ye ki a je eni ti o kun fun adura o ye ki a je asoro magbesi ko ye ki a je eni ti soro boto boto kaakiri aarin ile ti ki ile ka bibeli ti ki ile gbadura ari awon elomiran bi o ti le je pe won ni wahala ninu ebi bi o ti le je pe won ni aisan ni ago ara won bi won wa sinu ile isin won ki gbadura bi won lo si idapoju ile won mo bi a ti gbadura bi won wa ni ile ti ara won won mo bi a ti gbadura o mo eni to wa ninu aye yi ninu iwaya ogun ninu ija ogun ninu aye o mo wi pe ani lati je eni to maduro agba eni to nke pe oluwa laaro losan ati lale ni igba gbogbo eni ti iru eni be ari wi pe ohun ti olorun ti le man se ni pe a je ki emi re ki o ji wa ni ogonjo oru ni ogonjo oru yi emi olorun a so fun pe ki a be si ni gbadura ki awon ise ti o nse awon ti o wa ninu aye ki o ma ba se wa nitori be awa ti abamo wepe afe ni isegun afe bori ese afe bori eso afe bori awon ajalu ti o nde ba awon eyan ninu aye ani lati kun fun adura je ki a wo ni dafidi 100 le 7 ogorun le meje oni dafidi 100 le meje ki a wo ese 19 ati ese 20 nigba naa ni won ki gbe pe olowa ninu iponju won o si gba won ninu ise won o ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won nitori be o ye ki a kun fun adura bi mo ti so tele ki a se bi jacobo ti o ro mo olowa ti o be si ni jajakadi ninu adura ninu ifi omije bere lowo olorun wi pe emi ki yo je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi ki se be nikan o ye ki a ni igbagbo ninu oluwa nitori igbagbo ninu oluwa ni yo fun wa ni isegun ninu efesu ori kefa ese ikerin dilogun leke gbogbo re emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni ibi ni emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni ibi ni igba miran a ma ngbo ti awon eniyan wa ni orile ede wa ti won so ede e kaaro ojire won ma so pe ah lagbaja won ta lofa ni lagbaja ah ofa aye lo wa lara e lagbaja a omo gbati won ti se nkan beyen fun ko gbadun sugbon o ye ki a ni igbagbo ninu oluwa bi awon ti o wa ninu aye ti le ntafa igba miran elomiran ma so wi pe gbati on sun le oru ni enikan ri ohun lo yin ibon fun lo tafa fun ohun bi ohun ti ji si oju aye ni ori pe ibi ti a ti tafa fun ohun yi be ni o be si ni irora ibe ni nkan kan ti o rin lati a ibe lo ti bere ibe ni o fi ti o fi dabi eni wi pe ojojumo lo wa nlo si ile iwosan ti awon oloyinbo o ni bi a ba ni igbagbo ninu oluwa o ni ofa ti a le ta lati odo awon ti o wa ninu aye wi pe igbagbo wa ni o dabi apata ti a o le fi pana ofa eni bi ni kini a npe ni apata e ki se apata yato sugbon nkan ti a npe ni apata ni pe bi enikan ba nso oko se ori awon olopa bi ijangbon rogbodiyan bi o ba be sile ni ibi kan awon olopa lo sibe awon olopa yi ti mo we pe awon ti o nse ijangbon won le ma ju oko si won le ma tafa si won ni awon nkan kan ton ma gbe lowo bi ata yi tabi bi ota bi o ba tin bo won fi nkan yi won fi gba yi ni a pe ni apata nitori wipe ko ni je ki ota tabi okota ki o ba awon olopa ti won wa fi oju si awon nkan ti won se nibe oni leke gbogbo re ki e mu awon apata igbagbo bi aba tin so fa si onigbagbo igbagbo yi ni ko ni je ki ofa yi ki o dodo re
bi abamo oruko re lo si ile awon elebologun igbagbo ti oni ninu oluwa ni ko ni je ki awon nkan wonyi ki o de odo re bi o ba dabi eni pe awon kan fe se o ni ibi won fe ran awon emi okunkun si o apata igbagbo yi lo fi ma pano ofa eni ibi ni ti ko ni je ki awon nkan wonyi ki o de odo re ki se be ni kan oni lati sa ti abe abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi se ori eje Jesu Kristi o fun ani abo pupo pupo abo wa ninu eje Jesu Kristi ninu iwe ifihan ori kejila ese ikokanla ori kejila ese ikokanla won si segun re nitori eje odo agutan na ati nitori oro eri won won ko se feran emi won ani titi de iku oni won segun won segun dragoni nitori wepe won ni igbekele ninu eje odo agutan ye ki atun wo iwe owe ori kejidinlogun ese ikewa iwe owe ori kejidinlogun ese ikewa oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawo inu re o sila bi abati ngbadura ti angbadura ni oruko Jesu eje wupe an sawo inu ile iso nla ni ki owo isu owo ota ki o ma ba tewa ki se be ni kan ye ki a ni oro olorun eti a o fi segun isu ki o mo wepe nigba ti isu wa ti o na Jesu Kristi wo oro yi ni Jesu Kristi ni o fi segun isu ki a si ri wepe ani ifami ororo yan oluwa eje pe ki a ni emi olorun ni igbesi aye wa bi aba ni emi olorun agba olorun bi o ba wa ni igbesi aye wa gbogbo ajaga ti o wa ni a o ja kuro ni igbesi aye wa ki a je eni ti o mo olorun ki a je eni ti o fa agbara olorun wa si igbesi aye wa wo ninu Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon yo si se le ojo na ni a o gbe eru re kuro le ejika re ati ajaga re kuro le orun re a o si ba ajaga na je nitori ora popo a o se ba ajaga na je nitori ora popo o ti a pe ni ora popo nihin bi a ba wo ede miran eyi ni ede oyinbo ati ede greek ti a fi ko bibeli o so nipa agbara olorun o so nipa ohun ti olorun eyi ti olorun tule wa lori o so nipa ifami ororo yan olorun eyi ti olorun da le wa lori ti a o fi le ja gbogbo ajaga kuro ni igbesi aye wa ati so fun o ti mo nisinsiyi wepe bi o ba nfe idande idande sumo to si re o nfe iwosan ni iwosan sumo to si re bi o ba nfe ipese lati odo olorun wa ipese sumo to si re ohun kan lo ni lati se o ni lati mo wepe o ti ba olorun dore o ti di ebi olorun ati so di atun bi o ti ni igbala ninu Jesu Kristi o lati je eni ti ngbadura eni ti ngbadura se o ranto owe ti Jesu pa fun awon omo ehin nipa obirin opo kan ti o so wipe o fe ki agbesun lara otahun o lo nba adajo yi o si tete da lohun sugbon nipa awi iyanu re nipa siso nigba gbogbo nipa lilo sodo adajo yi nigba gbogbo ni a fi da lohun yi ni Jesu wa so fun wipe awa na ti a je onigbagbo a o mo wipe o ye ka ma gbadura ni lai simi ati lai sare ki olorun ki o ba le tu wa sile ki olorun ki o ba le da abo bo wa ki olorun ki o ba le mu wa laada ki olorun ki o ba le se awon ti a n be lowo re ki o ba le se fun wa ijoduro lori ese re ki o so fun olorun wipe o n fe idande olorun bi iponju ba wa bi inilara ba wa bi aisan ba wa bi aini ba wa bi iporuru okan ba wa ohun kan ti ba wa ni igbesi aye re to ni o lara ti o n fe ki olorun ki o mu kuro so fun olorun o daju wipe yo gbo nitori pe olorun ki se eni tin jani tile olorun ki se eni tin doju tini olorun ki se eni tin se ileri ki o ma mu ose so fun olorun ri wipe o ti di atun bi ri wipe o je omo olorun ri wipe o je eni olorun ki o si wa ma so fun olorun nipa awon ileri ti o ti se wipe ko so ija ti a se si o ti yo le pa o lara nitori eyi ni ogun awon eniyan mimo wipe o je eni ti gbadura pelu gbogbo okan re
gbadura pelu gbogbo igbagbo ti o wa ninu re gbadura nipa didro ti o si duro lori awon ileri olorun romo eje jesu kristi je ki a fi eje jesu kristi ki a fi we o ki a fi bo ki a fi daabo bo ki o si ranti wipe oruko oluwa oruko oluwa oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sa wonu re o si ye olododo sa wonu re a si daabo bo o ni ipamo ranti oro oluwa ranti ileri oluwa ki o fi oro oluwa ki o fi segun esu bi o ba ti ni igbala ki o je ki a emi olorun ki o wa lori re ki o wa ninu aye re ki a so di mo ki a fi agbara emi olorun fun o nitori emi olorun yi ni ja gbogbo ajaga ti ma wa si igbesi aye eniyan loni so fun olorun wepe iwosan pepe yo je ti re wepe idande kikun yo je ti re so fun olorun o daju pe bo ba gbagbo o ri ogo olowa

0: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Iwe woli Jeremiah, ori ikokandinlogbon. Wanyi, sini oro iwe ti Jeremiah woli ran lati Jerusalem si yoku. Inu anwa agbati owa ni ibekun. Ati si anwa lufa, ati anwa woli. Ati si gugu eniyan, ti Nebukadnesari koni ibekun lo. Lati Jerusalem si Babeli. Le ingbati Jekonaya oba, ati ayaba, ati anwa iwefa. Ati anwa ijoye Juda, ati Jerusalem. Ati awon gbenan pelu awon alagbede ti fi Jerusalem sile lo nipo owo Elasa omo Shafani ati Gemaraya omo Elkaya eni ti Sedekaya oba Juda ran si Babeli to Nebukadnesari oba Babeli wipe bayi ni Oluwa awon omo ogun Olorun Israeli wi fun gbogbo awon ti a ko ni igbekun lo ti emi mu ki a ko lo lati Jerusalem si Babeli e ko ile ki e si ma gbe inu won e gbin ogba ki e si ma je eso won e fe aya ki e si bi omokunrin ati omobirin ki e si fe aya fun awon omo yin e si fe awon omobirin yin fun oko ki won ki o le ma bi omokunrin ati omobirin ki e le ma po si nibe ki e ma se dinku ki e si ma wa alaafia ilu na nibi ti emi ti mu ki a ko yin lo ni igbekun e si ma gbadura si Oluwa fun nitori ninu alaafia re le eyin o ni alaafia nitori bayi ni Oluwa awon omo ogun Olorun Israeli wi pe e ma se je ki awon woli eyin ti o wa laarin yin ati awon alafose yin tan yin je ki e ma si feti si ala yin ti eyin la nitori won so asotele ike fun yin le oruko mi emi ko ran won ni Oluwa wi nitori bayi ni Oluwa wi pe leyin ti adorin odun ba pari ni Babeli le emi o beyin wo emi o si mu oro rere emi se si yin ni mimu yin pada si ibi yi nitori emi mo ero ti mo ro si yin ni Oluwa wi ani iru alaafia ki si se fun ibi lati fun yin ni igba ikeyin ati ireti eyin o si kepe mi e o si lo e o si gbadura si mi emi o si teti si yin eyin o si safere mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi emi o di riri fun yin ni Oluwa wi emi o si yi igbekun yin pada kuro emi o si ko yin jo lati gbogbo orilede ati lati ibi gbogbo wa nibi ti emi ti le yin lo ni Oluwa wi emi o si tun mu yin wa si ibi ti mo ti mu ki a ko yin ni igbekun lo nitori ti eyin ti wi pe Oluwa ti gbe awon woli kale fun wa ni Babeli pe bayi ni Oluwa wi ni ti oba ti o joko lori ite Dafidi ati ni ti gbogbo eniyan ti n gbe ilu yi ani ni ti awon arakunrin yin ti ko jade lo pelu yin sinu igbekun bayi ni Oluwa awon omo ogun wi wo emi o ran ida saarin won eyan ati ajakale arun emi o se won bi esu opoto buburu ti a ko le je nitori won buru emi o si fi ida eyan ati ajakale arun lepa won emi o si fi won fun iwosi ni gbogbo ijoba aye fun egun ati iyanu ati esin ati egan laarin gbogbo orilede nibi ti emi o le won si nitori ti won ko gbo oro mi ni Oluwa wi ti emi ran si won nipa awon omo odo mi awon woli emi dide ni kutukutu mo si ran won sugbon eyin ko fe gbo ni Oluwa wi nje e gbo oro Oluwa gbogbo eyin igbekun ti emi ti ran jade lati Jerusalem si Babeli bayi ni Oluwa awon omo ogun Olorun Israeli wi ni ti Ahabu omo Kulaya ati ni ti Sedekaya omo Maaseaya ti n so tele ike fun yin ni oruko mi wo emi fi won le owo Nebukadnesari oba Babeli ohun o si pa won le oju yin ati lati odo won ni a o da oro ikun kan sile le enu gbogbo igbekun Juda ti o wa ni Babeli wipe ki Oluwa ki o se o bi Sedekaya ati bi Ahabu awon eni ti oba Babeli sun ninu ina nitori won ti huwa were ni Israeli won si ba aya aladugbo won se panṣaga won si ti soro eke bi oruko mi ti emi ko ti pa le ase fun won emi ti le mo emi si le eleri ni Oluwa wi ati fun Shemaya ara ni Halami ni iwo so wipe bayi le Oluwa awon omo ogun Olorun Israeli wipe nitori pe iwo ti ran iwe le oruko re si gbogbo eniyan ti o wa ni Jerusalem ati si Sefanaya omo Maaseaya alufa ati si gbogbo awon alufa wipe Oluwa ti fi o je oye alufa ni ipo Jehoada alufa ki en ki o le je olutoju ni ile Oluwa nitori olukuluku asiwere eniyan ati enikeni ti o so asotele ki iwo ki o le fi won sinu tubu ati sinu aba nje ni isisin yi e se ti iwo ko ba Jeremiah ati Anatoti wi eni ti o so asotele fun yin nitori na ni o se ranse si wa ni Babeli wipe akoko yi o pe e ko ile ki e si ma gbe inu won e si gbin ogba ki e ma je eso won Sefanaya alufa si ka iwe yi le ti Jeremiah woli oro Oluwa si to Jeremiah wa wipe ránṣẹ́ sí gbogbo àwọn ìgbèkùn wípé báyìí ni Olúwa wí ní ti Ṣemaiah ara ní Alami, nítorí pé Ṣemaiah ti sọ tẹ́lẹ̀ fún yín, ṣùgbọ́n èmi kò rán tí òun sì mú yín gbẹ́kẹ̀lé èké. Nítorí náà báyìí ni Olúwa wí, wò ó, èmi ó bẹ Ṣemaiah ara ní Alami wò àti irú ọmọ rẹ̀, òun kì yóò ní ọkùnrin kan láti máa gbé àárín ènìyàn yìí, bẹ́ẹ̀ ni kì yóò rí rere náà tí èmi ó ṣe fún àwọn ènìyàn mi, ni Olúwa wí, nítorí pé ó ti ṣọ̀tẹ̀ sí Olúwa.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
3: Bàbá Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ wípé a wá sí yìí kí a ba lè gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. Ó ṣeéṣe kí àwọn ilé ìsìn mìíràn kí ó ti máa pè wá, kí a sì ní wọn lárọ̀ọ́wọ́tó wa. Ṣùgbọ́n ohun tí ó mú wa wá sí yìí ni wípé a mọ̀ wípé a ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yín láì fi bọpo bọyọ̀, àti wípé bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, ọ̀rọ̀ yìí ni yóò lè ṣe wá pé láti múra wa sílẹ̀ fún ìpadàbọ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ bí a ti ní ìpinnu tí a sì wá sí yìí, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé ohun tí a wá láti gbọ́, tí a wá láti ṣe, ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀, oore ọ̀fẹ́ láti ṣe é, ẹ ó fi fún wa lórúkọ Jésù. A bẹ̀yìn wípé Ọlọ́run ẹ̀mí fún ara rẹ̀ yóò ṣe ìtumọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí fún wa, kí a ba lè jẹ́ àjùmọ̀dí ogún pẹ̀lú Jésù Kristì ní tòótọ́, kí èrè kíkún àti èrè pípé kí ó lè wà fún àwọn iṣẹ́ wa nínú Olúwa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí èso àti èrè iṣẹ́ wa. Èso àti èrè iṣẹ́ wa. Yẹ kí a wo Kọ́rìntì kìíní orí kẹẹ̀dógún láti ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn. Nítorí náà, ẹ̀yin ará mi olùfẹ́, ẹ máa dúró ṣinṣin láì yẹsẹ̀, kí ẹ sì máa pọ̀ sí i ní iṣẹ́ Olúwa ní ìgbà gbogbo, ní ìwọ̀n bí ẹ̀yin ti mọ̀ pé iṣẹ́ ẹ̀yin kìí ṣe asán nínú Olúwa. Níhìn-ín ni a rí Paulu Apostoli, ẹni tí ó kún fún iṣẹ́ ìsìn sí Ọlọ́run, ẹni tí ó ti fi ayé rẹ̀ jìn, tí ó ti fi ara rẹ̀ rúbọ, kí ó ba lè ṣe ohun gbogbo tí Ọlọ́run ń fẹ́ kí ó ṣe nínú iṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹni tí ó ti rin ìrìn àjò púpọ̀ lójú ọ̀nà, lójú omi, ní gbogbo ìgbà tí ó ti lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn kèfèrí, ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́gbọ́n, ọ̀dọ̀ àwọn aláìgbọ́n, ọ̀dọ̀ àwọn Héléènì àti ọ̀dọ̀ àwọn Hébérù, tí ó ti ń sọ fún wọn nípa ohun tí Jésù Kristì tí ó ṣe lórí igi àgbélébòó. Níhìn ni a rí ọkùnrin yìí, ẹni tí ó ti jìyà púpọ̀ fún iṣẹ́ ìsìn Ọlọ́run, tí ó ń gba àwọn ará Kọ́rìntì ní ìyànjú wípé bí wọ́n ti jẹ ará nínú Olúwa àti olùfẹ́ àyànfẹ́ pẹ̀lú, wípé kí wọn kí ó rí pé wọ́n dúró ṣinṣin láì yẹsẹ̀, kí wọn kí ó máa pọ̀ sí i nínú iṣẹ́ Olúwa ní ìgbà gbogbo, níwọ̀n bí wọ́n ti mọ̀ wípé iṣẹ́ wọn kìí ṣe asán nínú Olúwa. Bí a bá rí ẹnìkan tí ó yẹ kí a fetí sí bí ó bá ń sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ Olúwa, òun ni Paulu Apostoli, nítorí wípé omi odò jíjìn púpọ̀ ni Paulu ni ó là kọjá. Nítorí pé nínú iṣẹ́ Ọlọ́run, a lè sọ wípé Paulu ní ìgbà gbogbo ni ó rìn ní àfonífojì òjìji ikú. Ìgbà púpọ̀ ni a sọ lókuta, ìgbà púpọ̀ ni a nà án, ìgbà púpọ̀ ni a gbé sọ sí inú túbú. Bí a bá rí ẹnikẹ́ni tí ó yẹ kí a dáyàpọ̀, ẹnikẹ́ni tí ó yẹ kí ọkàn rẹ̀ pòrúurù, ẹnikẹ́ni tí ó yẹ kí ó sọ wípé òun kò ní ṣe iṣẹ́ kankan fún Ọlọ́run mọ́, irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ìbájẹ́ Paulu Apostoli. Ṣùgbọ́n rárá, títí ó fi fi idà rẹ̀ lélẹ̀ ní ẹsẹ̀ àgbélébòó, idà ti ẹ̀mí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń wàásù, títí ó fi fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ titi di oju iku ni a ri wo pe okunrin yi o je olooto si ipe ti a pe o wa nso fun wa wi pe awa ti a ti di ara ninu olowa awa ti a je omo olorun awa ti a ti di ebi olorun wi pe gege bi olorun ti yan wa fe gege bi olorun ti fi ife re han wa nitori wi pe o ran jesu kristi omo bibi re kan sosho ki o ba le ku fun ese wa a se ti je ki o ye wa a se ti ronupo ada ati di omo olorun oni o ye ki a duro sinsin nitori opolopo iji ni o se ki o ni o se se ki o ja opolopo ariso ariwisi ni o se se ki a ri lati odo esu ati odo awon emewa re o ni sugbon ki a ri wi pe bi iji ti le nja bi afefe ti le nfe bi o ti le dabi eni wi pe esu ati awon emewa re won pariwo o ni ki a duro sinsin ki a ri wi pe a o ye ese ki a ri wi pe ni ipejopo awon omo olorun ese wa oye ki a ri wi pe ninu ise olorun a o ye ese wi pe ki se pe ki a duro si oju kan wi pe ki a ma po si ni ise olowa ni igba gbogbo iba je ni akoko ajinde tabi ni akoko keresimesi ibere odun ni tabi arin odun ni osan ni tabi ni asale ni igba ti a kun fun ojuse ninu ebi ni tabi ni igba ti owo dile o ni ni igba gbogbo ki a ma po si ni ise olowa ni won bi ati mo we pe ise ti a nse fun olorun ki se lasan ninu olowa opolopo ninu aye wa isinsin yi ni won kun fun ise won kun fun ojuse o si je ohun ti o wu ni lori wi pe awon eniyan ti won je aladugbo wa yala won sise ni oja yala won sise pelu ijoba tabi won sise ni ibi ile idase sile ari wi pe ohun kan ti o ma nwa lokan won ni wi pe won fe ki aye ti awon wa yi nipa ti ara ki o dara ju be lo nipa ise owo won awon ti won se oju titi awon ti won se afara ti moto ngba awon ti won ko ile awon ti won se opolopo ise miran erongba okan won ilepa won ni wipe ki awon ki o fi aye sile dara ju bi awon ti ba lo nipa ise ti won se sugbon ye ki a mo wipe ise ti a ba se ninu kristi ki a si se fun ogo olorun nikan soso ni yo ni ere ni orun ati ni aye raye awon opolopo kristiani onigbagbo ni ari wi pe won ma ngba ohun popo lati owo olorun nigba ti won ti wo ijoba olorun won ti gba igbala o sese ki won ti ri iwosan ni opolopo igba nipa adura ati ebe won ti gba ohun popo lowo olorun sugbon o se ni laanu bi a ba wo igbesi aye won won o ti se ohun popo ti o se pataki ti won yo fi so wi pe won ti sise ti o lere ni ijoba olorun opolopo ti won ro wi pe won je ni mimo won je olododo ninu ijo ni o je wi pe ni ikehin won o farahan ni waju olorun lowo opo won o si je aboshi eni ti ko lere kankan ni waju olorun titi ayeraye ki eyi ki o ma ba je ipin wa oni afi nso loni we pe o ye ki a sise fun olorun ati ko lorin we pe ki a foriti ki a foriti ki a ma sona ki a ma sora ki a si ma sise titi jesu kristi oluwa wa yo fi de ati ko lorin we pe a nse ipinu we pe a o sise omo olorun sani wa ati wipe a o tele ona ti oluwa wato se omo ona ti oluwa wato o sise fun olorun o se ife olorun oni o so wipe o nje ohun ni ati se ife olorun ki ohun ki o se pari ise re ati wipe nigba ti ohun wa le aye ohun je imole aye ohun si ni lati sise ni akoko isinsin nitori pe oru nbo nigba ti enikan ki yo le sise atijo ko lorin papo we pe a o sise ki a ba le fi onje mi bo awon ti ebi npa ati ke abale ko awon alaare wa si orisun iye oni ninu ise wa ninu agbelebo Kristi la ma sogo oni nigba ti a ba nkede wipe ofe ni igbala ori ti a ko yi o so fun a wipe ise ti a nso nipa re o je ise igbala okan tabi ise ijere okan ke abale ma so fun gbogbo awon eniyan ti won wa ninu ijoba okunkun awon ti won ti sina awon ti won ti jina rere si olorun wipe igbala nbe ninu jesu wipe oye ki won ki o wa sodo jesu kristi nitori be gege bi ati ko lori oye ki enikokan wa ki o se ipinu wipe a o sise paul apostle sin je ki o da wa loju wipe bi abamu ipinu yi se ti a duro sisin ninu ise olorun ti a o yese ninu ise olorun ti a po si ninu ise olorun ni igba gbogbo wipe ere yo wa fun wa lodo oluwa o meta ni a fe gbe yewo ninu iwaasu ti oni ikini ise ti o lere opolopo ise ni o je wipe ko lere ni waju olorun opolopo ise ni o je wipe be ati nse ki a ma ko iyepe ati awon nkan aye yi ki a ma ko wonjo awon nkan ti o ba ni tale awon nkan ti a o file ninu aye awon nkan ti a o ni mu lo sorun awon nkan ti ko ni ni ere ni waju olorun opolopo ise ti awon eniyan se nipa bayi ni won tin padanu ere sugbon loni a fe so nipa ise ti o lere apa keji ninu iwaasu yi eso ise nipa ti emi ise ti a se nipa ti emi kini eso ti a nri nipa re iketa ere fun ise wa ere fun ise wa ikini ise ti o lere je ki a wo Thessalonica kini ori kini ese iketa ki a wo ise ti a le se ti yo mu ere wa ni waju Oluwa ise ti o lere Thessalonica kini ori kini ese iketa li a isimi le a wa ranti ise igbagbo yin ati laala ife ati suru ireti yin ninu Oluwa wa Jesu Kristi ni waju Olorun ati baba wa nihi ni Paul ni o ko we si awon onigbagbo ni Thessalonica o so fun wipe o ranti nkan meta nipa won ikini igbagbo ikeji ife iketa ireti o si n so fun wa nipa awon nkan meta yi o n so nipa ise igbagbo o n so nipa laala ti ife o n so nipa suru ti o ni ireti o meta yi ni a ri wipe o ye ki o wa ni igbesi aye onigbagbo se oranti Korinti kini ori ketala ese ketala ti o so wipe nje nisisiyi igbagbo ireti ati ife nbe awon meta yi sugbon eyi ti o tobi ju ninu won ni ife awon meta yi a ko le ya won nipa igbagbo ireti ati ife bi e ba nfe sise fun Oluwa o ye ki a mo wipe ipile ise ti a nse fun Oluwa o ni igbagbo wa ninu Jesu Kristi lai ni igbagbo a o le se ise ti yo te Olorun lorun lai ni igbagbo ninu Oluwa ninu Jesu Kristi igbagbo wipe o ku fun ese wa igbagbo wipe nipa eje Jesu Kristi ni a nwe wa mo igbagbo wipe ohun ni o wa lati ko ese ara aye lo igbagbo wipe agbagbo fun ese wa gangan ni o ku lori igi agbelebo lai ni igbagbo yi gbogbo ise ti a nse o je oku ise nitori eni ti ko ba ni igbagbo ninu Jesu Kristi eni ti o ba je oku ninu ese eni ti o ba je oku ninu awon nkan aye wonyi ti o fi oso aye irin aye ise aye ese ti o wa ninu aye ti o fi yi ara re ka ti emi ati okan re ti o ku ti ko ni iye olorun iru eni be gbogbo ise ti o nse ise oku ni sugbon la koko wi pe ki agba oluwa gbo ini afi ma nri awon elomiran ni to si wa ni opolopo ilesin ati awon die ninu ilesin wa nihi ise ti won se ko mu igbagbo ninu Jesu Kristi lowo o sese ki a ri eni ti o fi gbogbo akoko re ti o fi nse ise ti o ro wi pe ise fun olorun ni sugbon ko ni igbala o wa ninu ese sibe ko ko ese re sile ko je ki a fi eje Jesu Kristi weun ki a si we fun fun ju snow lo iru eni be ni a so fun wi pe ise re ko je itewogba ni waju oluwa ipile lori eyi ti a nko ile igbagbo ise igbagbo si ni igbagbo wa ninu Jesu Kristi ki se be nikan ife wa fun olorun bi ati mo wi pe o fe wa awa na nitori ife re awa si fe pelu bi eyi ni a fi le se laala ninu oluwa ki laala wa ki o ma ba ja si asan ye ki a tun wo ninu Hebrew ori kefa ese ikewa nitori olorun ki se ala isododo ti yo fi gbagbe ise yin ati ife ti eyin fi han si oruko re nipa ise iranse ti e ti se fun awon eniyan mimo ti e sin se ohun ti o ye ki o ye wa nihi ni we pe bi o tin so nipa ise wa be ni o nso nipa ife ti a ni ninu oluwa bi abaya nkan meji yi nipa a o ri we pe awon mejeji won ko ni je itewogba ni waju oluwa bi aba so wi pe ani ise lowo ki se ise ti ara sugbon ise ti a nse ninu ile isin ise ti a nse fun ijoba olorun ise ti a nse lati jire okan awon elomiran ise ti a nse lati sin olorun bi ko ba mu ife olorun lowo bi o ba je wi pe a kan nse lai ni igbagbo ninu Jesu a nse lai ni ife olorun a nse lai ni ireti iye ni pekun pelu olorun loke orun iru ise be ki yo je itewogba a ri awon ti won se iru ise be igbala Jesu Kristi ko ti je ti won idariji ese nitori ohun ti Jesu Kristi se lori oke Calvary ko ti je ti won lojojumo ni won dese lojojumo ni won je wo ese sugbon won ko je ko ese sile iru awon be bi won ti le fi gbogbo owo won fun ijo bi won ti le fi gbogbo akoko won fun ijo fun ise esin ki yo je itewogba ni waju oluwa nitori be ise lai si ife olorun ise lai si igbagbo ninu Kristi ise lai si ireti iye ni pekun ko je itewogba ni waju oluwa eda keji ni ife lai si ise awon elomiran won ma gbadura won ma so fun olorun wi pe awon feran olorun popo sugbon ife won si olorun ko mu igboran igbagbo lowo ife won si olorun ko mu igboran lati se ohun ti olorun pa lase lati se ife won si olorun ko mu ki won ki o ni edun okan si awon ti o nsegbe lati le wa won lo lati le wa awon agotan ti o sonu lati le mu won wa sinu ijoba olorun won kan so wi pe awon ni ife ife ni enu sugbon ife ti won ko mu si ise iru ife be ko je itewogba ni waju oluwa nitori be ohun ti olorun be lo wa ni we pe ki a ni ki a se laala tabi ki a se ise ti o ni ipile ninu igbagbo Jesu Kristi ti o si je wi pe ohun ti o nti wa lati se awon nkan won yi ni ife wa si olorun ife wa si awon ara ife wa fun awon elese nitori wi pe a ko fe ki won ki o segbe iru ife yi ni o ma je ki a sise fun olorun bi a ba ri enikeni laarin wa ti a ri wi pe o je afafa fun olorun a ri wi pe o n se laala fun olorun o n fi akoko owo ohun ini ati nkan miran ti o ni o n fi sise fun olorun iridi re ni wi pe o ni ife si olorun o ni ife si awon ara o ni edun okan lati gba awon elese kuro ninu orun igbe ti won lo je ke wo Nehemiah Nehemiah ori kerin lati ese ikokandilogun mo si so fun awon ijoye ati fun awon olori ati fun awon eniyan yoku pe ise na tobi o si po a si ya ara wa lori odi ikini eni ikini jina si eni keji ese ikokandilogun be ni awa se ise na idaji won di oko mu lati kutukutu woro titi irawo fi yo nihi ni anri Nehemiah je eni ti o nsise ni afi oba tele tele awon elomiran ro we pe enikan ti o je oraye eyan eni ti o ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun awon elomiran ro we pe awon ti ko kawe de university awon ti ko ni ise ijoba awon ti ko se ise debi ti won le ra moto awon ti ko se ise debi ti owo won ti o le je ki won ki o ko ile tabi ki won ki o jeun tabi ki won ki o gbo bukata ebi awon oraye eyan ti ko ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun sugbon ari wi pe Nehemiah ki se ru eniyan be o je eni ti o ni ise ipo giga o je eni ti ipo re ni afin oba ti ko si eni ti o le kuro nibe sugbon o be si ni gbo wi pe odi Jerusalem ni ati wo pale ati wi pe ati fi ina sun awon ilekun re o be si ni edun okan fun Jerusalem o be si ni edun okan fun awon olugbe Jerusalem nitori Jerusalem ni olu ilu o ni ibe ni Olorun fun ara re ti o fi adehun si wi pe ogo Olorun yo wa nibe ati lati ibe lo ni imole ihinrere imole oro Olorun ti a ti ko won yo lo si gbogbo aye o si wa je edun okan fun Nehemiah nitori eyi ni o fi kuro ni ipo giga ti o wa je ari enikeni ninu wa ti o ti je ipe Olorun ari enikeni ninu wa ti o pa ipo ola ti o wa ti o pa ati ti o n fe lati sise fun Olorun iru eni be yo dabi Nehemiah nihi ni ari wi pe o ko awon eniyan won ijo ati ijoye ati awon olori awon elomiran a ma ro wi pe bi a ba je ijoye bi a ba je agba ninu ijo bi a ba je ologbon ninu ijo ati olori ninu ijo wi pe ohun ti o ye ki a se ni ki a ka ogbera ki awon mekunu awon ti won ro pe ko je nkan kan ninu ijo ki won ki o ma se ise na rara ko ri be nihi ni ari wi pe Nehemiah ati awon ijoye ati awon olori ati gbogbo awon eniyan ti o ku won so fun ara won wi pe ise na tobi o si po ise wo ni won se ti won so wi pe ise na tobi o si po ise wi pe won fe wo won fe ko odi Jerusalem ti ati wo pale nje o mo wi pe ijoba Olorun o ni odi ti ati wo pale ti awon woli eke ti won ti wo pale ti awon alake so elesin ti won ti wo pale ti awon ti ko mo bibeli daju daju si igbala okan ti won ti wo pale ti awon alagaba kebe esin ti won ti wo pale o wa je ise ti re o je ise temi ise npe fun enikokan wa wi pe a o lo a o jere okan odi ti ati wo pale ni ijoba Olorun wi pe a o ko odi ti awon eleko eke awon woli eke awon ti awon alarin kiri ti won fi esin se jeun jeun odi ti won ti wo pale wi pe iwo ati emi wi pe a o gbe ero a o wasu ihinrere a o je ki imole ihinrere ki o de ti igbo awon ti se gbe ni ese kokan le ni ogun ni won ti so fun a wi pe bi bẹẹni awa se ise naa o jeun ti o wo ni lori won ni bẹẹni awa se ise naa bi a ba le so eyi nipa ijo wa bi a ba le so eyi nipa enikokan wa bẹẹni awa se ise naa o je ise ti o lere sugbon ki a to le se ani lati ni okan lati sise okan lati sise wo ese ikefa bẹẹni awa mo odi naa gbogbo odi naa le a si mo kan ara won titi de idameji re nitori kiyesi daadara nitori awon eniyan na ni okan lati sise sugbon je kin je ki o yi o bi ki ba se wi pe won feran olorun won ki ba ti ni okan lati sise nitori bi Nehemiah bi o ti de Jerusalem ki o pe awon ejoye ki o pe awon olori ki o pe awon eniyan jo wi pe ki won wo ki won ko odi ti a ti wo pale be ni ari wi pe awon eniyan be si ni fi esun eke sun won be ni won be si ni se inu ni bi ni si won be ni won be si ni ko iwe si awon elomiran wi pe awon eniyan won yi je aladamo aladase ben won be si ni so wi pe Nehemiah fe gbe ara re kale gege bi olori awon eniyan na ben won be si ni so ohun ko ba kun gbe fun Nehemiah ati si awon eniyan na se o mo wi pe awa paapa ninu ise Oluwa bi ke ba se wi pe ani ife Olorun bi ke ba se wi pe ani ireti ogo bi ke ba se wi pe ani igbagbo ninu Jesu Christi a oni le se ise na nitori wi pe awon elesun eke won po awon ti won ro wi pe boya anwa owo boya anwa iyawo ni boya anwa oko ni boya anfe nkan aye yi boya anfe di eni gbojumo ninu ijo opolopo oro ko bakungbe ni awon eniyan ni won le ma so si wa wi pe a fe di agbateru ihirere a fe di alakata kiti elesin opolopo oruko ni o sese ki won ki o ma pe wa sugbon a so nipa awon eniyan won yi o pe won ni okan lati sise iwo paapa bi o ba feran Jesu o ranti wi pe opolopo nkan ni a se si Jesu Christi o ranti wi pe Paul apostle ati awon apostle miran opolopo igba ni won lo si inu tubu kini se ti won duro ninu ise Olorun kini se ti won ko ja para ninu ise Olorun kini se ti ese won ko ye ninu ise Olorun kini se ti ifara eni rubo won ko diku ninu ise Olorun ohun kan lari nipa won won ni okan lati sise eyi ni akoko ti re eyi ni akoko temi wi pe o ye ki eni kokan wa paapa ki a ni okan ati emi lati sise fun Oluwa ati so fun wa wi pe akoko ipago ti ajinde o nbo a si n fe ki eni kokan wa ki o jade lo ni awon ile ti o yi wa ka awon ore ti o yi wa ka ki a so fun won wi pe ki won ki o wa ri Jesu ki won ki o wa wo Jesu Christi Olugbala ki won ki o wa lati gba igbala Olorun ma je ki ohunkohun ki o di o lowo iba ase oko tabi aya tabi ise miran tabi inu ni bini tabi oro ti awon elomiran so ohunkohun ni won le so iwo ni o ye ki o mo wi pe ati fi ipe pe o ipe lati odo Olorun ati wi pe ise yi agbe ile olowo nitori be ma se japara nitori be ma se gbeyin ninu ise yi ki ori wi pe o se ise ti a pe o si lati se ninu Johanu ori kerin ese ikerin le logbon Jesu wi fun won pe ounje mi ni lati se ife eni ti o ran mi ati lati pari ise re Jesu Christi Oluwa wa Jesu Christi apere pipe wa Jesu Christi eni ti a n tele Jesu Christi olugbala wa

to Christ in so fun ni wipe on je ohun ohun ti o nbe ara duro ohun to nbe emi ohun duro ohun to je ko wa laye ati laye ni igba na ohun ni lati se ife eni ti o ran ohun bi ohun tin ji laaro bi awon elomiran tin jeun ohun je ti ohun fe je ni ife olorun losan ohun je ti ohun lepa re ni ife olorun ni asale ohun je ti ohun lepa re ni ife olorun ati wipe lati pari ise re iwo na mo gege bi agbalagba wi pe ohun ti a ko bere a ki pari re nje je kin bi o le re bere kan ni igba wo lo pari ise ti olorun gbe le olowo bi o ba ti bere jo sese fun o lati pari bi o ba ti bere ise jere okan ise ki a ma kaakire ki a ma ti oju ile kan bi oju ile keji lati so fun won nipa igbala ofe ti o wa lati odo Jesu Kristi nipa iku Jesu Kristi lori igi agbelegbo bi o ba ti bere nigba wo lo pari re sugbon Jesu Kristi so fun wa gege bi apere wa gege bi asaju wa ti o ye ki a ma tele onje emi ni lati se ife ni ti o ran mi ati lati pari ise re ko fi mo nibe nikan soso wo ese ti o tele eyin ko ha wi pe o ku osu merin ikore yo si de wo mo wi fun yin egbe oju yin soke ki e se wo oko nitori ti won ti funfun fun ikore na o ti a pe ni ikore nihin ni we pe ki a kore awon okan eniyan si ijoba olorun ki a so fun wi pe Jesu ngbala Jesu ntuni sile, Jesu ndariji, Jesu nwenimo. Ki awon pa apa, ki o se wa, lati inu aye, ki won ki o wa sinu Kristi, ki won ki o di omo, ijoba, olorun. Bi won ba sebe, o je wepe akore won, sinu ijoba, olorun. Eni o ye ki a se sele lori, eni o ye ki a se la la fun, ye ki a wo Johanu, ori kefa. Johanu ori kefa ese iketa din logbon e ma se sise ponje ti segbe ninu bibeli lai lai o so wi pe e ma sese la la fun onje ti segbe sugbon ponje ti wa titi di iyi aini pekun eyi ti omo eniyan yo fi fun yin nitori pe ohun ni ani baba olorun baba ti fi didi di ise ti opolopo nse loni iba je ise ki a di okun morun tabi ise ki a je olukoni fun awon omode ni ileiwe tabi ise wipe ibi ti a ti da ile ise sile awon ti won ro nkan kan tabi awon ti won se nkan gbogbo awon ise won ti a le daruko won je ise onje ti nsegbe nitori wipe a nse ise wonyi ki a ba le jeun ki a ba le daso bo ara wa tabi ki a ba le kole sugbon o ye ki a mo wipe awon ise wonyi ohun ti won le fun wa ni awon omule mofo aye yi ohun afowo ba file ti aye eni Jesu Kristi so wipe ki a ma se lo gbogbo akoko wa lori ise fun ounje ti segbe sugbon ki a kunkun ma sise ke a ma se laala fun eyi ti so ni di aye ninu olorun ati eyi ti yo ni ere iye aini pekun nitori be o ye ke a mo we pe ise ti a pe wa si ise ti o lere ohun ni ise ijere okan ise fun ijoba olorun kini eso iru ise be eni o mu a lo si apa keji eso ise ti a nse nipa ti emi eso akoko ni we pe a o ni iwa ododo iwa rere iwa mimo ni igbese aye wa bi a ba so pe a nsise fun olorun ti a o so eso iwa mimo eso irele eso ododo eso ki a ma rin deede eso ki a ma rin ni yiye ninu ijoba olorun iru ise be ko le je itewogba niwaju olorun o ye ki ise yi ki o koko so eso ni igbese aye tiwa wo iwe owe ori ikokanla ese ogbon owe

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Jeremiah, ori ogbon, oro ti o to Jeremiah wa lati odo Oluwa wa, wipe, bayi li Oluwa Olorun Israeli wi, pe iwo ko gbogbo oro ti mo ti ba o so sinu iwe kan, nitori kiyesi ojo nbo ni Oluwa wi, ti emi o mu igbeko awon eniyan mi, Israeli ati Juda pada ni Oluwa wi, emi o si mu ki won pada bo si ile ti emi fi fun awon baba won, won o si ni won yin si le oro ti Oluwa so ni ti Israeli ati ni ti Juda nitori bayi ni Oluwa wi awa ti gbo ohun iwariri eru ki si se ti alaafia eyin sa beere ki e si ri bi okunrin a ma ro bi omo e se ti emi fi ri gbogbo awon okunrin pelu owo won ye egbe won bi obinrin ti nro bi ti a si so gbogbo oju di jijoro o se nitori ojo na tobi to be ti ko si okan bi iru re o je akoko wahala fun Jakobu sibe a o gba kuro ninu re yo si se ni ojo na ni Oluwa awon omo ogun wi ti emi o si se ajaga kuro le orun re emi o si ja ide re awon alejo ki yo si mu osin won mo sugbon won ma sin Oluwa Olorun won ati Dafidi oba won eni ti emi o gbe kale fun won nje ni isisin yi ma beru iwo Jakobu omo odo mi ni Oluwa wi ki o ma si foya iwo Israeli nitori na sawo emi o gba o lati okere wa ati ru omo re lati igbekun won Jakobu yo si pada yo si wa ni isimi yo si gbeje enikan ki yo si deruba nitori emi wa pelu re ni Oluwa wi lati gba o bi emi ti le se pari patapata ni gbogbo orilede ni bi ti emi ti tu oka si sibe emi ki yo se o pari patapata sugbon emi o ba o wi ni won emi ki yo jo re lowo bi alaijiya nitori bayi ni Oluwa wi ifarapa re je aiwotan ogbe re si je aijina ko si eni ti o gba oran re ro lati di oja imularada ko si gbogbo awon olufe re ti gbagbe re won ko tele o nitori ilu ota le mi o lu o ni ina alaini anu nitori opolopo aisedede re nitori ese re po si ese ti won kigbe nitori ifarapa re ikaanu re je aiwotan nitori opolopo aisedede re ese re si po si nitori na le mi ti se ohun yi si o nitori na gbogbo awon ti o je o ni a o je ati gbogbo awon ota re olukuluku won ni yo lo si igbekun ati awon ti o ku ojo yo di kiko ati gbogbo awon ti o fi o se ije ni emi o fi fun ije nitori emi o fi oja imularada le o emi o si wo ogbe re san ni Oluwa wi nitori won pe o li eni ti a le jade si o ni ti enikan ko saferi re bayi ni Oluwa wi wo emi o tun mu igbekun ago Jakobu pada bo emi o si sanu fun ibugbe re a o si ko ilu na sori okiti re a o si ma gbe afin gege bi ilana re ati lati inu won ni ope ati ohun awon tin yo yo ti jade emi o si mu won bi si won ki o si je die emi o se won li ogo pelu won ki o si kere awon omo won pelu yo ri bi ti isaju ijo won ni a o fi idi re mule ni waju mi emi o si je gbogbo awon ti o ni won lara niya olola re yo si je lati inu ara won wa alakoso re lati aarin re emi o si mu sumo to si ohun si sumo odo mi nitori ta ni eni ti o mura okan re lati sumo odo mi ni Oluwa wi eyin o si je eniyan mi emi o si je olorun yin wo afefe iji Oluwa ibinu ti jade afeyika iji yo subu ni ikanra si ori oluse buburu ibinu kikan Oluwa ki o pada titi won o fi se ati titi won o fi mu ero okan re se ni ojo ikeyin eyin o mo daju
2: Eje ki a dede duro
3: loni bi a ti gbo eri ti awon elomiran je wo pe olorun da won ni ide o gba okan won la o pese fun won o mu won lara da awa paapa bi a ti wa loni o ye ki a gbagbo wo pe ni agbara olorun ko si ohun to soro lati se eje ki a gbohun wa soke lati gbadura lati so fun olorun ẹbẹ yòówù kí a ní kí a sọ fún ọlọ́run kí o lè gbọ́ tiwa kí o lè dá wa ní ìdè kí o sì lè ṣàánú fún wa.

kan ninu eya re bawo ni o se se se fun ogunlogo awon eniyan wonyi egberun lona egberun lona meta lati wa ni ara dida sasa lai ni aisan kankan ni ago ara won nitori eje Jesu ti a fi bo won ti a fi daabo bo won eyi ni o je ki o se se ni igbese aye won ranti pe bi iwo paapa ba fe ni iwosan kuro ninu gbogbo arun ohun ti o ni lati se ni lati gbagbo ninu eje Jesu Christi ti a ta sile ranti pe anfani tabi ibukun ti o wa labe eje odo agutan ni we pe a o gba o lowo iparun wi pe o bo lowo iparun lati owo apanirun ni ikeji o bo lowo idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye ti nbo iketa a o fi yato si arin re ati awon ti o wa ninu aye ikerin iwosan pepe kuro ninu gbogbo arun yo je ti re nisisin ya o to olorun lo a o so fun olorun wi pe agbagbo wi pe fun wa ni Jesu Kristi ko wi pe Jesu Kristi ni odo agutan ti a pa nitori ese wa ti a ta ije re sile nitori ti wa ati wi pe agbagbo ninu eje ti o ta sile fun wa bi o ba ti n fi igbagbo we ninu eje na ti o n so fun olorun ti o n ko ese re sile be ni igbala olorun iwosan latoke wa idande tooto yo je ti re eje ki a dide duro lati ba olorun soro ranti pe Jesu Kristi ni kan soso ni odo agutan ti a pa fun wa eje re ni kan soso le o le gba kuro ninu idajo olorun eje re ni kan soso ni o le fun wa ni igbala eje re ni kan soso ni o le fun wa ni idande so fun olorun awon iwukara ti o wa ni igbesi aye re mo kuro ese ti o wa ni igbesi aye re aran kan ti o wa ni igbesi aye re oju kokoro ti o wa ni igbesi aye re agbere tabi panṣaga ti o wa ni igbesi aye re awo ohun aito ti o wa ni igbesi aye re bi o ba tin je o ti o tin kan won sile be ni o mu iwukara kuro ni igbesi aye re ti o si so fun olorun wi pe o gbagbo wi pe ata eje Jesu Kristi sile fun o ata eje Jesu Kristi sile fun o ata eje Jesu Kristi sile fun o gbagbo ninu eje na gbagbo ninu eje na ki o ba le bo lowo idajo ninu aye yi ki o ba le bo lowo idajo aye raye ti nbo lori awon elese gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti a ta sile fun o ki o ba le bo lowo idajo aye raye ki o ba le bo lowo apanirun ti n kaakiri aye lode oni ki iyato ki o ba le wa laarin iwo ati awon ti o wa ninu aye gbagbo ninu eje naa ti a ta sile fun o gbagbo ninu eje naa ti a ta sile fun o bi o ba ni aisan ni ago ara re eje yi kan na ti a ta sile ni yo wo san sugbon ranti wi pe bi ese ba nbe le owo re abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi ki o le je ti re bi ise buburu iwa buburu irinkurin ifekufe ba wa ni igbesi aye re abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi ki o le je ti re sugbon bi o ba ko ese sile bi o ba ko ese sile bi o ba ke pe oluwa bi o ba fi igbagbo ro mo eje Jesu Kristi ti a ta sile fun o igbala kikun yo je ti re a o dari ese re je o a o gba okan re la o di atunbi gẹ́rẹ́ ti o ba ti di atunbi ni idajo ayeraye kuro lori re ati idajo fun awon ese ti o ti da awon nkan wonyi pelu yo kuro

ọpẹlọpẹ Jesu to wa lati yo wa kuro ninu ere ese lati fi eje re we wanu ninu ati lode nipa igbala ni Jesu we ere iri idoti ese kuro lode ara eyi ni igbese akoko eyi ni iriri kini pelu iriri igbala yi ni gbogbo ese ti a le fojuri ninu aye wa gege bi agbere tabi panshaga tabi borisha gege bi olejija tabi ikashise gege bi ipaniyan tabi oro buburu igberaga aigboran ati bebe lo ni asiko ti a ni iriri igbala ni awon ese ode ara won yi le mu won koro jomo ki aran ti we pe leyin ti a ba ti we wa mo lode ara leyin ti a ba ti dariji wa leyin ti a ti fo awon ere ese iri ti ita ti a ti fo nu koro gede gede iyoku ere ese adamu ti a npe ni ese ajogunba irugbin ese o seku lodo ikun nipa isodi mimo ni Jesu ti n we ere ese ajogunba yi koro ninu okan enikokan ti o ke pe pelu igbagbo ere ti a n so nipa re yi ko si ohun ti o le we kuro bi ko se eje Jesu ti ko le ri eyi ni a fi n we wa mo ninu ati lode mo si gbagbo wipe loni bi o ba gba olorun laye yo se nkan wonyi fun o mo o duro rekete ni mimo ni waju olorun loruko Jesu ninu eberu orikeji lati ese ikokanla eberu orikeji ese ikokanla ni o ti nso fun wa nitori ati eni ti nso ni di mimo ati awon ti a nso di mimo lati odo eni kan soso ni gbogbo won nitori eyi ti ko tiju lati pe won ni arakunrin o ye ki oro yi ye wa lakoko nso wi pe eni kan wa ti nso ni di mimo nitori eni ti nso ni di mimo ki loruko eni ti nso wa di mimo Jesu o wa tun so nipa awon ti a nso di mimo awon wo la nso di mimo se awon elese ti ko ti iba Jesu pade la nso di mimo rara nitori ese yi nso fun a wi pe lati odo enikan soso ni gbogbo won ti wa ati Jesu ti nso ni di mimo ati awon ti a nso di mimo lati odo baba wa tin beli orun ni won ti wa e je ki o ye wa nigba na we pe isodi mimo wa fun awon omo olorun Jesu o nji omo olorun o wa lati odo olorun awon ti a nso di mimo won wa lati odo enikan na odo baba wa tin beli orun o so fun a we pe nitori ati eni ti nso ni di mimo ati awon ti a nso di mimo lati odo enikan soso ni gbogbo won eyi si fun won ni isokan nitori bi omo bibi olorun Jesu bi o ba wa lati odo olorun awon ti won ti ni igbala na bi awon na ba wa lati odo olorun lati odo enikan soso eyi je wi pe ife kan na ipinu kan na ilepa kan na ni o wa ninu okan won oni nitori eyi ni ko se tiju lati pe won ni arakunrin awon ti a nso di mimo awon ti won ni iru ise iyipada okan bayi olorun o tiju lati pe won ni omo ohun bi abawo eberu yi kan na orikewa eberu orikewa ese ikewa ikerinla ati ikerindilogun nipa ife na le ati so wa di mimo nipa ebo ti Jesu Kristi fi ara re ru lekan soso oni nipa ebo eyi ni as akoko ti o ta eje re sile oni nipa ebo yi ni ati so wa di mimo ese kerinla nitori nipa ebo kan o ti mu awon ti a so di mimo pe oni lai si

0: odi mimo a o ti pe igbala nikan ko so wa di pipe oni leyin igba ti a ba ni iso di mimo olorun yo wo wa ninu okan ninu emi ninu ero ninu ara ninu ipungbe ninu gbogbo ti o wa ninu wa yo si pe wa bi eni to pe nitori wepe iso di mimo lo so ni di pipe wo ese ikerin di logun eyi ni majemu ti emi o ba won da ni leyin ojo won ni le olowa wi emi o fi ofin mi si won li okan inu won pelu le emi o se ko won si bi o ti le je wepe o pe ti a ti fi ile iwe sile sugbon a o ranti nigba ti a wa ni ile iwe bi oluko ba fe ko eko tuntun bi o ba fe ko si ara patako egbe ogiri o ni lati koko pa e to wa lori patako yi ko pa re bi o ba pa re ti o di wepe patako mo leyin igba na ni o ni lati ko ohun to fe ko ninu ese ikerindinlogun so wipe eyi ni majemu ti emi o ba won da leyin ojo na leyin ojo won ni leyin ti a ba ti ni igbala mo so fun wa wipe ere ese ajogunba oku ninu ki a fi okan wa we patako to wa legbe ogiri ti olorun fun ara re to so wipe o fe ko ofin ati majemu o fe ko sori patako okan wa ki o to se be oni lati lo eje Jesu lati pa iri idoti egbin to wa lara patako okan wa ko pa re ko nu kuro leyin igba na yo se ko ofin re si wa le okan yo se ko awon majemu ilana re yo ko won si wa le okan ninu eberu ori ketala eberu ori ketala lati ese ikejila oni nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode o ye ko ye wa wepe awon ti won kegan ti won so wepe ko si wa mimo ko si iso di mimo won kegan olorun funra re o je wipe won foju tembelo iya ti Jesu Kristi je oni nitori na pelu ni Jesu ki o ba le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode awa ni ojuse kan lati se ni ese iketala nitori na eje ki a jade to lo leyin bodo ki a ma ru egan re a soro nipa eyi ni bi abade koko keta tabi koko keji ni ese ogun ati ese ikokanlelogun nje olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan la ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa Jesu ki o mu yin pe ranti bi bibeli ten tenomo we pe iso di mimo iriri agba yanu yi ninu okan wa ti o je bi ise abe ti emi ti olorun se oni o mu wa pe oni ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti ise itewogba ni waju re ninu wa nipasẹ Jesu Kristi eni ti ogo wa fun lae ati lae lae ami nihi yi ni ati ri ti bibeli ti o tenumo wipe iso di mimo wa nitori wipe omo olorun Jesu olorun deniyan alailese eni mimo alailaba won ti a n pe ni ayan fe baba akan mo agbelebo bibeli so fun wa wipe o fi ara re fun wa nibomiran bibeli wipe o jiya nibomiran o jowo ara re nibomiran o jiya leyin ibode nibomiran o ta eje re sile nitori kini o farada irora ti a ko le fenu so ki o ba le so wa di mimo bi gbogbo ijiya ati irobo na ba se pataki to be fun iso di mimo wa a je wipe iriri iso di mimo yi je ko se mani fun eni kokan wa olorun ninu ogbon la re ko je san iye nla la be fun ohun kan ti ko ni la ri ohun ti a ko nilo danin danin tabi ohun ti a le fi nkan yepere miran ropo re ohun ti a n so ni wepe
1: ye ki o ye wa bi olorun baba bi o ba gba omo lati ta eje re sile fun isodi mimo wa o je wi pe iriri isodi mimo o je ohun ti o se pataki bi o ba je pe ani agbara lati sora wa di mimo ni ti yo se je itewogba ni waju olorun lai ni lo irubo kristi olorun ki ba ti ran omo re lo sori agbelebo rara lati jiya ati lati ta eje re sile fun isodi mimo wa nitori be oye ko ye o wi pe jesu kristi nikan ko se elomiran jesu kristi nikan ki se ikora eni ni ijanu jesu kristi nikan ni o le so wa di mimo yi la fi nko lori wi pe jesu nikan lo so wa di mimo to nwe abawon wa nu o nsegun ese atara nipa iranwo emi ojojumo igbagbogbo la nko wi pe jesu nikan Jesu nikan Jesu nikan lori wa oni ologbala olowosan eni tin so ni di mimo oba tin bo lekeji bi ya tin wo isodi mimo yi oro ti an pe ni isodi mimo o tumo si we pe ke a we wa mo ninu ke a so wa di mimo ninu ke a so wa dotun ninu ki se ni oju eniyan nikan sugbon loju olorun ki olorun paapa ki o wo wa ki o so wi pe ni toto eje jesu eje omo re o ti se ise asepe ise iwenumo iso ise isodi mimo lokan wa ye ki a wo ohun ti bibeli so ninu luke ori kini ese ikarun din logorin luke ori kini ese ikarun din ni ogorin ni mimo iwa ati li ododo ni waju re li ojo aye wa gbogbo e ti an so yi ki se wi pe eni to gbianju to ko ara re ni ijanu fun iseju melo fun wakati kan tabi fun ojo kan tabi fun ose kan eni ti rin jeje to so wi pe o n fe rin ni iwa mimo ko si sese nipa agbara eniyan lati wa ni mimo iwa ati li ododo ni waju olorun o si so fun wi pe eyi tayo o koja iriri ose kan tabi iriri osu kan tabi ti odun kan papa oni li ojo aye wa gbogbo eyi ni iriri ti ani lodo olorun bi o ba so wa di mimo nigba isodi mimo ye ke awo ohun mefa ti a le ri toka si wi pe yo sele ni gbesi aye wa ni akoko ti agba iriri isodi mimo ikini nigba isodi mimo yi ni olorun yi o mu ese abinibi kuro ese ajogunba yi o mu kuro o so wi pe ninu Isaiah ori kefa ese ikeje o si fi kan mi ni enu o si wi pe kiyesi eyi ti kan eti re amu aise dede re kuro asifo ese renu eni ti amba soro nihi o ti waasu tele tele o ti se ise iranse tele tele ati ran si awon mo israeli lati fi ese won han won o n paapa ti ni igbala sugbon nigba ti o ri ogo ati ewa ewa mimo olorun o kigbe o ni ye emi gbe nitori mo je alaimo ete mo si wa laarin awon alaimo ete eyi nso nipa ise kan ti ani lati se ise ti emi ti ani lati se ninu okan re ki o ba le di funfun gbo ni waju olorun leyin igba yi ni angeli yi ni o mu ese na yi lowo re ti o so wi pe ati fi kan ite re amu aise dede re kuro asi we afo ese renu ki o ye wa nigba na we pe ohun akoko nigba ti a ba ni isodi mimo olorun yo mu ese abinibi yo mu kuro ikeji olorun yo fi okan eran ropo okan okota ni Ezekieli Ezekieli ori ikerindinlogoji ese ikerindinlogbon Ezekieli ori ikerindinlogoji ese ikerindinlogbon o ni emi o fi okan tuntun fun yin pelu emi tuntun ni emi o fi sinu yin emi o si mu okan okuta kuro lara yin emi o si fi okan eran fun yin o so fun a wi pe iyato ti yo wa laarin igbala ati isodi mimo yo fe to be yo to bi to be yo ni la ri to be la ti o je wi pe yo wa bi iyato laarin okuta ati okan eran nitori be bi anikeni ba so wi pe ohun o mo iyato laarin igba ti o ni isodi mimo ati igbala iru eni be ko mo ti an pe ni iriri isodi mimo nitori wi pe o so fun wa wi pe ni akoko isodi mimo ohun mu okan okuta o mo bi okan okuta ti leto o mu kuro laarin yin ohun o si fi okan ti eran ohun o fi ropo re iketa olorun yo ko aya okan wa nila bi a ba nso nipa isodi mimo a nso nipa ikola aya ninu Deuteronomy ori ogbon Deuteronomy ori ogbon awati ati bi omo okunrin a ri wi pe ni koko ara omo okunrin yi o gbe awon eran ara kan wa saye ti ani lati se se abe fun ki a ke awon eran wonyi ki a ke kuro eyi ni a npe ni ikola ohun ti olorun so fun ani we pe ki a to le di pipe loju ohun a gbe nkan kan wa lati inu iya wa ninu ese ni iya mi sa bi mi ninu ese ni iya mi loyun mi awon nkan wonyi ese abi ni bi ti a gbe wa lati inu iya wa oni nigba ti a ba ni igbala ese ta fowo da ese ta so jade lenu ese ta fojuri ese ta gbo leti ese ti awa funra wa ti ase adariji wa sugbon eyi ti a gbe wa lati inu iya wa ese abinibi oni ani lati wa lekeji ki a ke tabi ki a yo awon nkan wonyi kuro eyi lo fi so fun awe pe Deuteronomy wo bibeli re Deuteronomy ori ogbon ese ikefa oluwa olorun re duro nibe bi awon wonyi bi won o ba nigbala ko je so wi pe oluwa olorun re a nso fun a wi pe leyin igba ti a ba ti ni igbala ti a di omo olorun o nkan tuku fun agbara olorun lati se ninu okan wa oluwa olorun re yo se ko aya re nila ati aya iru omo re eyi so wi pe isodi mimo ko duro nigba awon awon ti isaju o se fun won o tun fe se fun iru awon omo won ati aya iru omo re lati ma fe oluwa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ki iwo ki o le ye ikerin ni akoko isodi mimo olorun yo ko ofin re si aya wa ati ka ninu ebero e je ki a wo ti Jeremiah so fun wa Jeremiah ori kokan le logbon Jeremiah ori kokan le logbon ese iketa le logbon Jeremiah ikokan le logbon ese iketa le logbon sugbon eyi ni majemu ti emi o ba le Israeli da leyin ojo won ni Olowa wi emi o fi ofin mi sinu won emi o fi ofin mi sinu won awon miran nigba ti won ba se ohun kan ti a ba so fun awe pe nje omo we pe ohun to se o da oni o le ka bibeli mi omo pe ko dara emi o fi ofin mi sinu won bi o ba ba Jesu pade bi o ba gba okan re la bi o ba ko okan re nila bi o ba we okan re mo ti o si fi ofin re sinu re emi o fi ofin mi sinu won emi o si ko si aya won emi o si je olorun won awon o si je eniyan mi ikarun olorun yo fa gbogbo ikoro tu kuro lokan wa nigbati abani isodi mimo gbogbo ikoro ti ajogun lati odo baba wa isaju olorun yo fa gbogbo ikoro yi yo fa tu kuro ninu eberu ori kejila ese ikerinla ati ikedogun eberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo iba je pelu ara ile tabi iyawo tabi oko ti ko ni igbala tabi eni ti ko gbo ni ye dara dara o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olowa o ni ki a ma ki sara ki eni keni ki o ma se kuna ore ofe olorun ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba ku soke eje wipe ati pare tele tele ati faatu tele tele ni akoko isodi mimo ni gbati olorun so wa di mimo o ti mu gbogbo ikoro yi o ti faatu o wan so fun a wipe leyin gbati a ba ti ni alaafia pelu eniyan gbogbo leyin gbati a ba ti n gbe ni iwa mimo lai si eyi ti a ko le ri olorun o ni ki a wa ma kiye sara ki eni keni ninu wa ki o ma se kuna ore ofe olorun ki a ma tun di apada seyin ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba hu soke ki o si yoyin lenu opolopo a si ti ipa re di aimo ikefa o so fun awe pe nigbati a ba ni isodi mimo yi a o ni okan funfun ninu Matthew ori karun ese ikejo o ni alabokun fun li awon oninu funfun nitori won o ri olorun lati ese keta ni o ti nso fun wa iriri igbada o tun wa menu kan iriri isodi mimo ye kin ka fun lati ese keta o ni alabokun fun li awon otoshi li emi nitori ti won ni ijoba olorun bi a ba ti nso nipa iriri awon ti o ni igbala je ki a tun ma menu kan awon ti ko ni igbala je kin be lati ese keta nisisiyi oni alabokun fun li awon otose li emi nitori ti won ni ijoba olorun je ki a wo ti awon ti ko ni igbala alaboku ni awon agberaga nitori wo pe won o padanu ijoba orun ese ikerin alabokun fun ni awon tin kaanu nitori a o tu won ninu awon ti o ni igbala alaboku ni awon agbo magba nitori wo pe won o jogun iparun ese ikarun alabokun fun li awon olokan tutu nitori won o jogun aye sugbon aboku ni fun awon olote nitori a o da won lejo ese ikefa alabokun fun li awon eni ti ebi npa ati awon ti o ngbe ngbe sipa ododo nitori won yo sugbon alaboku le awon alai nani eyi o kan mi o ni kan fi igbala se tabi isodi mimo alaboku li awon alai nani nitori won o jogu ofo ninu ese ikeje alabokun fun li awon alaanu nitori won o ri anugba sugbon alaboku le awon alai laanu nitori won ki yo ri anugba alabokun fun ni awon oninu funfun nitori won o ri olorun sugbon alaboku ni awon oninu fufu nitori won ki yo ri olorun bi o ba je wipe nkan kan wa ninu okan re to je wipe ojojumo loju re ma nfaro ojojumo lo je wipe inu fufu o wa ninu re o ni amumora o si ni iwa pele o ni iwa funfun a o ti so okan re di mimo o ni aboko patagba lo je fun nitori wipe o ki yo le ri olorun nitori wipe o je alaimo ilekun paradise yo ti mo sugbon mo nbebe wipe loni o gbo o gba dura a o si so okan re di mimo loruko jesu eyi ni o fi ye ki o ye wa wipe ani lati ni iriri isodi mimo yi o ni alabokun fun le awon onilaja nitori omo olorun le ma pe won sugbon alaboku ni awon ti ko le dariji ni awon alai le dariji ni nitori omo isu le a o ma pe won alabokun fun li awon eni ti an se nu ni binisi nitori ododo nitori ti won ni ijoba olorun alabokun fun li eyin nigbati won ba n kegan yin ti won ba nse nu ni bi ni si yin ti won sin fi eke soro boburu gbogbo si yin nitori emi oni e ma yo keyin ki o si fofun ayo nitori ere yin po li orun be li won sa se inu ni bi ni si awon woli ti nbe saaju yin sugbon alaboko li awon ti ko le farada inu ni bini nitori ododo nitori won yo di apeyida alaboko ni awon agabagebe nitori won ojogun egbe eyin je ko ye wa wipe ani lati ni iyipada isodotun isodi mimo ki asi gba nkan won yi lati owo oluwa ki owo oluwa ki o ko kan wa ki a so wa di mimo mo si gba mo gba olorun gbo wi pe bi a ba gbadura loni yo se fun enikokan wa loroko jesu eje ki a wo koko keji ki kan aramo agbelebo saju isodi mimo ki kan aramo agbelebo saju isodi mimo ninu romo ori kefa ese ikefa romo ori kefa ese ikefa nitori awa mo yi pe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin ese mo nihi lo tin so fun wa o lo ede bi gbolohun meji lati salaye ohun ti amukuro lasiko tabi ni akoko isodi mimo o pe ni ogbologbo okunrin ati so ninu eko wa wi pe ese abinibi yi oloruko popo o la pe ni gbongbo ikoro tabi ogbologbo okunrin tabi ese ajogunba tabi ese abinibi o wa nso fun wa lede to le ye ni wi pe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ohun to nso ni wepe gbogbo eniyan pata lo ni ogbologbo okunrin yi bi a o ba ti deni igbala ko sese lati ba ogbologbo okunrin yi ja ka bori re sugbon ni gere bi a ba ti ni igbala a o ri wepe ogbologbo okunrin yi ti se ese abinibi to wa ni inu to njoba tele tele to ntiwa lati moti o ntiwa lati jale o ntiwa lati poro o ntiwa lati se ohun ti o da sugbon nigbati a ba ti ni igbala akan ogbologbo okunrin yi mo agbelebo pelu re eni o fi je wi pe leyin igbala ko tun si wi pe anjale nitori ogbologbo okunrin ta kan mogi ko se se fun lati tiwa lati se ohun kan woyi ti ko to oni sugbon ko pari nibe oni ohun ti a se kan mo agbelebo pelu re ni wi pe ki a le gbe igbese ikeji ki a ba le pa ara eserun ogbologbo okunrin yi ni a pe ni ara ese oni ese ajogunba abinibi oni ki a le pa ara ese ogbologbo okunrin yi ki a le parun ki awa ki o ma se sin ese mo oye wa nigba na we pe ani lati kan ara ani lati kan mo agbelebo ani lati jowo gbogbo nkan sile ninu galatia ori keji mo fe ka ese ogun sugbon ki n to le ka ese ogun mo ni lati ka ese ikeji dilogun nitori wipe bi o ba ka ese ikeji dilogun bi iriri ikeji dilogun bi o ba je tie ko se se fun o lati ni iriri ti o wa ninu ese ogun wese ogun oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi nigba ti o so wipe ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi o sese ki o ma ya eni ti o mo iwe mimo bibeli ko ma ya lenu wipe eni to nsoro yi ko ti ba Jesu pade nigba ti a kan mo agbelebo ohun to nso ni wipe emi ni to wa ninu mi emi ni tinu mi ni won se emi ni agidi okan emi ni okuta okan ati kan mo agbelebo pelu Kristi oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se emi mo oni sugbon Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi eje ki a wo ese keji ni logun oni nitori pe bi mo ba si tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro oni mo fi ara mi han bi arufin eyi so fun a wi pe ki a to koja si ese ogun o ye ki iriri ti o wa ninu ese keji ni logun ki o ye wa dara dara o nso wi pe nitori bi mo ba tun gbe ohun ti ohun ni ti mo ti wo lule ti mo ba tun gbe won ro mo so ara mi di bi arufin wo kini ye ki o ye wa wi pe nigbati abati ni igbala awon opo nkan ni a ma nwo pale awon nkan ti a si wo pale won yi o ye ki o ye wa wi pe ki se pe atun gbe won ro sugbon opolopo lo nwa si ipago ti o je wi pe ki won ki o to de ipago awon yeti yerun awon oro buburu lenu awon nkan ti won ti ko sile tele ti won ti wo pale tele won atun gbe won ro nigba ti won ba gbe won ro won ti di apeyida eni ton soro bi aye eni ton ririn aye eni ton muti bi aye eni ton mu siga taye mu eni ton mu gbogbo nkan ti awon aye mu nkan to ti wo pale tele tele o tun gbe ro eni ti o nwo so bi aye eni ti o nlo awon nkan ti aye nlo anku ete anku ikona anjorun nina anlo gbogbo ye ti yerun ako won kora o ni iru eni be nkan ti a ti wo pale nigba ti a di omo olorun iru eni be o tun gbe won ro o ti di apeyida bi o ba je ru eni be nihi ki se wi pe igba ti a ba pari iwasu o ma so pe olorun so mi di mimo olorun so mi di mimo o ti di arufin eni ti o ba je arufin o ni lati wa fun igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ni o ni lati ma bere nisisin fun iso di mimo ilo mo lo si ese ogun nisisin yi ati kan mimo agbelebu pelu Kristi ati kan emi ni to wa ninu ati kan ma agbelebu ori kunkun agbo magba to wa ninu ati kan ma agbelebu oko okuta ma so mo gbo sugbon tinu mi ni wo se ati kan ma agbelebo ati kan emi emi ti inu ati kan ma agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye oni ki si se be nikan sibe ki se emi mo sugbon Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo si wa laaye ninu ara oni mo wa laaye ninu igbagbo omo olorun eni ti o fe mi ti o si fi ara ohun ti kara re fun mi o fi ara re fun mi ki a ba le so mi di mimo kikan ti a kan Kristi mogi agbelebo je otito pataki ti o je wipe o wa ninu eto olorun fun igbala ati eso di mimo wa awon paapa ni lati kan ara mo agbelebo lati fi ara jo tabi lati fi ara mo iku re eyi ni afinje ko ye wa wi pe o se pataki ki a fara robo o se pataki ki a jowo gbogbo sile fun olorun nitori awon ese oro olorun won yi ti a tin ka ti o nso nipa ifara eni robo ni o nso nipa iyara eni soto o nso nipa iyara eni simimo ti ani lati se ni imura sile fun iso di mimo wa o si ri ede ti bibeli nlo bibeli lo ede popo ye kin ton ka galatia fo galatia ori karun galatia ori karun ese ikerin le logun awon ti se ti Kristi Jesu ti kan aramo agbelebo ti ohun ti ife ati ife kufe re ife inu eni ati kan ma agbelebo ife kufe to wa ninu aye ati kan ma agbelebo ninu ori kefa ese ikerinla oni sugbon ki a ma se ri pe emi sogo bi ko se ninu agbelebo Jesu Kristi Oluwa wa nipase eni ti ati kan aye mo agbelebo fun mi awon to ndan yoyo ninu aye ko tun je ohun to nfa okan re mo nitori wi pe ati kan aye mo agbelebo fun o oni ati emi ni a kan mo agbelebo fun aye ori awon ede ti bibeli lo lati je ki o ye wa wi pe ani ohun kan lati se oni a kan ara mo agbelebo oni a kan ogbologbo okunrin ni a kan mo agbelebo oni ife ti inu emi ni to wa ninu wa akan mo agbelebo oni ife ku fe papa akan mo agbelebo o tun wa so fun awe pe aye ati awon ti o wa ninu re akan won mo agbelebo o ye ki o ye wa daju pe ohun ti akan mo agbelebo ko tun nipa lori wa mo ki a to le ni iriri isodi mimo agbodo ni ipongbe ati ilakaka fun agbodo fi ohun gbogbo sori pepe ki aya ara wa ati ohun gbogbo ti a ni tabi ti a je soto fun olowa ki a kan aye ati ara mo agbelebo bakan na ni agbodo kan eran ara ati gbogbo ife tinu mi ni o se ki a kan won mo agbelebo be pelu ni agbodo kan aye ati ohun gbogbo ti o wa ninu aye ohun gbogbo ti o nfa okan wa sinu aye ohun gbogbo ti tan ni je ninu aye ani lati kan won mo agbelebo a o si ya ati ara ati okan ati emi ati ohun ti a ni ati ohun ti a je ati ohun ti a fe je a o ya won soto lati fiji fun olowa fun ogo re nikan ni imura sile fun isodi mimo bi e ba ti se eyi a o gbadura bi a ba gbadura a o gbagbo oni ohun kan ti a ba si bere ti a ba n bere ki a gbagbo wipe a ti ri won gba yo si je tiwa mo gbadura wipe iriri ko se ma ni yi to n fun wa ni iwe irinna lo si orun rere wipe yo je tenikookan wa loro yi loruko jesu o wa n so fun wa wipe leyin ti a ba ti ni isodi mimo ani lati ma gbe agbelebo wa ki a ma to leyin ki a le pa iriri isodi mimo yi ki a le pa mo ele o mu wa lo si koko keta ninu eko wa kristiani ni lati gbe agbelebo re ki o ma to jesu leyin leyin igba ti o ba ti ni isodi mimo ninu matthew ori kerindinlogun matthew ori kerindinlogun ni ese ikerinlelogun nigba naa ni jesu wi fun awon omo ehin re pe bi enikan ba nfe lati tan mi leyin ki o se ara re ki o gbe agbelebo re ki o si ma tan mi leyin opo ninu wa ni a ko ni imo ihin rere o ye ki o ye wa wipe bi a ba nso nipa titele jesu leyin gere lese kese bi abati ni igbala abere si ni tele jesu bi abadi osise atun tele jesu bi abadi oniwasu ase tele jesu bo ti le sese ki a di aposteli atun tele jesu ti ti o fi ri jesu loju koju li orun a n tele jesu eni o fi so fun awe pe iba ase ni akoko igbala tabi ti isodi mimo tabi ti ife agbara emi olorun kun ni tabi ti sise ise iyanu tabi sise didi ajihin rere iranse olorun o ni ani lati ma tele jesu je ki o ye wa nigba na we pe bi abani isodi mimo bi a se le pa isodi mimo yi bi a se le pa mo ni wipe bi enikeni ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin ninu luke ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikeni ba fe ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni igbawo mo ni igbawo ni ojo gbogbo ki o si ma to mi leyin eyin so fun a wipe iba je ojo isimi tabi ojo miran ninu ose ani lati gbe agbelebo wa ki a si ma to jesu leyin ni igba gbogbo ninu korinti kini ori kedogun ese ikokanle logbon korinti kini ori kedogun ese ikokanle logbon o ni mo so nipa ayo ti mo ni lori yin ninu kristi jesu lo wa pe emi nku lojojumo boya ko ye o bi o ba ti ku ba o lo se waasu bi o ba ti ku ba o lo se rin kaakiri o ni emi ni to wa ninu onku lojojumo emi ni tinu mi ni wo se onku lojojimo emi ni to fe gbesan onku lojojimo emi ni to je wi pe ko fe gbe agbelebo re to fe so agbelebo nu nitori wi pe ko fe lati se ife olorun emi ni to wa ninu onku lojojimo oni nigba ti emi ni to wa ninu wa bi o ba tin ku lojojimo ni a ri wi pe a o ma dagba si ninu igbagbo a o ma dagba si ninu iriri ti atini o ye ko ye wa nigba na we pe ani lati ni ipinu lati teori araba ki atele ife olorun ko si ko ni si ikera ni bajemo emi ku lojojimo ko ni si wi pe a fe lati te aye lorun mo emi ku lojojimo bon buwa bon se nu re bini siwa eyi o je nkan kan mo nitori wi pe emi ni to wa ninu wa emi ni e to fe aye e to fe irepo tabi yin lati nu aye ati mu won kuro ife olorun nikan ni yo ma gbe ni yo ma gbegba oroke lokan ati laye wa ani lati gbe agbelebo wa eyi si je lojojumo sise ife olorun lojojumo ririn loju ona iwa mimo lai kuro ninu ofin mimo ti ati fi fun wa kikan ara ati aye ma agbelebo lojojumo lai tesi bi aye tesi kiku lojojumo ni yo mu ki awa ki awa ni ipa ona toro na ti o lo si bi ye aye raye mo nbe o we pe ki o gba isodi mimo loni ki o se pa isodi mimo yi mo ki ranti we pe ati so fun wa we pe ki a ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olowa o ranti we pe a ka ninu iwe mimo alabokan fun ni awon olokan funfun nitori we pe awon nikan ni yo le ri olorun je ki a to gbadura je ki a wo ibere ti Dafidi ibere ke si wo idahun ti olorun fun Dafidi soranti Dafidi o je eni ti olaya to lomo Dafidi o je eni ti olola to si lokiki Dafidi o je alagbara o je oba Dafidi o ni awon opolopo nkan ti awon aye ti won wa kiri loni sugbon on kan wa lokan re eni o je ki o bere bere ti o bere ninu orin Dafidi orin ikerin le logun lati ese keta oni tani yo gun ori oke olowa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re ibere yi ni an bi eni kokan wa loni bi o ba wo yika o ri wi pe opolopo eniyan lo wa layika wa o wa n bi wa wi pe ninu awa ti a joko tabi ninu awa ti a duro tani yo gun ori oke olowa lo nigba ti ipe ba dun nigba ti Jesu ba farahan awon wo la o le pa larada ti won le ba Jesu lo oni tani yo gun ori oke olowa lo se olowo ni tabi awon ti won bimo berejo tabi awon olola tabi awon olokiki tabi awon elesin tabi awon ti won ni igbala sugbon ti won o bo lowo ese o wa nso fun a wi pe awon ti yo gori oke olowa lo ati awon ti yo duro ni bi mimo re awon ni eni ti o ni owo mimo se owo re mo se awon ese to de ara se ati fo won kuro ati we won kuro ati mu won kuro o ti di eni oto eni otun o si ti di eda otun ni waju olorun o ni eni ti o ni owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati okan mimo ati okan ti ati konila ati eyi ti ati so di mimo o ni eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bura etan olorun wa n pe onija ni oworo yi we pe se o ri olorun ni kehin nigba ti ipe badun abi o je ero woran o je wi pe a n ba won kunjo o je awon to je pe mo gbo won lo emi na ba won lo abi oni iriri iriri igbala iriri isodi mimo aye si sile loro yi fun eni keni to ba fe fi orun sere je lati pe olowa lati gbadura si olowa wi pe a n fe ise abe ti emi ise isori mimo yi ko farahan ninu okan enikokan wa o se dede duro lati so po olorun eyi je iriri ko se mani bi o ba ni owo ti o ni isori mimo bi o ba bi omo ti o ni isori mimo bi o ba ni awon duke aye ti o ni isori mimo bi o ba ni ipo ninu ijo ti o ni isori mimo bi o ba ni okiki gbajumo ti o ni isori mimo o je aboshi julo ninu iran awon omo eniyan nitori ati so fun wa tani yo gori oke lo wa lo tani yo dro ni bi mimo re o ni eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati iwa mimo ni inu iwa mimo li okan iwa mimo lode iwa mimo ninu o ni awon wonyi nikan ni o le ri olowa alabo kan fun de awon lokan funfun nitori wi pe won o ri olorun gbadura ye ki olorun ki o so okan re di mimo sugbon bi o ba ti je apeyida pada wale ye ki adariji o bi o ba ti tun gbe awon kan ni ro ti o ti wo lule tele tele o ti di apeyida o ti di arufi o ti di elese o ti di omo onina kuna pada wale bere idariji ki eje jesu ki o we awon eserenu se o ti njale se o ti bere si ni puro se o ti nseke se o ti nfi ara re lati ta ara re fun owo agbere panshaga o ye ki o gbadura ki a gba okan re la ki adariji o awon ese ode ara awon ese ti afojuri ki adariji o ki o ni igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ikan tuku lodo ikun ikan tuku ninu okan lohun ese abinibi ese ajogoba gede gede re ninu okan lohun olorun fe wenu olorun fe so odotun olorun fe so di mimo gbadura gbadura pelu igbagbo ki o si ranti wipe emi ni yi ani lati kan ma agbelebu igberaga lati inu okan agbo magba ma se fe olorun lati inu okan ani lati kan ma agbelebu ori kunkun ani lati kan ma agbelebu ai fe se fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu pelu gbogbo ife ani lati kan ma agbelebu onfa to nfa o lati inu okan si on to wa ninu aye ani lati kan ma agbelebu ka to ma fe awon kan to ndan yiyoyo ninu aye ani lati kan ma agbelebu ife ti ani si awon ara ale ti o tun fe koja ife ti a ni si olorun igboran ti a ni si awon ebi wa ti o tun fe koja igboran ti a ni si olorun ani lati kan ma agbelebu emi to nle pa nkan aye to nle pa ipo aye emi to nso owo di olorun to wa owo kiri to fe ni lona kana ani lati kan ma agbelebu emi ti ki fe duro de olorun ohun ti mo fe yo je temi a fi olorun sile a fi oro olorun sile a fi ilana olorun sile a ma wa nkan aye kaakiri oni ani lati kan ma agbelebu bi o ba fe ri olorun ni ikeyin oyin lati ni okan funfun oyin lati ni okan ti a so di mimo oyin lati ni iwa mimo bere a o se se fun o alabokun fun ni awon olokan funfun nitori won ri olorun sugbon alabokun le awon oninu fufu nitori won ki yo le ri olorun.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lónìí wípé ó tún wù yín nínú àánú yín láti mú wa wá sí yín, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, láti di alágbára tàbí akọni nínú ìgbàgbọ́. Kí a ba lè mọ bí a ti gbàdúrà, kí a ba lè mọ iṣẹ́ tí ìgbàgbọ́ ń ṣe nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan. A dúpẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́, bẹ́ẹ̀ ni ẹ ń fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín sí, kí ìgbàgbọ́ wa kí ó ba lè le, kí ó lágbára, kí ó sì gbóná nínú Ọlọ́run. A ń bẹ̀bẹ̀ wípé bí a ti wá lónìí, ohun tí ẹ ń fẹ́ bá wa sọ, ohun tí ẹ ń fẹ́ kí ó yé wa, ohun tí ẹ ń fẹ́ kí a ṣe àṣàrò lé lórí, ẹ jẹ́ kí ó yé wa lórúkọ Jésù. Bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé kí ẹ̀yin fún ara yín Ọlọ́run ẹ̀mí, kí ó kọ nǹkan wọ̀nyí sí wa lé ókan àyà, tí ó fi jẹ́ wípé a ó lè ṣe àṣeyọrí ní ìgbésí ayé ìgbàgbọ́ wa, àti wípé àdúrà wa yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Ohun tí a sì ń béèrè gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yín, ẹ ó ṣe wọ́n fún wa. Ẹ là wá lóye, ẹ ṣe wa lójú, ẹ jẹ́ kí a lè di akọni nínú ìgbàgbọ́ alágbára nínú Ọlọ́run. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́, lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ó tún fún wa ní àǹfààní mìíràn láti wá síwájú rẹ̀, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀, kí a ba lè ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, kí a ba lè wà ní ibi tí òun fẹ́ kí a wà ní ti ìgbàgbọ́ àti ní ìrìn àjò wa láti ìhín yìí lọ sí ìlú ọ̀run rere. Lónìí, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ohun kan tí ó ṣe pàtàkì nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Mo ń sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ́gun onígbàgbọ́ tí ó ga jùlọ. Ìṣẹ́gun onígbàgbọ́ tí ó ga jùlọ. Bí o bá wo àkòrí ọ̀rọ̀ yìí fínífíní, ó rí wípé a ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ́gun ní ipele ipele. Èyí jẹ́ wípé a lè ní ìṣẹ́gun lọ́nà kan tàbí lọ́nà mìíràn, ṣùgbọ́n lónìí a fẹ́ wo ìṣẹ́gun nípa ìgbàgbọ́, èyí tí ó ga jùlọ nípa gbogbo ìṣẹ́gun tí a lè ní. Nínú Hebrew 11 ni a ti sọ fún wa púpọ̀ nípa ìgbàgbọ́. Hebrew 11, a ń sọ nípa ìgbàgbọ́. Kí a tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àlàyé ní kíkún, n ó ka àwọn ẹsẹ kan fún wa kí ó ba lè yé wa ohun tí à ń sọ. Láti ẹsẹ ìkíní, ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí à ń retí? Ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí? Nítorí nínú rẹ̀ ni àwọn alàgbà ti ní ẹ̀rí rere. Nípa ìgbàgbọ́ lè a mọ̀ pé a ti dá ayé nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Nítorí kìí ṣe ohun tí ó hàn lè a fi dá ohun tí à ń rí. Ẹsẹ̀ ìkeje nípa ìgbàgbọ́ ni Noah, nígbà tí Ọlọ́run kìlọ̀ ohun tí kò tíì rí fún un, ó bẹ̀rù Ọlọ́run. Ó sì kan ọkọ̀ fún ìgbàlà ilé rẹ̀. Nípa èyí tí ó dá ayé lẹ́bi, ó sì di àjògún òdodo nípa ìṣe tí í ṣe nípa ìgbàgbọ́. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ nípa ìgbàgbọ́ ni Abrahamu, nígbà tí a ti pè é láti jáde lọ sí ibi tí òun yóò gbà fún ilẹ̀ ìní, ó gbọ́, ó sì jáde lọ láì mọ ibi tí òun rè. Ẹsẹ̀ ìkọkànlá nípa ìgbàgbọ́ ni Sara ti kára rẹ̀ pẹ̀lú fi ní agbára láti lóyún, nígbà tí ó kọjá ìgbà rẹ̀, nítorí tí ó ka ẹni tí ó ṣe ìlérí sí olóòótọ́. Ẹsẹ̀ 17 nípa ìgbàgbọ́ ni Abrahamu, nígbà tí a dán an wò fi Isaac róbọ, ẹni tí ó sì ti fi ayọ̀ gba ìlérí wọn ni, fi omo bibi re kan sosho robo ese ogun nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacobo ati Esau ni ti ohun tin bo bi obaka lo se waju o ri wipe titi di opin iwe yi tabi titi di opin ori ti anka yi ni o tin so fun wa nipa igbagbo ki awo ori ti o tele ori kejila ese ikini nitori na bi ati fi awo samo ti o kun to bayi fun awon eleri yi waka eje ki apa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o rorun lati dimo wa ki asi ma sure ki asi ma fi suru sure eje ti agbe ka iwaju wa ke ama wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa ye ke aduro nibe bi abati n ba eko yi lo o mo idi ti mo fi ka awon ese ti mo ka ti mo se koja si ori kejila lati ka ese ikini ati ese ikeji fun o ye ke akoko wo eyi we pe lai si igbagbo ko si eni ti o le wo olorun e je wipe igbagbo se pataki popo wo ese kefa ori kokanla ke wo bi igbagbo se pataki to sugbon le si igbagbo ko si ko sese lati wu nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa nihi ni aje ki o da wa loju bi o sese pataki to lati ni igbagbo oni lai si igbagbo ko sese lati wu bi o ba ronu daradara si awa ti awa sinu ijo e ba se ijo nihi tabi ijo olorun nibomiran o ri wipe opolopo ti o wa si inu ijo won ma wa si inu ijo pelu ero popo ninu okan won elomiran nigba ti won ba de inu ijo won so fun a wi pe nibi ti awon tin bo awon ni iya egbe tabi awon ni balogun tabi awon ni baba esale tabi awon ni agbopa alufa tabi awon ni won ma nlago ninu ilesin tabi awon ni ateduro tabi o sese ki won ki o so wi pe awon ni baba asale ti o je wi pe bi ijoba fe se ipinu lai ri awon ko le se ipinu nitori be awon fe lati koja si dipa bi awon si tin fe lati koja si dipa nihi kini aye tabi ipo ti awon ye o wa bi awon ba koja wa si hi ohun ti won ro ni wi pe ipo ti a ni ninu ijo oni o se pataki ohun ni ko se ma ni ti enikokan wa ti a ni lati ma du sugbon nihi ni a n so fun a wi pe ipo kipo ti a ba ni bi a ko ba ni igbagbo ko sese lati wo olorun wi pe bi a ti le je olori egbe ninu ijo bi a ti le je akikanju ninu ijo bi a ti le je opontagi tabi a je enikan ti won ma duro de bi won ba fe mu ipinu ninu ijo bi a ko ba ni igbagbo a ko le wo olorun wo le kan si sugbon le aisi igbagbo ko sese lati wu awon elomiran bi won ba wa sinu ijo oni ohun ti won fi ma nsogo wi pe igbagbo yemi nitori lati igba ti mo ti de inu ijo ise o n gberu ni lowo mi ki se be nikan owo onkun owo lowo mi ki se be nikan lati nigba ti mo ti de inu ijo ile keji ni mo n ko nisinsin yi elomiran a so fun a wi pe nigba ti ohun ti de inu ijo ni ohun ti ri wi pe awon ore ati awon ojulumo won po si o ni awon onibara ti won po ju be lo e je ohun ti won ma nsogo ti won ma yo ninu re sugbon a n so fun a wi pe lai si igbagbo ko sese lati wu nitori be o ye ki a mo wi pe enikokan wa bi a ti wa si inu ijo ohun ti o se pataki ni waju olorun ohun ti olorun wo ni igbesi aye wa ni wi pe ki a ni igbagbo bi a ba n so nipa igbagbo awon elomiran
2: won ma ni ohun ti won pe ni igbagbo sugbon ki se igbagbo ti a nso ni pa re won ma nso wi pe awon gba ara won gbo wi pe bi awon ba dawo le nkan bi awon o ba ri iyori si nkan na awon o je pada awon ni ipinu awon ni igbagbo ninu agbara ti won ninu ohun ti won le se won ma nsogo wi pe awon ni igbagbo ninu ara won ifokantan ninu ara won won gbekele ara won e ki se igbagbo ti a nso nipa re bi o ba wo ihin o nso o ni nitori eni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe o nso nipa igbagbo ninu olorun awon elomiran igbagbo ti won ni wi pe awon ni igbagbo ninu alufa wi pe awon mo wi pe alufa wa epe ko sese o si ni waju e alufa wa o je eni to le gbadura won ti won le bo so le kan be si ni ja tori be bi eni keni ba soro ti ko dara nipa alufa won le jugele won le tu oja won le sifila kan be si ni ja kan so epe igbagbo ti mo ni ninu alufa mi o fe ki eni keni ki o fowo kan e ki se igbagbo ti nja igbagbo ti nodi igbagbo tin da nkan ru ki se igbagbo iru be la nso a nso igbagbo nipa ninu olorun o so wi pe ni ese kefa sugbon lai si igbagbo ko sese lati wo nitori enikeni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun awon ti o ba farabale wa awon elomiran won ma ni igbagbo ninu okan ara won bi won ba fe lo si irin ajo o sese ki won ti ni ipinu pelu enikan pe ni ola ni agogo mesan a o lo si irin ajo sugbon bi eni ti nwole boya o sese gba ti won fe jade won fe se osiko ah won ni ami niyan mo si gbagbo pe tin ba ti fe se osiko beyin o pari niyan nkan ti ma ba pade loju ona ki se nkan ti o dara a si so fun eni keji we pe mo gba ara mi gbo mo mo pe bo ja lani mo lani bo je se ni mo fi kan ni bo je nkan kan ni mo ngboro ninu ara mi ni mo mo we pe mo mo bi nkan se ma nri ki se ru igbagbo be ni a nso nipa re a nso nipa igbagbo ninu olorun wi pe lai si igbagbo ko se se lati wo olorun nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe laaye wepe o je alagbara wepe o je olorun ti ki seke o je olorun ti wi be ti se be e ni igbagbo ti a nso nipa re ati wepe ohun ni olusesan fun awon ti o ba farabale wa se o kiyesi nihin o nso nipa wepe ki a farabale lati wa olorun wepe ki a ma se je eni ti nkanju awon elomiran won ki mu suru won ki le farabale wa olorun won ape ki won ki o to de ile isin be a ba si tin pari isin awon eni ti o kokko jade won ki farabale lati gbadura won ki farabale lati gbo eko won ki farabale lati ni igbagbo ninu olorun won ki farabale lati duro de imuse ileri olorun oni ohun je olusesan fun awon ti o farabale wa nitori be o ye ki a le ni suru ni waju olorun o ye ki a le fi akoko sile lati sin olorun ki a de si ile isin ni akoko ti o ye ki a si ri wi pe a gbadura a farabale elomiran ninu ile ki farabale o sese ki o ma ka bibeli bi o ti n gbo ti enikan kan lekun ko mo boya oni won bere tabi elomiran ni won bere o ti dide ki farabale lori adura elomiran adura ti re ni wi pe o gbomi lena o fe teba tabi o gbobe lena o fe jeun oni ko nsare gbadura ibi to tin gbadura o ronu boya obe njo boya omi ti ho o dide iru eni be ko farabale wa olorun sugbon awon ti o ni igbagbo ninu olorun awon eni ti o je wi pe won to olorun wa won gbagbo wi pe olorun nbe won gbagbo wi pe olorun je olusesan fun awon ti o farabale lati wa olorun mo ti nso nipa bi o sese pataki to lati ni igbagbo nitori pe lai si igbagbo ko sese lati wo olorun je kin tun so fun kini a npe ni igbagbo wo ese ikini nje igbagbo ni idaniloju ohun ti a nreti ejeri ohun ti a ko ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ejeri ohun ti a ko ri ese kan yi ti aposteli so fun wa oni aposteli ni o se apejuwe re ni gbogbo ori iwe yi oni o fi so nipa ti noa nigba ti olorun kilo fun noa we pe ikun omi yo de noa ko ti ri ikun omi ni igba kan sosori noa ko ti ri ki ojoro to be ni igba kan sosori ti o fi ri pe omi bo ile mole o bo igi mole o pa awon opolopo nkan o pa won run sugbon bi o ti le je wi pe ko ri nkan won yi ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ninu re ni o njeri wi pe ohun ti olorun so yo se igbagbo ninu re ni o fi mo wi pe bi o ti le je wi pe a ko ti ri ikun omi ri o daju wi pe ikun omi yo de apostle ton se alaye fun wa o se apere fun ani pati abrahamu nigba ti olorun pe ni ese ikejo lati jade lo si ibi ti ohun o gba gege bi ile ni o gbo o jade lo lai mo ibi ti ohun re fiyesi daradara ibi ti o nlo yi ko ti igbo nipa re ri ko ti ka ninu iwe itan nipa re ri ko ti ri eni ti o lo sibe ti o pada wa ri sugbon bi olorun ti so fun o gbagbo o ko eru re o sibe sin lo si ibi ti olorun fe ki o lo igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri paul ton se alaye si waju si ni ese ikokanla o ni nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto ran ti wi pe ni igbesi aye sara ko ti ri eni kan soso ti o je omo adorun odun ti o ri wi pe oloyun o si bimo ko ti ri eni kan soso ti o ri wi pe igba obirin ti koja lara re ti o je wi pe ko sese ni ti eni eleran ara lati loyun mo sugbon ti o loyun sugbon igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti bi o ti le je wi pe sara ko ti ri iru eni keni be ri ti o ti di ogbo sugbon ti o loyun sibe sibe nitori wi pe olorun ki seke nitori pe o ka olorun ti o se leri si olooto o ni ijeri si ohun ti a ko ri be na ni a so fun wa ni ti Abrahamu ninu ese ketadilogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a dan wo fi Isaaki rubo eni ti o si fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso rubo ni ti eni ti a wi pe ninu Isaaki li a o ti pe iru omo re o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere se ori ohun ti a so nipa igbagbo wi pe bi o ti le je pe Abrahamu ko ti ri eni keni ri ti o jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa Abeli ti o ku ti o si je pe ko jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa opolopo awon eniyan ti o ku sugbon ti a ko jidide lati inu oku se o mo wi pe o wa se aye yi ki Jesu ki o to wa ki a to ma so nipa wi pe Jesu Kristi jidide lati inu oku ki a to ma so wi pe Elijah tabi Elisha o gbadura fun enikan awon wonyi si jidide kuro ninu oku ki iru igba be ki o to de ni Abrahamu ni o ti gbagbo wi pe wese kokan din ni ogun yi o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere eni an so nipa igbagbo wi pe igbagbo ni ijeri si ohun ti a ko ri nitori be o ye ki o ye wa ohun ti a n pe ni igbagbo wi pe nigba ti Olorun ba se ileri fun wa bi o ti le je wi pe a ko ti ri imuse ileri yi bi o ti le je wi pe a o mo ona tabi ohun ti olorun yi o se ti o le fi mu ileri ise igbagbo wa ni wi pe olorun ki kuna olorun ki baati olorun ki se eni ti se ileri ti ki o le imuse igbagbo wa ni wi pe olorun je alagbara olorun je olooto Olorun je onife, Olorun je ologbon ati wipe ko si onkon ti o wa labe orun ti Olorun ko le yi pada. Ko si onkon ti o wa labe orun ti Olorun ko le se eyi ni igbagbo wa nitori be je ki o yi o wipe igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ati ijeri si ohun ti a ko ri wo Romu ori kerin ki o le yi oju be lo. Romu ori kerin lati ese ikerin dilogun nitori na le o fi se ti pa igbagbo ki o le se ti ore ofe ki ileri ki o le da gbogbo omo iru omo loju ki se awon ti pa ofin nikan sugbon ati fun awon ti inu igbagbo Abrahamu pelu eni ti se baba gbogbo wa gege bi ati ko pe mo ti fi o se baba orile ede popo ni waju eni ti o ngbagbo olorun ti kara re ti o so oku di aye ti o se pe ohun oni ti a ko ti ko si bi eni pe won ti wa se ori ohun ti an so nipa igbagbo nihin we pe olorun ti o pe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri pipe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ese ikejidinlogun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ti ireti ki o le di baba orile ede popo gege bi eyi ti a wi pe bayi ni iru omo re yo ri eni ti ko se ilera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun nipa ti Abrahamu ni a so wi pe o to eni 100 odun nigbati Sara ti o nje bi eni 100 odun ati kiku inu Sara ko fi aigbagbo si emeji ileri olorun sugbon o le ni igbagbo o nfi ogo fun olorun nigbati o sa ti mo daju daju pe ohun ti ohun ba se ileri ohun ba ti leri o si le se yin ni an so ni pa ti igbagbo nipa be ni a firi wo pe igbagbo awon ti ma jemu lai lai won se opolopo ise iyanu awon ti won ni aisan amu won larada awon ti o dabi eni wi pe odi Jericho wa ni iwaju won a wo odi Jericho lule awon ti okun pupa ti o wa ni iwaju won nipa igbagbo ni a fi pin okun pupa si meji opolopo ise iyanu ohun meriri ni igbagbo se ni igbese aye awon won ni e ni a fi je ki o je bi apere fun wa wi pe awa paapa o ye ki a ni igbagbo

ti se nipa igbagbo ni hin ni an so fun wa ni ti Noah ye ki o ye o wi pe nigba ti a kilo fun Noah nipa ikun omi ohun ti ko ti iriri o gba Olorun gbo o beru Olorun o kan oko oko ti o kan ye o kan nipa igbagbo eyi a se ohun ti o ga julo ti igbagbo se ninu Noah rara kilo to ga julo asopun ni ese keje yi o di ajogun ododo ti se nipa igbagbo nigbati aka awon opolopo eniyan si elese nigbati awon opolopo eniyan wonyi ti won ko le ri oju olorun ti won ko le ba olorun dore ti won ka won se elese ti won ku ninu ese won nipa igbagbo ni Noah ni o fi di olododo o meji ni an so nipa re Noah o kan oko fun igbala ile re Noah di olododo nipa igbagbo ewo lo ga julo se wi pe akan oko tabi akan moto tabi ani irinse tabi ani awon nkan won ni ti o wa ninu aye awon nkan ti yo ba aye koja lo se yi ni o ga ju rara wi pe a di olododo nipa igbagbo e ni ohun ti o ga ju o ye ki o ye wa nigba na wi pe nigba ti a ba gba olorun gbo ti igbagbo wa ti o je ki a bo lowo ese ti igbagbo wa ti o so wa di olododo ti igbagbo wa ti o so wa di akikanju ninu olorun eni ti n ba ise jagun eni ti n ba aye jagun eni ti n ba iran ara jagun eni ti n ba esu jagun eni ti bori ese eni ti bori esu eni ti bori awon iran ara eni ti bori idanwo ti o n wa lati odo esu igbagbo yi ni o gaju igbagbo yi ni o se ohun ti o gaju ni igbe aye wa bakan na ni a le so nipa ti Abrahamu bi o ba wo ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ni hin ni an so fun awe pe Abrahamu o gba ile gege bi ohun ini bawo ni o se gba ile yi gege bi igbagbo ni nipa ti igbagbo awa na o seese boya a o ni ga a o ni go a o ni kan ni kankan tele tele a o ni le a o ni bugbe a o ni le sugbon nipa igbagbo a gba olorun gbo nipa igbagbo wa ninu olorun a be si ni di eni to ni ile gbe a di eni ti o nra le a di eni ti o so wi pe lati igba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo ti n fi okuta ile ipele ile mo ti n fi lele lati igba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo ti n ra irinse ki se be nikan emi ti o je wi pe mu pin shop ba eyan lo tele tele ni sugbon mo ti ni shop ti ara mi ni sinsin yi se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se rara ori won so fun a wi pe Abrahamu o je eni ti o gboran nipa igbagbo won ni nigba ti a kilo fun nigba ti a soro fun o gbo o gboran igboran ti o wa lati igbagbo yi ohun ni o gaju o seese a ri awon miran ti o je wipe nipa igbagbo won le ni ile won le ni ile won le ra moto won le ra irinse won le bere si ni bi won le di eni ti n kowo jo sugbon igboran igbagbo ko si ni igbesi aye won o seese ki olorun ni ki won ko oti sile ati gboran o soro olorun ki won ko siga mimu sile o soro Olorun so fun wipe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro Olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun wipe ohun ti o se pataki julo ti igbagbo le se ohun ni wipe igbagbo o je ki a gboran si Olorun Olorun so pe ki a ko ise sile ki a be si ni hu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ese igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan a nso ni ese ikokanla nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigbati o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto o je ohun ti o wuni lori o je ohun ti o dun mo ni ninu popo nigbati a ba ri obirin gege bi Sarah ti o je wipe tele tele ko bimo se o mo wipe gbati a ti mo Sarah a mo gege bi eni ti o loko ese lese kese ti a daruko Sarah ninu Genesis ni a ri wipe

Égala ti mo ni mo fe ki won ni okun bon kede igbala oluwa fun awon eniyan o si wi pe okun ti mo ni timothy mo fe ki won na ki o ni awon ni wa se to nbo awon adari ti o nbo nigba to ba ni ore ofe olorun ti o ba je ni to mo ri ni to to si olorun o fe ki awon elomi pelu awon ti won dagba ju o lo awon ti won kere si o be ki awon pelu ni ore ofe kan na ki won ni igbala kan na ki won ni isode mimo kan na ki won ni okun kan na fun isin Titu ori keji mo nka ni ese ikokanla Titu ori keji ese ikokanla nitori ori ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo ori ofe olorun o mu wa si fun Paul o ye pada si Paul o mu wa sodo Timothy o mu wa si odo gbogbo awon eniyan yoku awon ti mo ti gbo oro olorun enikeni to ba fe enikeni to ba so pe oluwa o polopo awon kan ni mo wa ni ori mi sugbon ko si ni okan mi opolopo ese bibili lo wa ni ori mi opolo sugbon mo ti sokale wa sinu okan mi mo ni imo loke sugbon o fe dabi pe ni ese bata kon abo si sale oro na ko si ninu okan mi lati runu pada imo opolo ko ti wa sinu okan tori na o soro fun mi lati gbe ori ofe olorun to mu imo kresi wa lati ori si okan o si wi pe ori ofe olorun ti mu igbala o ti farahan fun gbogbo eniyan mo ni la mi nbe bi o ba ni ori ofe yi ki se bi olorun o ti farahan fun gbogbo eniyan bi o ba ti ni ori ofe ki se bi olorun nitori pe o pinrin ni okan re pe imo yi yo kan wa ni ori re nikan pe ko ni sokale sinu okan sugbon ori ofe olorun ti o mu igbala o ti fana fun gbogbo eniyan wo ese ikeji la o nko wa pe ki a se aiwa bi olorun o je o fi iyato han laarin oluko to je eniyan mi o ri eleyi bi a se n lo ede o ti le jo fun mi o da be to ba ti gba lati odo oluko to je eniyan o ni ore ofe olorun ti o ti mu igbala o ti farahan fun o n si ori ofe yi n se pelu eri okan re o ni pe o n ko e pe ki a se aiwa bi olorun ati ife ko fi aye ki a ma wa ni ere koja ni ododo ori ofe olorun ko ni le mo gbo ti oluṣagun to menuba nigba kan e ma kiyesi ara ki lo tumo si
ti ni ododo ke lo lo o won tun mo si o n tokan si aso mi ki a je olododo so n tokan si ohun ti mo n je ni ori ofe olorun to mu igbala wa yo n ko e amuko mo ninu eri okan re ninu aye re ohun ti o tun mo si lati ma gbe ni odo ni ere koja ni ododo ati ni iwa bi olorun o le padanu eleyi iwa bi olorun iwa bi olorun oni lati dabi olorun eyin ti ori ofe olorun si nse ohun ko ni oni o ni ma gbe gege bi eya ti o wa o mo o si ma lo kakiri ko won bi pe omo Olorun ni mi sugbon mo wa lati ibi bayi gbogbo eniyan si mo pe awon eya wa bayi ni mo nse ngbe mo si tin fana mo iwa abuda ise at gidi awon asa ati ipanilara ati iponi loju ti awon eniyan wa ti on fi han nitori na o idi ni mo fi je ohun ti mo je rara o nigba ti ore ofe olorun olorun a ma ko e ko je ni aire koja ododo ati iwa bi olorun o mo wa dabi olorun ninu aye wa ti a ba bimo a bi ni eda wa tori na ti olorun ba da eniyan o da ni eda re ohun kohun ti won le ri gba ni owo awujo won ki gba pelu erin mo fe anfani yi jowo ti mo ba ni anfani yi wo mu lo dara rara o ma gba pelu ija ma gba o gba ri ofe olorun ko ma gbe ni ododo ti o si ma gbe ni wa bi olorun we eleyi ni ododo ni aye isinsiyi awon kan so pe ti a ba di orun a o je eni aire koja ki se be nigba ta ba di orun a o je olododo rara o ni aye isinsiyi ni nigba ta ba de orun a o je ni wa bi olorun bayi rara isinsiyi ni gbe ati olo iwa pele ari ododo yi iwa bi olorun ija iwa ipa ati eda ide bayi gbogbo ile ya koja lo ni aye isinsiyi wese iketala ki a ma wo ona fun ireti ti o ni ibukun nigba to ba ni ore ofe olorun a mu ki o je eni ti o kiesara pe kristi le de nigbakigba ireti to ni ibukun ti o ba si wo ona fun ireti to ni ibukun a o mo isin to kẹyin ti a se ko to de n o sa ipa mi mi o mo ìpàdé àdúrà tí ó kẹ́yìn tí màá darí kó tó dé
n o se pelu gbugbu agbe ipa mi mi o mo isin to keyin ti ma se ko to di pe yo de ma se leyi dara dara dini ta gbo lo mo pe ohun ti oluwa nso o le ma je loni nti awon ayi awon eniyan awon ni sodoma ti gomora ohun ti mo kiyesi niyi lot jade lo si awon ibatan re ati awon ana re okunrin pe edide oluwa yo pa ibi irun o si lanfani lati jade ko to di pe ipanu yo de o si dabi eletan alawada loju won sugbon angeli dawole loti ati awo re ati awon bi re mejeje to wa nbe won si mu won jade gbogbo awon eniyan won yi ti mu wona fun ireti to ni ibukun won se gbe bayi angeli wi pe lo sori oke e sa sala ma se wo eyin o mo itan na sugbon aya re o mo nigba ti enikan ba sese wa si church to sese wa si apero lai wo ona fun ibukun to ni ireti o se lati gbagbe ohun ti mo gbo tori na loti aya re o buju wo eyin o si de so fun mi so dada o di ohun ko wo ireti to ni ibukun lati de ori oke tente ati lati sasala kuro loyin o idajo olorun ibukun to ni ireti ati ifarahan ogo olorun wa ti o tobi ati ti olugbala wa Jesu Kristi ni esa ikerin la eni to fi ara re fun wa ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo o fe ra o pada kuro ninu ese bayi ti o ba ti fi pansaga sile to ti fi ori kunkun sile ori kunkun aiwa bi olorun aisododo ese ni sugbon o fe ra pada kuro ninu ese gbogbo to ba ti fi o le jija sile sugbon o si ndi Adamu ati eda Adamu o ma mu ki eniyan ko ni o si fi eda Adamu sile ni iwaju Olorun Adamu ati gege bi Nebuchadnezzar ti o wi pe ki se Babylon nla ti mo ko pelu ogo mi ati ola oruko mi o lero pe eyan nla ni ohun Olorun wa re sile o so di eranko to nje koriko o wa hu ekona odun meje si koja lara re nitori pe o je olori kunkun ori ofe Olorun yo sise to bege ninu aye wa pe aye wa pada eni to fi ara re fun wa ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese ki o sin we wa mo
fun ini re fun ara re fun ini ohun fun ara re awon ni tara ise rere koko keji idani loju fun iranse na pelu ebun olorun ebun olorun ni awo Timothy keji ori kini awo ese ikefa nitori idi eyi ni mo se ran o leti pe ki iwo ki o ma ru ebun olorun soke i ma ru soke ebun olorun ma se te mole o mo nigba miran nigbati o ba jide duro to ba o ba ru nkankan o wa ru soke bi omi adagun o ba ru soke nigbati o a daru gbogbo e a daru sugbon nigbati o ba mo to ba lole omi to mo a wa loke gedegede a wa ni sale to ba fe mu ninu omi adagun yi wa wa rabu omi to wa loke nitori gbogbo geregede gbogbo idoti gbogbo awon egbin to wa gbogbo e o ti lo si isale omi adagun yi sugbon to ba fe mu ni toto o ni ru omi papo o ni ru omi papo awon idoti to wa ni isale omi sugbon wa pa yi to dara mo bayi nigbati nigbati o fe gbadun ife olorun o ni ma mu ile bajate wa o ni ma ru ibinu atẹyinwa ikorira atẹyinwa awọn iwa ibinu ti atẹyinwa nigba to fa fe ba olorun rin ni toto to dara o ni ma ru gbogbo awọn ti a ti ko sile latẹyinwa sile gbogbo eleyi o ti lo gbogbo awọn omi ti o ti lo labẹ afara fi omi yen sile je ko san lo sugbon bayi o ti fun ni ore ofe o ti fun ni awon ebun ohun ti o sin ni lati se bayi awon ebun ife ebun ife ru soke ebun suru ru soke awon ebun fife lati se rere si gbogbo eniyan ru awon ebun soke awon ebun adura ru soke awon ebun lati tele oluwa dabi kresi feran bi kresi gbe bi kresi awon ebun to ti fun o bayi o ti ni awon ebun lati gbe gege bi kresi olugbala re se gbe we leyi o ni nitori na ni mo se ran leti pe ki iwo ki o ru ebun olorun soke yi ti n be ninu re nipa gbegbe owo mi le o ebun emi mimo nigba to ba ru soke ebun emi mimo ti o ti gba ni akoko ta baptism re ninu emi mimo ta gba ola aso de mimo ti a baptism re ninu emi mimo nitori fun oni awon ileri yi ati fun awon omo re ati fun awon ti o jina rere iye awon ti oluwa olorun wa yo pe bi o ba ni ebun yi ese ti o fi ru igbe aye ateyin wa seyin to ba ni awon ebun yi ebun emi mimo ki lore ti o ru ibinu ikunsinu ikorira awon olori kunkun ti atẹyinwa lele to n ru soke
Eso to fin ru eda Adamu ki o je olori kokun bi Adamu to fin ru soke ma ru soke je ko ku je ko ku iku bo si e sugbon bayi awon ebun to wa ninu re ife ru soke igboran ru soke inu mi dun nigbati won wi pe e je ka lo si ile oluwa awon ebun ijosin si olorun ninu emi ati ninu otito ru soke wo ese ikeje nitori pe olorun ko fun wa ni emi iberu ame bi ko se ti agbara ati ti ife ati ti okan ti o ye koro no ti le kan si o bi eni kene ba wa ninu Kristi o di eda titun kele e tumo si igbe aye ta n gbe ni latẹyin wa iberu o beru gbogbo eniyan o beru baba nile o beru ọmọ nile o beru ọmọ ọdọ to n ba ṣiṣẹ pẹlu awọn obi rẹ nile o beru olukọ o beru ọga ile iwe o beru ọga ile ẹkọ o beru ani awọn olukọ ẹlẹgbẹ rẹ o beru gbogbo eniyan layika rẹ nigba to ba jade ninu laye bi enikeni ba nwo bayi wa beru o mo to fa tori o ti ko ileyi ko iberu yi lati gbe aye ati jo wa bayi to wa di oluko o beru amo ile eko o si beru o beru o beru bi o ti wa sinu ijo o beru oluko ojo isinmi o beru awon oluko enikeni enikan wi pe o soro ti pari oro o tin gbon eru o ko fun eru o ti wa di oniwaasu bayi awon eniyan ti o nri o ye ko fun won ni akara iye ko fun ni omi iye ko ran won lowo ko gbe won soke sugbon o nberu won pelu o se beru pupo ti owo re ngbon okan re o ngbon bi enikeni bi ba wa ninu Kristi Jesu o di eda titun ohun atijo ti koja lo so ami to dara iberu o ti koja lo bo ni iberu ti koja lo oni oniwaasu sugbon ohun ti mo nse ohun ti mo so niyi lati gba ta ti bi o sinu aye to nse niyan tori pe o beru nigba yen tori pe ohun atije o ti koja lo sugbon nisisin o wa toro Kristi oni iyipada okan bayi o yara re soto o fara re jin bayi a fese re mole ninu Kristi eleyi ohun ti tun ti wa de bayi mo ni eye pada ti wa de bayi ohun wo Jesu olupilese atara ti pe igbagbo re o ki wo ohun ti awon eniyan nse eniyan okunrin obinrin wa nse ohun ti won nse o le damo duro nigba ti ba gbadura ki nse lati da ibi do awon ibi nbe ninu aye o le da won duro a le da won duro tori adura re oni lati fun iwo lokun adura re lati fun o ni agbara adura re oni lati mo ko ba le je pe ohun ti o ma nberu tele oni beru re mo nisisiyi oni igbagbo ninu olorun so pe mo ni igbagbo ninu olorun
Ọlọ́run kò fún wa ní kò fún mi ní ẹ̀mí ìbẹ̀rù bí kò ṣe ti agbára àti ti ìfẹ́. Ó mọ̀ ẹnìkan sọ pé mo fẹ́ fẹ́ràn àwọn ènìyàn láti inú ọkàn mi wá. Mo fẹ́ fẹ́ràn wọn láì bẹ̀rù, ṣùgbọ́n mo kórìíra wọn. Ẹnìkan sọ pé rárá, ó ti fún wa ní ẹ̀mí ìfẹ́. Ohunkóhun tí àwọn ènìyàn bá ń ṣe, ọkàn tó yè kooro, nítorí tí Ọlọ́run fẹ́ sọ. Ohun àtijọ́ ti kọjá lọ báyìí. Oní ẹ̀mí ìfẹ́ sọ àmì ẹ̀mí ọkàn tí ó yè kooro. Yóò wá sórí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ní orúkọ Jésù. Wo Fílípì orí ìkejì. Fílípì orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkẹta. Ẹ má ṣe fi ìjà tàbí ògo asán ṣe ohunkóhun, ṣùgbọ́n ní ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn kí olúkúlùkù ro àwọn ẹlòmíràn sí ẹni tí ó sàn ju ohun fún ara rẹ̀ lọ. Ìwọ náà lè sọ orin. Ẹni tí kí olúkúlùkù yín kí ó máa ṣe wo ohun ti rẹ̀, ṣùgbọ́n olúkúlùkù ohun ti ẹlòmíràn. Ẹnìkan kọ́ wà ní ìwé mímọ́ tí ó ń kọ́ ni dáradára ju ìwọ lọ. Kà á sí ẹni tí ó sàn ju ara rẹ lọ. Ẹnìkan ṣiṣẹ́ aṣọ náà. Ó wá sinmi lé apá àga.
nigba ti enikan se ranse ti iwo kan joko sibe ka si eni to sun jara re lo Bọ̀rọ̀ sí ìfagagbága, bọ̀rọ̀ sí ògùn asán, nígbà tí ẹnìkan máa ń ṣe nǹkan, má ṣe fagagbága pẹ̀lú rẹ̀. Bọ̀rọ̀ sí ìfagagbága tàbí ògùn asán nínú ohunkóhun tí a bá ń ṣe, nínú ohunkóhun tí a bá ń ṣe. Eléyìí ò ní ẹ̀rí pé ohun àtijọ́ ti kọjá lọ. Ohun gbogbo sì di tuntun. Má ṣe wo kí olúkúlùkù má ṣe wo ohun ti rẹ̀, ṣùgbọ́n kí olúkúlùkù wo ohun ti ẹlòmíràn. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Ẹ ní èrò yìí nínú yín, èyí tí ó ti wà pẹ̀lú nínú Kristi Jésù. Ohunkóhun tó bá ń ṣe nígbàkigbà, níbikíbi, ó kéré tàbí ó tóbi, jẹ́ kí ó jẹ́ ohun tí ó jẹ́ ti Kristi. Àwọn a sì kókó ìkẹta. Kókó ìkẹta báyìí, à ń wo fífi ẹsẹ̀ àṣẹ rẹ̀ múlẹ̀ nípa ìfaradà tí Ọlọ́run fi fún ni. Dìímú ṣinṣin. Àwọn tí o ti gbọ́, àwọn tí o ti mọ̀, àwọn tí o yà ara rẹ sọ́tọ̀ fún, àwọn tí o jọ̀wọ́ ara rẹ fún Olúwa fún, àwọn tí o ti fi fún Olúwa, dìímú ṣinṣin.
pe ki enikeni ko ma se gba iya ni soto re enikeni ko ni gba ifara ni jire ami enikeni ko ni gba ade re Timothy keji ori kini anwo ese iketala Timothy keji ori kini ese iketala di apere awon oro ti o ye koro ki se oro efe awon oro alufansa awon oro ti o muni fe sugbon di musisi awon apere oro ti o ye koro ti iwo ti gbo lodo mi mu ninu igbagbo ati ife ti nbe ninu Kristi Jesu o fe ko fihan ohun to ti ko o fe ki o bon gbogbo igbe aye ateyin wa sile ko si mo pe ojo tuntun ni yi ojo otun ni yi eleyi ni ma je mu tuntun eyi ni si ife mi tuntun si olorun wo ese ikerinla ohun rere ni ti a fi le o lowo pamo nipa emi mimo ti n gbe inu wa o pamo doruko Jesu imi yo pa ohun gbogbo ti ati fi mimo loruko Jesu awo Heberu ori iketa won ka lati Heberu ori iketa ese ikefa sugbon Kristi bi omo lori ile re ile eni ti awa ise bi abaje Kristeni bi a ba n gbe Kristi kaakiri bi a ba ni aboda biti Kristi bi awa ba di Kristeni bi awa ba di igbekele ati eleyi to ti fi fun wa gege bi omo lori ile re ile eni ti awa n se bi awa ba di igbekele ati isogo ireti wa mu sinsin titi de opin di mu sinsin a o si di mu sinsin titi de opin ni akoko idanwo a di mu sinsin ni akoko inu nibi ni wahala di mu sinsin ni akoko isegun gbogbo ti a n fe ati rigba tori ti wipe emi n di mu sinsin ogun ni baba mi Jezebeli o ko leta iwe o wipe eyin eniyan emu okunrin naa ki e si gbe ga nigbati e ba n soro e je ki awon eleri jeri gbe bi o soro oji gbogbo awon eniyan to n pon ole Jezebeli o ni ete okan e jeri lori si pe o soro oji
ohun tẹ́ ṣe fi àwọn tó sọ̀rọ̀ òdì ẹ̀sọ́ lókúta. Báyìí nìkan sì pé Jezebeli àti ṣe bẹ́ẹ̀. Ó sì sọ fún ọkọ rẹ̀ kó lọ gba ilẹ̀ Naboti. Wọ́n nìkan fẹ́ gba tó ní. Ní àkókò tó ń gbé ọ sókè. Dì í mú ṣinṣin. Àwọn tó ti gbà kí ẹnikẹ́ni kó máa ṣègbàdí rẹ̀. Ẹnìkan ní ilé yìí tèmi ni tèmi wá fẹ́ kí ìgbéraga wá sínú ọkàn rẹ ara rẹ. Kò sẹ́ni tí ó gba ọkọ rẹ. Kò sẹ́ni tí ó gba ọmọ rẹ. Yorí àmì tá ń sọ. Kò sẹ́ni tí ó gba àwọn ọmọ rẹ. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ńlá yìí tí Olúwa ti fi fún ọ, ó dì í mú ṣinṣin. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ò lé ọ kó ní ipò rẹ. Ohun tó ga, ohun tó tóbi, ó ń bọ̀ lọ́nà rẹ. Kò sí ẹni tí ó dá ìrìn àjò rẹ dúró lágbèrè méjì ọ̀nà. Títò fi débẹ̀ agbára ẹnìkan pariwo agbára. Má sì jẹ́ kẹnikẹ́ni gbà kúrò lọ́wọ́ rẹ. Ìfàmì oró yàn. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó gbà kúrò lọ́wọ́ rẹ. Àṣeyọrí nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. Ó ṣàṣeyọrí. Ó ṣe àṣeyọrí. Gbogbo ohun tí Ọlọ́run ti ṣètò láti ayérayé wá fún ọ, gbogbo rẹ̀ pátá, ìwọ òní. Bí o ṣe ń ni ní ọ̀kọ̀ọ̀kan, ó dì í mú ṣinṣin. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó gba ẹ̀bùn, orí ọ̀fẹ́, agbára, àwọn kọ́kọ́rọ́ ìjọba. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó gbà kúrò lọ́wọ́ rẹ. Àmì. Àmì. Ò ń jáde lọ. Ẹ jẹ́ ká jìrì lú báyìí. Ká bá Olúwa sọ̀rọ̀ nínú àdúrà.

ti awon elomiran ti won ti pese eleyi o le je agbe to dara o gbodo je eni akoko to ma mu ninu ohun to pese jade gege bi agbe tori na o so wipe Paul apostle so wipe eleyi ni awokose na ti mo fi fun o ti agbe kini agbe nse agbe yo ri ile to sofo yo ro gbogbo igbo na yo ro gbogbo nti o je koriko be kuro ko to di pe o waasu gbogbo awon koriko na ngbodo gba kuro gbogbo bi to ni okuta o gbodo fo gbogbo okuta na ko to gbin ko to waasu oro olorun si awon eniyan o wa so wi pe yo lo gbogbo awon kan to ma mu irugbin yen to ma fun pa gbogbo e patapata ni wa ge kuro bayi to ba se gbele ito wa le furugbin nigba na tori pe bi agbe ba lo furugbin bo se furugbin awon awon orugbin kan bo si eba ona ta ba se onkohun ni eba si eba ona ni eba ona ko to gbin awon ko to bo si ori apata ko ni oko lati fese emule bo se bi irugun na se wa debe o wusoke le o to sugbon ni akoko die nigba ti orun ba la yo bere si ni gbe nitori awon idowo ati yiriwo ati ninu bi ni gbogbo e o la gba lo la la gbe na o sofo die ninu awon eso won ni o tun wa bo si ile gbogbo e agbe gbogbo e o sofo Jesu lo wa so wi pe nitori itoje oro ati nitori ife kufe ohun ti aye ati awon nkan ba won ni o fun oran na pa won wa di alaileso idire o to fun wa ni awokose na ti agbe awokose ti agbe yen ni pe yo ro ile lakoko o ma se ayewo le na wo pe nje ile yi o dara fun isu nje ile yi o dara fun agbon nje ile yi se o dara fun efo nje ile yi se o dara fun iresi nje ile yi nje o dara fun awon nkan miran o si wo dara dara ko wa fun irugbin to dara si ile to dara ohun ti o so fun wa re o gbogbo awon awokose won yi iwe ese keje bayi ni ese ikeje o ni gba ohun ti emi nso ro Timotheus gba awokose na ro ohun ti mo so gba ro Timotheus gba ara re ro gege bi omo gba ara re wo ise iranse re ti oluko ni gba ro ise iranse re ti omo ogun gba ro ise iranse re ti en to sare ije gba ro ise iranse re ti agbe agbe to nse lala gba ro ohun ti emi nso fun o gba ro oluwa yo si fun o ni oye ninu ohun gbogbo oluwa yo fun o ni oye ninu ohun gbogbo oye yi yo so eso rere ninu aye re loruko Jesu mo wa sinu koko ikeji waasu wa koko ikeji waasu wa ohun ni sise awon iranse ti a fi owo si lati orun wa sise awon iranse olorun lati mo wa ohun na ni eni ti o se Paul apostle o mu ko di oluko oluko oni waasu o si fun ni awa maridi oro ti ijoba olorun ko ri be te tele o wa so fun Timotheus o so fun awa na pe bo ti se Timotheus yo se iwo na yo se iwo na iranse oni waasu oluso agutan oluso agutan to ye ko je sise awon iranse olorun ti a fowo si lati orun wa koko keji wo Timotheus keji ori keji ese ikejo ran ti Jesu Christi ti o jinde kuro ninu oku lati inu iru omo Davidi gege bi irere mi.

o yanilenu inrere mi Paul mo ro pe inrere Olorun ni be ni mo ro pe inrere ori ofe ni be ni mo ro wi pe inrere igbala re ni be ni kilo de o to wa so pe inrere mi Paul apostle oni e loye ni won salaye fun yin o je irere olorun looto o fi fun mi o je irere christi o fi fun mi o je irere alafia o fi fun mi o je irere ti igbala o fi fun mi bayi mo wa mu wa sinu aye ara mi bayi mo wa gbe sinu aye ara mi bayi o wa di temi bayi gege bi owo mi se ji owo mi tori na irere na o je temi bayi gege bi eti mi bo se je temi bayi irere yi o je temi bayi gege bi gbogbo eya ara mi ese mi bo se je temi irere na o je temi o kilo wa tumo si o Paul o to tumo si re o bi enikeni to ba gba apa mi mu to wa fi boya abere tabi amuga to si fe ge apa mi kuro n o ni wa padu mo jeje ki ma wa re ni si ki ma so pe ki lo n gbianju ati se o ah ki lo ki esun to n se o n dun mi o ah n o ni se ru eleyi won gba owo mi kuro ni owo re won jawo mi gba kuro ni owo re won si ya kuro ni odo re nitori mo mo wi pe apa mi to fe ge kuro yi n o si ni faye gba o ni mo wa gba ire be nigbati enikeni to si wa wo irere to fe yi irere na pada o fe dori e kodo nse lo da bi igba tenikan fe ge apa mi kuro ma so pe rara o irere mi o ni apa mi o irere mi o ni ese mi o irere mi o ni eje mi o irere mi o ni igbe aye mi o bi enikeni ba si fe lati gba aye mi ti mo si lafani lati sa asala ko ba le je pe ko ni pa aye mi run ohun kan na iwasi kan na ni ma ni si irere bayi o wa di irere mi bi enikeni ba fe yo kuro tabi to fe si afikun tabi to fe parun ti irere na emi oni faye gba won o lati se leyi nitori bi pe mo ka irere si gege bi ohun to sowon gege bi apa mi mo ka irere si ohun to sowon gege bi agbo ara mi mo ka irere si ohun to sowon gege bi iwa laaye mi pe Kristi funara re o ka si pataki irere awon eyan kan wa ti won ma n gbe ibadan re won re koja ise iranse ibadan re won ore won kan boya enikeji won ti eni won gbe lati tun ire se ntori onitohun won gbe lati re ire sile ntori onitohun won gbe oju lati mu irere lati ibi to ga ni orun ti Kristi fi lati to ti wa won fe so di ti eniyan won fe so di ti awon ohun kan sakala ti o nitumo nitori pe won ni ore ni wa mo fe pa ibadan re na mo mo fe pa ibasepo na mo won gbagbe wipe irere la gbodo mu gege bi irere ara eni o dabi eni pe agu ara re ni bo se je ti re o wa so wipe apa mi o ese mi o o ni faye gba boya enikeni boya enikeji re boyo fe gi apa re kuro o ni faye gba ko wa so pe ah enikeji mi ni tori na o fe gi ese mi ah o ya se won ti e ni anfani lati e ti wa toro wa kan lo sibe wa kan wa kan fe se o ni faye gbe leyi irere o so pe gege bi irere mi wo ese ikesan ni ese ikesan ninu eyi ti emi ri ipoju titi de inu ide bi arufin ṣùgbọ́n
a ko de oro olorun bayi wa se ami yen papo bayi o mo bo ba je ni akoko ti re oro olorun awade ti ko wa ni se lo se to tayo to ni ola gege ba ti yan wese ikewa bayi wese kewa nitori na mo n fara da un gbogbo nitori ti awon ayanfe ki awon na pelu le ni igbala ti nbe ninu Kristi Jesu pelu ogo aini pekun ese kokola ni ese kokola otito ni oro na nitori pe bi awa ba ba ku awo si baye ese ikejila ese kejila bi awa ba farada awo si joba awo si ba joba bi awa ba se ohun na yo si se wa yeni pe teni keni ba fi aye re ta tete to so pe e ma so nipa ironukurada e ma so nipa atunse to wa pa ara to panumo nipo ti Christ pase fun o lati se orin to aba se be ohun na yo si se wa ese ketala bi awa ba gbagbo ohun duro ni olooto nitori ohun ko le se ara re ko le se ese kerinla nkan won yi ni ki o ma ran won leti ma kilo fun won niwaju oluwa ma kilo fun won niwaju oluwa pe ki won ma se jija oro ti ko lere fun iparun awon ti o ngbo Paul apostle o mo pe pe awon eyan kan wa to pe ton fe se o so wi pe Oluwa ti gbe mi kale Olorun o gbe ta ikin le ji agbojege Olorun ti gbe mi kale ko gbe mi kale ge bi Absalom Oluwa ti gbe mi kale ko gbe mi kale ge bi asori si Kristi nigbati Olorun ba gbe odide gege bi oniwaasu gege bi onigbagbo o gbodo faye gba enikeni o gbodo faye gba enikeni lati mu okuro ninu ohun ti Oluwa to pe o si lati se Oluwa ti se o Oluwa ti gbe odide gege bi oniwaasu iwa mimo oluso agbe to wa bayi won ti wa di alakoso agba bayi won se so nipa iwa mimo awon ko se ronu pe boya iwa mimo ti e ti ko o ti koja lo so e ka tun ma so iwa mimo won wo iwa mimo bi ohun ti o gbajumo awon eyan kan wa nigba ti won wa sinu ijo sinu agbajopo ijo won sugbon awa n wa su iwa mimo tori pe laisi iwa mimo ko si en ti o ri oluwa oluwa ti ni ko di oluko gege bi omo ogun
Oluwa se so wipe gba ohun ti mo soro ni igba gbogbo o ti se o gege bi iranse re Oluwa yo si ran lowo loruko Jesu Jeremiah ori ikini ni ese ikefa Jeremiah ori ikini awon ese ikefa Jeremiah ori ikini ese ikefa Jeremiah ori ikini ni ese ikefa emi si wi pe ah Oluwa Olorun sawo emi ko mo oro iso nitori omode ni emi Isaiah ma so wi pe omode ni emi sugbon iwo yo lo sodo enikeni ti emi o ran si ami ma so pe omode ni emi ma so pe obirin ni emi ma so pe mo je alailera ma so pe arugbo ni mi oni boya omode ni o boya agbalagba ni o boya arugbo ni o oni iwo lo sodo enikeni ti emi o ran si mu lati ran lowo nitori pe ohun to sele so olusagun won le sele si awa na won ni awon agbajopo awon eyan yo ti wa sugbe nikan wa wa olusagun to wa o ni olusagun to aloye o itara yin o aloye iran te ni o aloye ipo kaka yin o sugbon olusagun ah fe ke ma to fitila e ka kiri to be o gck e ti pari kan e tun ti e tun tesi waju sinu ipade miran olusagun ton gbogbo ala ngbadua pe ke ni emi to gun repete won lo so pe ami si adura wa o sugbon won ni abekemi ogun ni o ko ba le je pe ohun ti e fe se yo le wa si imuse o e n gbadura ki ni emi to gun mo gbodo se nkankan lati mu ki emi na emi to gun na ko wa si imuse olorun lo ma da adura yin tori na so wi pe ma so pe omode ni emi ma so wi pe mo je alailera ma so wi pe mo je obirin ma so wi pe arugbo kuje kuje yan mi lokunrin mo tin darugbo mo ndarugbo o ni iwo yo lo sodo enikeni ti emi o ran si ati ohun ko ohun ti emi o pase fun o ni iwo yo so idire ti mo se wa ohun ko ohun to ba pa mi lase won o ma waasu lati ma mori enikeni ya won o ma waasu lati ma tenikeni lorun won o ma waasu lati wu enikeni sugbon ohun ti ohun to ti fi fun mi ninu oro re ohun to so fun mi re enikeni ohun ko ti ma pa lase fun o ohun ni ki o waasu o mo to leyin to ti waasu ton o ni ma so pe arakunrin wa ni bawo ni waasu na se ri ki lo fe ko so boya ko ti eru ko gbo e da sugbon a so pe o dara o pe elomiran ni bawo ni waasu mi loni si o ni ah o je yanu
ki lo ro ninu re lohun oni waasu won pe ni waasu kon sibi kon lati wa waasu o si waasu gbogbo oko re ninu ijo na nigbati oni waasu ba si waasu tonu ijo yen o gbodo do lenu lekun bi awon eyan awon olujosin bi o se njade lo ma bo lowo won so pe iwaasu ye dara ele ko so pe iwaasu ye je iyanu oni waasu yi bi obirin se wa di odo oni waasu yi to si bo ni waasu na ni owo o so pe oni waasu iwaasu yi to waasu yi oni waasu to ti buruju ti mo gbo ninu aye mi oni waasu o ya lenu o ronu pa gbogbo to so pe obirin so pe ni waasu iwaasu re leni ni waasu to buruju ti mo ti teti siri o ninu aye mi o o wa ngbiyanju lati sakoso ara re elomi to de o tun bo ni owo obirin yi o tun pada lo si ori ila na leyin o tun pada le kan si se o fe se atose ohun to so te tele ni oniwaasu so nipa re o tun bo oniwaasu na lowo ohun kan to so ni igba kokoko na lo tun tesi waju lati so oniwaasu iwaasu to waasu leni lo buruju ninu waasu ti mo ti teti siri ninu aye mi bayi oni waasu yi ko le pa mora mo abuku na nigbati awon eyan pari lori ila ti won to lori ila o wa pe ni waasu to wa ni ori ijo yen oni obirin yi obirin ti o wa leko yo to pada wa o so wi pe iwaasu mi ohun lo je waasu to buruju nu waasu ohun ti igbonu aye ohun ri nje mo so ko to lodi ni oluṣuagutan jo so fun mi oluṣuagutan so pe o so ko to lodi obirin yen o ni arun opolo ni bi oni waasu to wa nu ojo e na ba ti e waasu na obirin a to wa na pe ko ti e ro ti o nko ninu waasu to ba gbo owo kan to ma ran ti ni pe iwaasu ti o gbo le ni o ni waasu to ti buruju ninu waasu ti gbo nu aye ohun tori na oni oni waasu to wa be wa o ma yore elenu o ma nso se mi na ti mo jo ni waasu lori ijo nbi bayi gbogbo ni waasu lo obirin e ma nso lo ma nso be si nitori pe o ni arun opolo awo ni waasu a kin loye a ro pe gbogbo eyan ni lo ma je n to nwa nigba gbogbo a ma ro pe gbogbo eyan lo dara a ma ro pe gbogbo eyan ni o ro ni ona to dara ra o awon eyan kan wa to je bi pe ohun ti won ma nse na ma nse ni gbogbo igba pe iwaasu to ti mo ti gbo to buruju laye emi na ni waasu mo tun gbo le ni yi o niwo igba to je pe mo ti wa gbo itan ni waasu yen bayi mi wa bikita nitori pe awon kan wa ni gbogbo igba ohun ti won se na ni won ma se won o de ni igbala won o jo wa ra won won o ma je n to se olorun won o ni so di mimo won o je n ta kun pelu emi olorun won o ma du osisin ninu oro oluwa won a si tesi waju lati ma se ohun ti won se nitori pe won ni kini o won ni ironu ti a ti yo lenu won ni isoro ti ara eni won ni isoro ti emi esu tori na gbogbo ti won se na ni pe won ma tesi waju na ti won so ni won ma so ti won se ni won tesi waju lati ma se sugbon luwa ti se wa gege bi wi eyan to fe ka je a si nse ohun ti o fe ki a se mo nwo ese ikeji dini ogun 18 yen ni Jeremiah ori ikini la nka Jeremiah ori ikini ni ese keji ni ogun 18 sa wo loni ni mo fi o se ilu odi ohun le to se wa ohun ni eni na ti o to wa se ohun ni eni na to fi agbara ko wa ohun ni eni na ti o gbe wa dide o si wa so pe loni sa wo loni ni mo fi o se ilu odi ati ọwọn irin ati odide fun gbogbo ile fun awọn ọba juda awọn ijoye re awọn alufa
ati si eniyan ile na o ti se wa o to to si se o pe ko da o da be loruko Jesu o mu o se o ko di omo ta gbala wa je be o ti se o ni omo ogun rere o je omo ogun rere o ti se o ni eni ta ti ko to to wa di oluko o ri be loruko Jesu o ti se o ni en to sare je ti ki re be na lo ma ri loruko Jesu o ti se o le en to so so ge bi agbe agbe to so so gba un ti mo soro oluwa yo si fun o ni oye ninu ohun gbogbo koko iketa bayi koko iketa ohun ni awon ami atoke wa ti awon iranse ti a mo riri kini awon ami na Timothy ukeji ori ikeji wese ikini ni ese kini nitori na iwo omo mi je alagbara ninu ori ofe ti nbe ninu Christ Jesus ami na ta fi owo si ta mo riri ti iranse Olorun awon ami atoke wa ti awon iranse ti a mo riri o je omo o so pe omo mi je alagbara o je alagbara ninu danloju re o je alagbara ninu ifareniji re o je alagbara ninu riro ile o ile na tori pe o je ti baba tin be ni orun je alagbara je alagbara je omo to lagbara wo ese keji ni ese keji o so wi pe ati ohun won ni ti iwo ti gbo lodo mi lati owo opolopo eleri awon na ni ki iwo ki o fi le awon olooto eniyan lowo awon ti yo le ma ko awon elomiran pelu o je eni ti o n gbo to n gba gege bi oluko ohun to ti gbo to keko o tu fi sowo si awon eniyan ti o n sese iranse fun o fi sowo igbala o fi sowo igbe aye tuntun nu Kristi o fi sowo si awon elomiran iwa mimo lai si eyi ti ko se to ma ri oluwa o fi sowo si awon elomiran isodi mimo eleyi ti o mu gbogbo gbogbo edadamu ku ninu aye wa gbogbo edadamu ati wa si ti adamu o fi sowo si awon elomiran oro olorun ma mu ku ninu re o ma fi kun oro na nitori bi pe oni o ti je oluko olooto ta gbe dide ta daleko olooto to ma ma ku awon elomiran wo ese ikerin ko si eni ti o njagun ti nfi ohun aye yi di ara re lowo o je jagun jagun o gbodo loye gege bi omo ogun ta fi sowo si oju ija ba logun o si to nse akoso to ndari won nibe o so pe awon omo ogun yen won kin bara won ja awon omo ogun won yi won kin ba balogun ja sugbon ma nja lodi si awon ota iwo na gege bi omo ogun rere Jesu Kristi o ma ba awon omo ogun egbe re ja lori papa o nkori o ma ba ajinrere ja ise kan lo lejo nse o nkori egbe o ma ba oni waasu ja ise kan lo lejo nse o nte duru o ma weyin pe so wa nbe lati se bo ba se o n ta ni ka se laaro to ba se leyi o n ba won elomiran ja ni o n ba balogun ja o n ba awon ta fi se le lowo ja o mogun rere o ma n ja o ma n ba ese ja
o n ba eran ara ja o si n ba satani ja omogun rere wo ese ikokanla ni ese ikokanla otito ni oro na nitori pe bi awa ba ba ku awa o ba ye ta ba ku pelu re Christi a fi agbe ko sori gi agbelebu o mo wi pe eleyi je nkan ta ti yan lati odo baba o ni oro mi lo si ori igi agbelebu o ni won lu mi ni owo won lu mi ni ese o mo ni pe eleyi nigbati o wa lori agbelebu awon lai gbagbo won ni won so pe Jesu oba awon ju bi iwo ba je oba awon ju ni to to so kale kuro lori agbelebu nigba na a o gba ogbo o ku si ohun ti won so o di oku si awon mo se fi sesin o di oku si ifinise yeye oba oba oba so kale wa a wa gba ogbo bo ba so kale ni aye won aye oni nigbala gbogbo aye kiyesi wo odu agutan olorun en to ko ese aye lo en ti o ko ese ara aye lo o ku si gbogbo ti won so idi re ti oluwa fi so wi pe gege bi baba mi bi o ti ran mi gege be na ni emi si ran yi lati gba aye la o wasu rere yi fun gbogbo eda enikeni to ba gbagbo ti a ba si baptisi re yi o la awon eniyan kan wa to ma ma se yeye di oku si eleyi awon eniyan kan wa ti won ma da o lejo di oku si eleyi awon eniyan kan wa ti won ma foju tembelu re won ti e foju re latoke dele won si wa ri e gege bi eni to je omo majeshi ani bi eni pe o ti e si ninu ipe to ye ko wa bi eni pe n to ye ko se ko lo nse ni awon omo awon mama so ba awon omo won kekeke won ma wa se bi gba ta awon omo baba ba n dari awon ogo were ti awon mama n dari awon ogo were wa foju tembelu re bi eni pe o kin se ni wasu bi eni pe o kin saji rere bi eni pe o kan je majeshi omo ewe kan nibi kan gbodo di oku si gbogbo eleyi tori pe to ba di oku si eleyi o ni le je gege bi Kristi bo se je o wa so wi pe bi a ba ba ku awa o si ba ye awo ba ye wo ese ke edogun ni ese ke edogun ni lo so fun wa o ni sapo lati fi ara re han ni waju olorun ni eni ti o yege ni eni ti o yege en to hun olorun o ran waasu irere lofe lekun rere je ko kun o ma mu ku ninu re o o lo waasu lati wu enikeni se apo lati fi ara re han ni waju olorun ni en ti o yege osise ti ko ni lati tiju ti o npin oro otito to ba iwe mimo mu ni otito ti o npin oro otito bi o ti ye wo ese kokan le ni ogun 21 bi enikeni ba we ara re mo kuro ninu won yi ohun o je ohun elo si ola o je ohun elo si ola emi yo duro gege bi ohun elo si ola so furara re ni o so ti re furara re o oluwa ko fidi e mule ninu aye re oluwa ko fidi adura re mule awon nigbagbo to je ni ola awon ajire to je ni ola awon oluṣagutan to je ni ola awon apostle ti won je eni ola awon woli ti won je eni ola awon oluko ti won je eni ola oluwa
ki o mu ola ati orun wa sinu aye re o wa so wi pe ohun elo si ola ti aya si oto ti aya si oto ti awe mo ti afomo ti awe mo ti o si ye fun ilo bale oluwa yo lo si ju ti ateyin wa lo oluwa yo lo ju ti ateyin wa lo oluwa yo lo ju ti ateyin wa lo ni oruko jesu ti a si pese sile si ise rere gbogbo oluwa ko pese wa sile ni kenu wa sile fun ise buburu o bi eni keni ba nse ise buburu olorun ko lo pele yi satani ni eleyi to mu ki eni na ko ma se ise buburu oluwa ko pese wa eni keni sile lati se ise to npa nirun lati pa ijorun lati tu ijoka lati mu aye wa sinu ijo olorun ko lo se leyi o olorun aye yi lo se yen o omo alade aye yi o lo se yen o lo mu aye wa sinu ijo bi enikeni to ba wa nse ise nko to je ise iparun ise to mu are bawon eyan to mu are boni wasu o mu are bawon eyan to mu ko ma mu are ba se ranse to mu are wa si inu aye ohun rere ti awon eyan nse ti olorun nse nu aye awon eyan olorun ko lo se yen o esu lo mu ko ma sese to mu ki are ko ba awon eyan lati mu are ba ijo lati mu ki are ko ba awon afadu ajagun ninu ijo lati mu ko ma re awon ajire ninu ijo lati mu ko ma re awon to lu ati gbedide ninu ijo lati kede otito oro olorun fun iran yi sugbon ise rere ise rere ise to ngba ni la ise to wo ni san ise to ndani ni de oluwa ko gbe owo le o oluwa ko fi ami oroyan o si oluwa ko fi agbara ku o si oluwa ko se o gege be to ni okun to ni agbara titi di ojo ogbo re ati pe oluwa ko fun olokun re koja ojo ogbo re ko si se o loni lojojumo lati se ise rere oluwa yo mu ki aye awon eyan ko dara nipase re olorun yo mu ki awon ebi ko dara nipase re olorun yo su awon ebi po nipase re olorun yo bukun fun awon aboshi nipase re loruko jesu bayi ki solu ko to di oba oba akoko ni israeli o kon gbe gege bi pe eyan na ni mo kon yaworan na fun won ni o mo ta ba mu kokon nbe yen a ko ya sibe ni se le fun mi ni ife kan ki mu nbe wa eni kan nbe ko se oba nigba na ko ti di oba bi awon omo kekeke kan to ba n sere omode a ni se o le ba n sere a ma ba won sere bi awon eyan ba n se nkan kan ohun kan to je ohun kan ta won yo se na ni o Saulu a ko da pomo won ni a ma ba won se to ba ni Saulu omo mi ori awon ketekete to baba be ni ori awon ketekete lo wa won fun mi bayi Saulu wa lo ko ori awon ketekete na sugbon o gba ori ade gba o gba ori ite o gba ite o gba nkan ti o ti eja fun nigba to wa mo wi pe emi re bayi o to ti wa ni ade ni ori re o ni ami ororo o wa n pada bo bayi arakunrin re pade re arakunrin re o ro pe won ba soro o kini Samuel so fun o
o ro pe yo ma soro bo se soro tele te arakunrin mi nigba to nsoro be yen ko ti di oba bayi o mo wi pe arakunrin ohun o loye wi pe Saul yi bayi o ti wa di oba to njoba lori orilede tori na ko ma soro bo se nreti pe ko soro o ko so fun o ko re lerefe o re oro na ni erefe fun ni nipa ijoba o panu mo o pa enu re mo yo ma gbo nigbati akọ awon yan ba pejọpọ nigbata pe mi jade ti won si da ororo na le mi lori ni gbangba o ma o ti den to yato nigba to won pada bo ko ma ya si ibi ti won tin sere tabi ibi to tin mu nkan ni hotel nigba to n pada bo ko ma darapo ma won omo kekeke ti won fi ball sere bayi o ti re koje eleyi ami ororo wa sori re loni agbara wa si ori aye re loni o fe ko lo ko si ma joba iwo yo joba o joba lori ese o joba lori aisan gbogbo emi esu kan nibi ki bi emi kan emi satani kan bi ki bi to ba yoju soju ona re o ti sina nitori pe bayi ami won yi yo ma ba won ti o ngba to gbagbo lo ni oruko re o ma li awon emi esu jade ni oruko re o gbe owo le awon loko ara won yo da ni oruko re bi o ba mu ohunkohun to ni oro to se asise ko ni pa o lara rara won so pe awon to ni osa to ni je to ni ogbe enu kon ma jile kon ma je tohun o si wa mo rara wi pe o ti e mo pe osa na ogbe enu ti pora bayi o iwo lero pe o si o se si o je eleyi o mu eleyi ko ni soro kankan o nje ru eyan to je tele tele lana ogbe inu o ti lo won ni soro dada to ba ri aga to lo le ma joko sibe o tori pe to ba joko sibe lati dide soke o le je isoro ma si bere lo le ju tori pe bo ba bere sile ju eyin re ope eyin eyin re o le lo gan o eyin ti e oni gan emi ma bere mo ndide pada mo rin mo mo apa mi iwo si kere o tun ni okun Joshua agutan agba lo o ni agbara Joshua agutan agba lo tori mo bayi o n pada lo si ori papa ti wa ti mu sese mo ri e pe o wa sun mo ri e pe le mi esu jade mo ri o wi pe o n sise ninu agbara ti emi mimo Paul apostle so wi pe te ba pejọpọ ati emi mi pẹlu yin te ba lo lati lo ise iranse mo te ti ri pe o tin wo aso tin pepe pepe wo awon to njade wa won njade wa won njade wa won njade wa bayi leyin gbogbo mo ri e pe o n gbadura fun awon alaisan o ti yato bayi o arakunrin eyin okunrin nikan e si ami eyin okunrin nikan ele ti da fa won kun bayi eyin arabirin se wa se se to mo ri pe tin wo asu irere bayi mo ri yo pe e n pe ipe pepe mo ri yo pe e n gbadura fun awon alaisan e wa so pe leyin adura eni pe o ti gba wosan jade wa mo fe so itan kan
ni opin bayi se le dara olushagun na wa ni England boya arinu awon eyan to n gbo olushagun bayi won ni won pe awon sinu ijo kan ni ijo elemi na ni o dabi ijo tiwa na ni won wa fi olushagun ton sinu ile en to je igba keji oni wa asu to wa nibe ke se ni hotel o won ma o sun ni won gbe ni odo re won wa asu ni role awon yon gba wo san won de ni igbala tori pe si wa wa pelu igba keji olusuagun to ojo yen ni ale ojo eti friday won ni o wa pe won ni olusuagun ton kilo ta won bawo la won ko se sele ni ojo kan sosho lo be lowo won pe bawo le se se le bawo le se se le bawo le se se le won na wa salaye fun ninu we mimo won na won ti e ni akoko pelu re be won se ni akoko pelu wa bayi won na wa so fun wi pe to ba ti waasu ohun to ba waasu ko gbagbo to ba si pe ipe pepe gbagbo to ba tun gbadura ba kan na fa won laisan iwo na gbagbo o ni ooto ni ohun ti gba bayi won na won so fun ohun ko ju be yen lo leyin le won na wa lo si inu ijo ni ale friday ale ojo eti won ni tori nkan to ti sele ni ayin osojo isegun ojo ojo ru ojo ojo bo awon yo wa reti ifarahan to ga si o si wa je ojo to keyin tori na won ni gba ta won pari iwaasu won ni gba ta won pari iwaasu awon so pe lale yi o en to je igba keji olusuagun to le ma gbadura fun yin o won ni eru ba won na won tori pe won so fun tele tele awon jo nbo lati le ni won na wa so pe wa wa gbadura fawon eyan o wa fe so pe bo se ma so tele tele lateyin wa bo se ngbadura lateyin wa won na wa ri awon dide soke awon fa aso to wo awon fa lateyin awon ni ma wa ma gbadura be eyan mo awon eyan o gbo awon omo ojo o gbo na so fun pe bayin enikan wa nibi koroko yen o ni ma so pe mi ni mo so be iwo kan so o wa so pe enikan wa nibe yen o ni ipenija bayi nkan ta won ti so fun ni o nowo re soke eni e de nowo soke nbi to wa so looto o de nowo soke o si gbadura ni oruko jesu nigba to se be won na to awon to so fun pe gbe magbe mike so sibe ma so pe so ti gba wo so ma so pe boya to ba ti gba wo so won ni ko so fun pe ni won gba to ti gba wo so bayi fi ese le imule eni e si juwo looto o juwo looto pe ni tooto eni e ti gba wo so patapata nitori na won na o fe ko pada sinu ohun to nse tele tele won na so pe won ni ke se ni koro bayi enikan wa mi bayi bayi won na wa so fun iru isoro teni yen ni won ta n pe ni oro ebun imolele ma so pe mi ni mo so be iwo kan so o si so looto igba to si wa so eni yen nibi to wa gan ti won to nawo si eni yen nawo soke won ni gbadura fun o si gbadura fun ni tohun ma won yo so pe ma so pe boya to ba ti gba iwo so o so wi pe ni won gba ti o ti gba iwo so si abi won re eni yen o de pate wo inu edun wipe o ti sele so looto leyin na won na pada lati lo joko won na won so fun ohun ko mo o fun ara e bayi o ti wa gba koso iwo na gba koso o si wa so pe enikan wa nibe yen o de o si daruko isoro teni yen ni gan eni yen nawo soke o si gbadura lese kese eni yen na gba so o tun nawo se lomi o tun nawo tesiwa elomi elomiran nitori pe kini o ti gba agbara arabirin se mo le ri eyan arabirin e o waasu ni iwaasu ta gbangba e o gbadura fun awon alaisan e ma so pe obirin ni mi o emi mimo o wa sodo okunrin wa sodo obirin bakan na
ẹ̀mí mímọ́ kò kí n ṣe kókó ràn yẹn lọ́wọ́ láti máa lọ dáná lé ìdáná ó ti ẹ̀ ti kọ́ yẹn ná bọ́ ṣe ń dáná kó tó di pé ẹ̀mí mọ́ dé ó ti kọ́ bọ́ ṣe ń dáná ẹ̀mí wọ́n ti wá dé báyìí agbára yóò wá sínú rẹ báyìí ẹ̀mí mímọ́ ti dé àmì òróró yóò sì wá sí orí ayé rẹ ẹnìkan sọ pé má ṣe o ẹnìkan sọ pé obìnrin màníàn àwọn obìnrin wọn kì í ṣe eléyìí báwo ló ṣe mọ̀ pé àwọn obìnrin kì í ṣe irú nǹkan báyìí bí mo ṣe ń gbé àwọn ọkùnrin dìde àti àwọn ọ̀dọ́ báyìí mo wá wà ní àtàwọn obìnrin báyìí òun ńlá òun ló ṣe lórúkọ jésù ṣó dá bẹ́ẹ̀ mo ní ṣó dá bẹ́ẹ̀ nígbà tí a bá pè ọ́ nígbà tí a bá pè ìyá wa nínú olúwa pé màmá ẹ jọ ẹ so wá pọ̀ pẹ̀lú bàbá àwọn fúnra wọn wà níbẹ̀ àwọn náà máa gbàdúrà fún ẹ wàá dẹ̀ gbàwòsàn àmì òróró kan náà yóò wà lórí màmá wa nínú olúwa àti lórí tiẹ̀ náà olúwa yóò sọ ìwọ di òmìnira gbogbo èèyàn báyìí ẹ dìde dúró ẹdùn òmìnira òmìnira kúrò nínú ṣẹkẹṣẹkẹ òmìnira kúrò nínú gbogbo ẹ̀wọ̀n tó so ọ́ mọ́lẹ̀ láẹnu rẹ kó o bá olúwa sọ̀rọ̀ ó ti fún wa ní àwòkọ́ṣe náà ó ti fún wa ní ọ̀nà náà ó ti ṣe wá ṣíṣe àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run àwọn oníwàásù ó sì ṣe àwọn apọ́stẹ́lì ó ti ṣe àwọn ènìyàn tí wọn yóò sí olúwa tí wọn yóò máa sí olúwa ó ti fún wa ní àmì náà ó ti fún wa ní àmì náà tí ìránṣẹ́ ọlọ́run tí a mọ rírì jọ̀wọ́ ara rẹ fún olúwa báyìí fi ara rẹ fún olúwa pátápátá báyìí jẹ́ ọmọ nítòótọ́ jẹ́ ọmọ tá a ti gbàlà nítòótọ́ jẹ́ ọmọ tá a sọ di mímọ́ tó sì jẹ́ mímọ́.

Oluwa ti bukun ona. Oluwa o ti tu emi re le olori. Ko si ikuna loju ona re mo. Ko si aini ninu aye re mo.

gbogbo imulokan le idaniloju agbara oluwa ti fi so si o ti ni okun bayi ele to ti padanu tele tele o padanu nko mo bayi o aye re oni ni odiwon ebi re oni ni odiwon ise iranse re koni ni odiwon omo Olorun yo kun aye re pelu ore re Arabirin mi owo Olorun yo kun o pelu ekun rere ti emi mimo Arakorin eyin okun eyin ranse Olorun Joshua miran ni beyen o Elisha miran ni beyen o Timothy miran ni beyen Titu miran ni beyen Sila miran ni beyen Oluwa ko ru osoke Oluwa ko so odotun Oluwa ko fi agbara kun o Oluwa ko fu o ni igboya Eyi atewa ti rekoja lo o Ohun gbogbo nipa re yo je ojo tutun ose tutun Oṣu tutun Odun tutun O se orere to ti se ri tele tele O lo si awon bi to ati se aseyori to ti lo tele tele O pese nipa ti ara nipa ti ohun ini lati se imuse ise ise tutun yi wa ni lopolopo loruko Jesu mo ni ohun to so pe mo ni mo le se ohun to so pe mo le se mo ni aseyori ele to ti fi fun mi mo ni aseyori to ti fi fun mi so be ibo lo wa Oluwa ko fi di re mule ohun gbogbo ninu aye re loruko Jesu Baba adupe lowo re o ti ba olukuluku wa soro a si ngbadua wi pe ko sele ke ta ma yo seyin gbogbo igbe aye ateyin wa ti ronu pe mi o le a o le a o le se a o le se Oluwa mu ko nu aye olukuluku wa bayi loruko Jesu Awo ko se to ti bi won wa fun wa lori ofe fun wa ni okun lati se gege bi awon awokose na ta gbe si waju wa sise to so pe iwo lo gbe Paul dide o si se o se Jeremiah na bo se wa bayi Oluwa o awon eyan rere o awon kan je odo awon kan ti dagba awon kan arugbo ni won awon kan okunrin tabobirin ni won Oluwa o iwo se won ni ohun elo tutun lowo re bayi se won ni ose tutun iranse Olorun tutun ta kun pelu agbara otun latoke wa Oluwa agbadua gbogbo awon ami ti iranse Olorun ta yan yen gbogbo awon ami ti awon eniyan Olorun awon ami ti iranse Olorun ta mo riri Oluwa fi fun olukuluku wa bayi awon arakunrin o ti ni bayi arabirin o ti ni bayi eyin omo okunrin omo obirin e ti ni bayi gba ohun gbogbo ti Olorun to ni fun wa loni gba ni oruko Jesu Kristi emi ti ri gba emi ti gba emi o lo yo sele si iwo lati akoko yi lo lati akoko yi lo lati ojo oni lo o
se awon rere to ga won lori ofe na to ti se ri tele tele loruko Jesu Oluwa fidi re mule nu aye ni kokan wa Oluwa dupe lowo re Oluwa dupe lowo re Oluwa dupe lowo re O ti se ni oruko Jesu lagbadua

won kore yen si oluwa yi se nigba si awon eniyan do patewo fun won won kore yen si oluwa ni arin ogonjo oru inu ni bi ni awon tubu si gbo orun si gbo agbara olorun se so kale o si si ilekun tubu ni oru gbogbo firisi tubu ise iyanu nla isele asele ti o mi ile tubu yi ati awon ara Philippi oluwa fura re o ti fi fun wa ni iru ipe kan na o si n fe ki a mo pe eni ni mi ni tabi iyin irora tabi awon ileri olorun ti o di mimu se ohunkohun ti a le ni igbagbo ninu olorun o si wipe ati ipamora eleyi ni ohun ti e ki a ni nigba ta ba mo ipo ati akojopo awon oro si an waasu ninu ijo pe a fun awelesin ti a n ba soro o ye ki ipamora wa ipamora ki leleyi oni odi keji odi aini ipamora mi o nigba eleyi mi o nigba le won ju nkan lomi tabi won fi ere isin mi o nigba eleyi eyi ni ipamora die sugbon Paul apostle wipe mo ti wa ni Koniruni mo ti wa ni Rome mo ti wa ni Philippi mo ti wa ni Jerusalem mo ti wa ni Damascus ijiya inu ibi ni sugbon o ni oba Agrippa mo tesiwaju nipa iranlowo Olorun mo tesiwaju titi di oni oloni ipamora njo ni ipamora tabi ese kesin tin kon ba te Olorun o gboro ja o gboro fi enu ho na o gboro ara nitori ala mi nitori ipo mi mi o ni gba eleyi ara gba tani o wo Paul apostle sugbon o ni ete o ni igbagbo o ni ipamora ife o so pe suru o mo iro oni iran ta wa yi won ni suru lati teti sile ohun ti Olorun fe so suru lati teti sile o ti se nikan eni yi sinto e wa o so pe bayi oluwa wi pe bi mo ba ni ohunkohun lori si enikeni ki n wa akoko ki n so fun yala okunrin tabi obinrin ki n so fun won bi o ti n bere to bere si n soro pe mo ni lati so nkan fun e o pe ohun to sele ni ojo meji seyin o nira bi o si lero pe ni kete to ba ti bere be jo pamo fun ara re bo ti sa ipa ti mo le se o pariwo le pa lenu mo to ba je ijo ni ti o ba to sona pe arakunrin ewe eleyi o ni iru ijo ti krese ti o nko ninu ijo ti krese nko ko fe agabagebe nibe ko fe apadi pada seyin nibe o nfe ki won ni ore ofe Olorun ti o mu igbala wa ti o nko won lati je alaire koja lati je olododo lati je ni wa bi Olorun ni aye isinsinyi rada o awon eniyan kan wa ti won fe ro eleyi won je onisuru won o ni gbo etan won a se bere biri e awada won bere lati so pe dawo eledu ma se leyi ma so be ma wa so eleyi sugbon won o je ipe wa anjiya fun sugbon an te soju a ma wa so e nitori iwa so yi o gbo ni ipamora ninu be si mo lo ni ifaya.

ko ba le je pe ohun ti abapade ohun to ya ki a so agbodo so mo sin gbadura ebijo omo ijo iranse olorun a wo gbo loruko jesu o ti gbo o gbo o sin se oro olorun loruko jesu wo timothy kini ori ikerin mo nka ni ese ikefa timothy kini ori ikerin ese ikefa bi iwo ba ran awon ara leti nkan wonyi iwo yo je iranse rere ti Christi Jesu ti an fi oro igbagbo ati eko rere bo eyi ti iwo ti tele we ese ike edogun 15 ma fi yesi nkan wonyi onigba ta ba gbo ayaye wa wo aye wa si wa wo aye ijewo wa wo ma fi yesi nkan wonyi arunun lori e ki se lori nkan miran ki se lori awon nkan ti aye sugbon lori awon nkan ti a gbo ma fi yesi nkan wonyi fi ara re fun won patapata ki lo sibaju re ki o le han gbangba fun gbo eniyan ese ikerin idugun 16 ma ti toju ara re ma se toju ara re ohun to ro nipa re ma se toju ara re ohun ti o satare le lori ma se itoju ara re ohun ti o nse bo se huwa ma se itoju ara re ati imura re woso re ma se woso lati pe akiyesi okunrin obinrin si ara re o n woso lati yin olorun logo ati lati gbe igba mimo ati eko igba mimo olorun ga ma se itoju ara re iru awon ore to ni iru awon olubakegbe to ni ma se itoju ara re je eni ti o ye fun igba soke o n se itoju ara re ati eko re ma duro lai yese ninu kan wonyi nitori ni sise yi iwo yo gba ara re oniwasu ni sise yi iwo yo gba ara re ati awon tin gbo oro re la amen anwa si ifihan ori ikeje le logun ese iketa le logun 22 ifihan 22 ese 17 ori ikeje le logun ati emi ati yawo wipe ma bo ye se lati wa ja o ma bo lati wa yonda emi ati yawo pe ma bo ki se lati wa sote wa runupo ada emi ati yawo wipe ma bo ko wa gba ebun idariji igbala igbe aye tuntun lati owo oluwa o wipe ati eni ti o gbo ki o wipe ma bo ati eni ti o ngbe ngbe ki o wa eni keni ti o ba si fe ki o gba omi iye naa lo fe ese ikeji dilogun 18 imi njeri krisi fun olukuluku eni ti o gbo oro isotele iwe yi pe bi enikeni ba fi kun won olorun yo fi kun awon iyonu ti ako sinu iwe yi fun ese 19 bi enikeni ba si mu kuro ninu oro iwe isotele yi olorun
yóò sì mú ipa tirẹ̀ kúrò nínú ìwé ìyè àti kúrò nínú ìlú mímọ́ ni àti kúrò nínú àwọn tí a kọ sínú ìwé yìí. Àwa sí kókó ìkẹta. Kókó ìkẹta, ìfaraẹnijì tí ó lérè fún títayọ nínú ìwé mímọ́. Ìwé mímọ́, ó jẹ́ kí ó gbé ayé wa mọ́, kí ó mú kúrò gbogbo kùdẹ̀kudẹ kúrò nínú ayé wa. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìwé mímọ́, ó yẹ kí ó mú gbogbo àìṣedédé tí ó pamọ́ síbẹ̀, tí a ti kójọpọ̀ má ṣe ńlá ayé kọjá, bí a ṣe ń rí àpẹẹrẹ àwọn ènìyàn, àwọn tí wọ́n jẹ́ aláfara, àwọn tí wọ́n jẹ́ aláìnígbàgbọ́, àti wọ́n jẹ́ aláìnífẹ̀ẹ́, àti rí àpẹẹrẹ wọn. A wá ń ronú, a kàn mú gbogbo eléyìí, a mú wọn wá. Ìwé mímọ́, ó fẹ́ wẹ̀ wá mọ́, ó fẹ́ sọ wá de funfun, ó fẹ́ sọ wá wé ayé wa mọ́, kó ba lè jẹ́ pé gbogbo àwọn kùdẹ̀kudẹ, gbogbo àìṣedédé, a ó lè mú kúrò nínú ayé wa lórúkọ Jésù. Nínú Timothy kejì orí kẹta, mọ̀ ń kà ní ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún 15, Timothy kejì orí ìkẹta, ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún, àti pé láti ìgbà ọmọdé ni ìwọ ti mọ ìwé mímọ́, tí ó lè sọ ọ́ di ọlọ́gbọ́n sí ìgbàlà nípasẹ̀ ìgbàgbọ́ nínú Kristi Jésù. Báyìí, Timothy, ó ti mọ Kristi ṣáájú Paulu tó wá sínú ayé rẹ̀, tàbí kí tó wá sínú ayé Paulu, nítorí ìyá rẹ̀, ìyá rẹ̀, wọ́n ti kọ́ ọ ní ìwé mímọ́. Ìwé mímọ́, ó sì mú ìgbàgbọ́ wá, ìgbàgbọ́ láti di ẹni ìgbàlà. Torí náà, nígbàtí Paul apostle tó ń kọjá lọ ní ìṣe ní ìbẹ̀rẹ̀ ìṣe apostle orí 14, ó wá fi Timothy fún onígbàgbọ́ tó jẹ́ nígbàgbọ́ náà. Paul apostle, ó sì ń wò ó, ọ̀dọ́mọkùnrin yìí, ó di ẹni ìgbàlà ní tòótọ́, ó mọ ìwé mímọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹpẹ rẹ̀. Ìwé mímọ́ yìí, ó ti wá sọ di ọlọ́gbọ́n sí ìgbàlà. Paulu, ó sì lè rí eléyìí. Mo pe àwọn tí wọ́n ti tàbí sínú ìjọ yìí, mo pè wọ́n níjà. Àwọn tá a bí wọn yẹ́pẹ́ mọ ìjọ yìí ni bàbá wọn, ìyá wọn, tàbí òṣìṣẹ́ ni wọ́n, tàbí adarí ni wọ́n. Láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, bàbá ó kọ́ ẹ, ìyá kọ́ ẹ, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, ó mú ẹ wá sínú ìjọ àwọn ọmọdé. Ó kọ́ láti ibẹ̀, Jésù nìkan ni à ń wàásù. Ṣé ó sì ń pa eléyìí mọ́? Bó ti ń dàgbà tó ń dàgbà, ó wá sí ilé ẹ̀kọ́ gíga, lọ sí ilé ẹ̀kọ́ yunifásitì. Ṣé o mú ẹgbẹ́ òkùnkùn wá sínú ayé rẹ? Jésù nìkan, ó ní ìwàásù wa, ó ní àwàásù. Jésù nìkan, ó ní olùgbàlà wa. Ìgbà mélòó ló ti kọ orin yẹn? Nínú ìpàgọ́, ní àwọn àpérò, ó sì wá, ó wá tẹ̀ lórí dúró. Ṣé o sì ní Jésù nìkan? Jésù nìkan ni olùsọni mímọ́ wa. Níbo ni ìsọni mímọ́ wà? O gbọ́ láti ìgbà ọmọdé. Jésù nìkan ni olùwòsàn wa. Jésù nìkan ni agbára wa. O ní ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́. Jésù, wá mú agbára rẹ wá sí orí wa, kún wa pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́. Ṣé ilé ti ṣẹlẹ̀? O ti kọ ilé yìí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Báyìí, pẹ̀lú Jésù
ni aduro de nitori o n pada bo lekeji se o duro lori leyi o mo ni ati Timothy o mo iwe mimo lati igba omode re wa eleyi sin mu ki o di ologbon si igbala nipa igbagbo eleyi si wa ninu Christ Jesus we se ikerin din ni ogun ese ikerin din ni ogun 16 gbogbo iwe mimo ti o ni imisi olorun gbogbo iwe mimo lati Genesis bawo ni Mose ba se mo pe ni bere kepe olorun da orun ohun aye ko si nbe a o ti bi nigba na a bi leyin egbegberun odun leyin na o wa nipa ise ifihan nipa ise imisi ejo wa sinu ogba o wi pe fun obinrin na pe kile ne to je eleyi o ni ara o a le je ni tori olorun wi pe a o gboro fun okan a gboro ba ba fun okan o ku bawo ni Mose se le mo eleyi nipase ifihan nipase imisi bo sin la gbogbo le koja awon kan wa ti eniyan ko le mo fun ara won sugbon olorun o se afihan re fun won olorun o mi si won ni agbodo mo eleyi pe nigba to ba wa sinu bibili mimo ki se iwe gege bi awon iwe miran eleyi nipase ifihan ati nipase imisi gbogbo iwe mimo ni o ni imisi olorun ni o ni ni o sin ni ere o ni ere fun eko o ni ere fun ibaniwi o ni ere fun itoni fun o ni ere fun ikoni ti o wa ninu ododo ohun ti iwe mimo nse lati se niyi o ye lati wi aye wa mo o ye ko yi aye wa pada nitori o wa nbe nibe lati ni itoni ninu ododo itoni fun bi a se runu pada ti a ko ese wa sile ti a ko asedodo sile ti a wa sono Kristi ti a si di to di ododo wa iwe mimo oni aye pada si to fi han wa bi a se le ni idareji ati imu ese kuro ti a o si ni irapada irapada kuro ninu iwa buburu wa ninu iwe mimo oni ati ni ohun ti o dare wa si isodotun si itunse si isodotun pe o tun aye wa se ohun gbogbo si wa ye pada si rere lati nu iwe mimo oni o fun wa ni itoni duna a le ni itoni ohun ta ba nse pelu itoni yi ohun ni yo mu wa rekoja ti a mu okunrin ati obinrin omodekunrin omodebinrin kristiani a mo ijo iranse olorun ti o ye ki a je wese iketadinlogun ese iketadinlogun 17 ki eniyan olorun obinrin olorun ki omode omo olorun ki eniyan olorun ki o le pe fun ile mi to dara o mo awon eniyan wa ti lati oniru iwa ti abuda won so pe oni waasu wo o n wa iwa pipe yo si ni ijakule a o ni ri ijakule oni waasu o n wa gbogbo abala ijo ki o pe mo si we pe ko si ijo ti o pe ijo ti eniyan ko ko si ijo ti o pe sugbon Jesu o nko ijo yi mo ni Jesu o nko ijo yi ohun pe baba re o pe orun o pe bibeli o pe ase nitori na ki eyin ki o pe be baba yin tin be ni orun se pe
iwasu re o je pipe awon eniyan re yo je pipe nigbati Abrahamu ti o je eni 80 odun Oluwa o pe Abrahamu o si pe Abrahamu emi ni Oluwa Olorun Olodumare ma rin niwaju mi ki iwo ki o si pe o fe pipe o si fe iwa pipe ninu okan o fe ninu iwa o fe ninu ise wa o fe ninu ola ti a n fi fun lori apata yi emi yo ko ijo mi enu ona ipo oku enu ona nu apadi ki o si le bori re ami to dara o mo bi eni keni ba mo dide to si wi pe o da be Kristi o fe ki ijo je pipe oniwaasu asoju re o fe ki ijo je pipe sugbon ohun okunrin tabi obinrin ko ni faye gba iwa pipe eniyan o ti darapo o ti dara re po mo enu onunrun apadi tori enu onunrun apadi nikan ati awon to tewon gba enu onunrun apadi awon ni yo se ataku Kristi ti o se ataku asoju re gbigbasu gbigbadura angbadi moran anfi itoni fun ni a se un gbogbo ki ife Kristi ko ba le di mumu se eniyan o wa ni rara ife Kristi ko ni wa si imuse eniyan o ni rara ijo oni je pipe o si wa so pe emi oni lo ma duro tori tin ba lo won le se ti won fe wa ma wasu wasu eleyi wa pipe yi ijo wa je pipe sugbon ma duro sibe ki o ba le je pe ijo ko ni je pipe Oluwa yo ja won kule Oluwa yo ja satani kule yo ja enu orun apade kule yo si ja awon to darapo mo satani kule lati mu idebaje wa lati pa ijorun ijo Olorun alaye lori apata yi emi yo ko ijo mi enu orun apadi enu orun apadi ki yo le bori ijo o so pe eleyi oni ami Olorun ijo Olorun o le pe ti amura sele patapata fun ise rere sami wa lenu re ninu orin 119 orin ikokondini ogofa ese 89 orin Dafidi orin ikokondini ogofa 119 ese 89 tite lai Oluwa oro re kale ni orun Oluwa titilai Oluwa titilai oro Olorun o kale ni orun enikeni to ba wole wa bayi nigba ta si yanju e lati onu wa to fe lo oro Olorun to fe se atitumo re o ti peju nitori titilai Oluwa oro re kale ni orun owe ori ogbon wo ka ese ikanu owe ori ogbon 30 ese ikanu gbogbo oro Olorun ni o je pipe gbogbo oro Olorun je funfun o ni asa fun gbogbo awon ti o gbeke won le gbogbo oro Olorun oro irunpada oro irapada oro ododo oro isodotun oro itunise oro
ti o mu wa lo ni igbasoke gbogbo oro Olorun je funfun wese ikefa ese ikefa iwo ma se fi kun o gboro fi aba re kun o gboro fi amona re kun o gboro fi bo si je o gboro fi ohunkohun kun oni iwo ma se fi kun oro re ki ohun ma ba ba o wi asin mu o ni eke o mo eke eke ko ni de orun anwo amosi ori ikejo amosi ori ikejo mo ka lati ese ikokola ki ese ojo de oluwa olorun ojo na de ni oluwa olorun wi emi yo ran iyan wa si ile na ki se iyan onje tabi o ngbe fun omi sugbon iyan gbigbo oro oluwa opolopo ni waasu oni ati du koko mo won o le waasu oro olorun mo opolopo ni waasu oni ati hamo oni ati hamo ti ati lubole lo to be li wa be won mo oro na sugbon itumo re ku le jade mo ati da won lekun ati ha won mo iyan ti wa iyan ni le wo ese ikejila 12 ese ikejila mo yo sin ma rin kere lati okun de okun ati lati ariwa ani titi de ila orun won yo sare si wa seyin lati wa oro oluwa mo ki yo si re subo pe ni fun olorun a le re ni loni Matthew ori keji din ni 28 aka ese ikeji ni logun Matthew ori ikeji din ni 28 ese ikeji logun 18 Jesu si wa o si so fun won wi pe gbogbo agbara ni orun ati ni aye ni a fi fun mi gbogbo le gbo gbogbo agbara je ti re ko si agbara miran gbogbo agbara agbara lati gbala agbara lati mosan agbara lati pa gbogbo ise esurun agbara lati soji agbara lati funi lokun ati agbara lati muni duro kasi duro sinsin kasi duro dede kasi duro pelu igboya ka duro lai beru ninu Matthew ori ikeji din 28 ese ikokan din ni 19 nitori na e lo tori pe ko si agbara miran ti o da o duro ko si agbara miran ti o le di o lenu ko si agbara miran eleyi ti o le pa o lenu mo nitori gbogbo agbara ni orun ati ni aye o je ti Kristi nitori na e lo e ma ko orilede gbogbo ma ko won orisirisi awon to n ko won lati awujo kan si awujo miran bi o tin lo lati orilede kan si orilede miran bo tin lo lati orilede kan si orilede miran bo sin lo si abala aye ma se kan won ni o mo nigba miran o wa si ibe kan ibi yi won le ni iriri bi mo ba se debe awon adari elesin ki se awon ti awon yan wa bi o ma pe mi segbe kan bo si se boya mi o tin ni pade koko elu awon eniyan yi sugbon ni awon ibomi won ni wa amo to n wa su amo to duro fun sugbon ni yi awon eniyan nilo itunu nibi yi awon eniyan nilo oye be ni
a mo pe eleyi o to a mo pe eleyi o to sugbo o mo bo se wa tin gbadura pe ni a o ni iwosan a o gba ise iyanu bawo ni igbala ti eleyi na ba wa sugbon a nso fun e o si a gbadura fun to na oni waasu waasu bayi waasu bayi o mo mo ti wa ni awon ibi eyen ti ma si duro lori nti krese ti ran mi lati waasu emi yo si se loruko jesu mo so itan kan fun won tele ma tun so lekan si mo de orilede kan ti won o le koko olusago ton to wa nibe looto bi ojo ori kan la je ajubi olodun kan na o pe mi o so pe o mo a pe o nitori a mo pe ohun waasu oro na sugbon ni jo jo ma so bayi ma so bayi ma so bayi ma so bayi o ni so gbo mo ni be ni mo gbo ko so pe se o faramo eleyi o je ibere mi o ni so gbo mo ni be ni so fun mi gbogbo mo gbo o si mi pe ma toka o ni mi ma toka o ni sa wo lo weyin ni be yen awon onise ijoba meji to wo so won duwa nbe on ran mo tori ni orilede won in to ma se niyan ko ba le je pe to ba so nkohun ti won o fe ko so lese kese ni wa fi to ijoba leti akoko wa run o pada tori dede re ikeji won ti le pa yi won le ti ijo yen tori na jo ma so leyi ma so leyi ma so leyi nitori won we ene kan ni be so ami o tumo si pe a le waasu e ni Nigeria a le waasu e lorilede re sugbon nibi rara o rara wa se be mo tori na mo wa igba ti won fi mi han won so mo so koko iwaasu mi mo si waasu bi o ranti ohun ti o ti e so mo ranti ohun ti Christ so a o ki se iranse a o ki se iranse enikeni a je iranse Christ ani nibi nihin ninu ijo deeper life mi o ki se iranse tabi eni ti o wa ni abe olusagutan kulusagutan ni nipala tabi alakoso ni nipala emi ni alakoso agba nipa ori ofe olorun emi mo nko ni awon olusagutan yoku to ba fe wa ni olusagutan sebe labe mi alakoso labe mi wa tete sele wa sin fi si se nitori na mi o gbianju lati beru awon omo temi lati beru awon alakoso mi lati beru awon olusagutan mi yen pada si orilede yen nigbati mo wa supari waasu mo se ipepepe mo ni o fe ronu pada o fe fi aye re fun oluwa nawa re soke nje mo le so fun yin otito ko si ro nbe ko si asodun okan ninu awon ose ijoba to wa leyin to wa wo mi to wa tete sile o na wo re soke o ronu pada o ronu pada fi aye re fun oluwa o fi aye re fun oluwa ni opin iwaasu ni opin iwaasu olusagutan nibe ko le pe mi nija ko so pe si mo so fun e nitori bayi Olorun o ti fi han mo si gbadura pe nibi kibi ta ba lo oro oluwa to yi aye pada to so aye eniyan dotun yo ni pa yo si fi gbogbo mole ni aye eni kankan loruko Jesu mo wa ni
London ki se fun dipa life fun anbe sugun ijo kan lo pe mi olusaguton won o yato si olusaguton dipa life London leleyi olusagun nbe o gba mi sile nigbati a fe lo si ni ijo o ti pese iwaasu ni ojo to saju o fin ni iwaasu o ni olusaguton iwaasu yi o ni mo fe ki o waasu lola ko ti keko eji mo fi o yi mo gba mo mi o ti e wo akori e mi o ti e ka nko hun mo kon fi sinu mo ka po mo fi sinu bibili mi nitori ki se olusaguton to pe mi ni yo fi han mi ohun ti ma waasu bi won o si waasu tori na mo gba iwe yi ojo keji a lo sinu ijo o fun mi laaro o fun aaro lo fun mi a lo sinu ijo lale ohun lo nwa ko mo wa legbe re o si ni njo keko ninu iwe waasu mo fun e mo ni a soro pe emi o kin soro mi o kin soro ti a ba lo si church nitori na ade church ijo yi o ni ilele won si tun ni pepe pekele bi gallery awon eyan wa ti o ti fi ijo yen sile nitori ohun o je olusaguton tuntun mo wa su lakoko o ya lenu pe mi o wa su lati nu iwe iwaasu to fi fun mi laarin iwaasu mo kan nowo o si enikan mo ni iwo o fi ijo sile e ba olusaguton bi ja mo lowo si ibi pekele mo ni iwo o fi ijo sile tori o fi mo so kan pelu olusaguton odo yi mo tun na ka awon ebi meta lo fi ijo sile be won si wa lale ojo yen akoko olusaguton yen o ya lenu eru wa ba pe olusaguton o so fun ni waasu yi pe a nbo wa si sose lale yi o wa fi ejo wa sun fun sun won wa ro pe ani bi mo ba ti e se be mi o le mo bi ti won ma joko si awon oniwaasu o si nowo si ogungan okini ekeji iketa bi ton joko si ko se ona ti mo le so fun ibi ti wa joko si nitori na mo ni ba ronu pada yi pada ko si atunse won si se be won wa tin wa di omo ijo yen lekan si tin ba ti tele iwe iwaasu ti e eleyi ko ni le wa si imuse leyin iwaasu ko beere lo mi mo bawo ni iwe iwaasu ti mo fun e ohun toju iwe iwaasu e lo o ti waye o si so fun mi onijo igba ki igba ti o ba wa si London o ni le we pe ilekun sisile ti mo ba wa ni aga iwaasu ma fi aga iwaasu sile e waasu oro Olorun oni o ti fi fun wa a o sin lo pelu iwaasu na mo lero pe we a larun di abejo meji seyin enikan o fe ba alakoso agba so lati America won wa so pe leyin iwaasu a soro nigba to pe ta se soro oni olusaguton se ranti ijo ti mo fi hanyin ijo funfun olusaguton fun eni alabo funfun ti won faye gba lati waasu mo ni mo ranti mo se fun ni awoko se igba akoko mi ni ninu ijo yen oro Olorun ti a fiyan lai beru lai sai ju saju oni ijo ranti ohun to waasu mo ran leti ohun ti a se nibe ni opin
a se ipepepe awon eniyan sin dahun si ipepepe olusagutan fi igba koko lo ni mo wa nbe inu re si dun popo to so pe ejo sa ijo re re o ateriba fun oro olorun nigba to ba wa waasu o ni lo iwe pe ilekun sisele ara omo Nigeria ti o wa na America o ba mi soro ni ori ero telephone o ran mi leti pe eyi ni ohun ti ati ma nse nipa ori ofe Olorun mi o je alailera loni jo mi mo si wa degbaye lo mo tesun lagbara loni mo kun fun okun loni mo kun fun ipin loni ju gbayen oro Christi won tesun ti ma wa su e bi mo si wa si bi ti mo wa so fun e oro ibere ni oro na si wa oro na si ni olorun oro na si di ara o si gba wa gbe o ni e lo si gbogbo aye ki e si ma ko oridede gbogbo ki e ma batisi won ni oruko baba ati ni ti omo ati ni ti emi mimo ese ogun ki e ma ko won ki e ma ko won ma fo won ra won lori o ki e ma ko won lati ma kiesi ohun gbogbo ohun ko hun ti mo ti pade ase fun yin e si kiesi emi wa pelu yin nigba gbogbo titi o fide opin aye amen ki oluwa fun ni oro ofe lati duro ninu oro re lati ma gbe ninu oro re ati lati je olugboran si oro re ninu ohun gbogbo lai yo kuro nibe lai se fikun olorun yo wa pelu re e je ki a di riri ese bayi ki a ba oluwa soro ninu adura a fe gba adura ni toto lati jade kuro ninu ofin igbojege yi ati ogbe ofin idibaje ofin ka wa ni ka wa lohun ka ma le duro sinsin mo

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ki agbadura Olorun alaanu adupe wi pe e mu wa pe jopo nihin adupe wi pe ojo ti e fe be wa wo ojo ti e fe se wa lore ojo ti e fe bukun fo wa ojo ti e fe mu wa larada ojo ti e fe gun gbogbo ailera gbogbo osi gbogbo adanu ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa ojo na ti de amo wi pe ise iyanu ti a tin gboro ise iyanu ti a tin reti e ti a tin gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa amo wi pe ojo na pe ti a ri ti wa gba akiyin kaabo eyin olorun alagbara olorun olugbala olorun ti tun teni se olorun ti tun teni mo adupe wi pe e wa sarin wa akiyin kaabo e kaabo loruko Jesu anbe yin we pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun teni da agbara ti wo lokurun san agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni anbe yin we pe ki e da lo wa loruko Jesu abe yin we pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba an be yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu e fowo kan eni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la ki a ro ki o ma dide fo fayo ki awon ti esu ti won ti soko lojo anbe yin pe bi e tin fo kan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu anbe yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa ko si eni ti yo pofo laarin wa we pe eni kokan wa le o fowo kan a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu le kan si aki kaabo saarin wa e wa dabira ninu aye eni kokan wa adupe pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa anwo iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun o si ko Jacob nikan okunrin kan si n ba jijakadi titi o fi di afemojumo nigba ti o si ri pe oun ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni ihu egungun itan re ihu egungun itan Jacob si ye ni orike bi o ti n ba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan oun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbesi aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fere motan ni Jacob wi pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se wi pe iwo sure fun mi tabi iwo bukun mi o si bi pe oruko re o nbere wi pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo wi boya o fe se atunse nitori wi pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinsin gege bi eni ti o nfe ibukun o dahun o wi pe Jacob ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni Jacob mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba Olorun ati eniyan ja e je we pe o jija kadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori Jacob si bi o we o si we pe emi be o so oruko re fun mi o si we pe e se ti iwo fi n bere oruko mi o si sore fun nibe Jesu yo suri funihi. Olorun fun ara re yo suri funihi. Jacob si so oruko ibe na ni Penieli. Oni nitori ti mo ti ri Olorun lojokoju mo gbagbo we pe o ri Olorun. O ri ibukun Olorun. O ri agbara Olorun ni igbesi aye re. O wi pe o si da emi mi si ojo ti oro ni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo Olorun Olodumare oba to ntaye ni se oba to nso aye ni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odun ire nje nitori na mo ki o ku ori ire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu Oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba Olorun pade ti Oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fu onisinsiyi o so nipa egbe kini. Egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awo tan ganran ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be man gba ifowoto ati ifowokan Olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisun ibukun fun awon elomiran bi o ba je wi pe iwo na setan wi pe ki owo Olorun agbara Olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo wi pe yo ri be fun o loruko Jesu bi a tin so ti okunrin ti o je ki Olorun ki o fowo kan o ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara Olorun ki o kan o be ni a tun so ti awon obinrin ti won gba Olorun laaye ti won so wi pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba eyi ni a n so nipa ti Ana ninu Samueli kini ori kini a n so nipa ti obinrin yi lati ese ikesan aso fun awe pe be ni Ana si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun Olorun ninu ipago bi iru eyi oni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo temple Olowa ohun si wa ninu ibinu je okan o si n be Olowa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe Olowa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iranṣẹbirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iranṣẹbirin re sugbon ti iwo ba fi omokunrin kan fun iranṣẹbirin re nigba na ni emi o fi fun Olowa ni gbogbo ojo aye re abe ki o si kan lori ohun si se o si se bi o ti n bebe sibe ni waju Olowa be ni Eli kiyesi enu re nje Ana ohun soro ni okan re kiki ete re ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mo ti wine yo Eli si wi fun pe iwo ti mo ti wine pe to mo ti wine re kuro lodo re Ana si dahun wi pe be ko Oluwa mi emi ni obinrin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi n tu jade ni waju Olowa ma se ka iranṣẹbirin re si obirin belieli nitori pe ninu opolopo iro ati ibinu je inu mi ni mo tin so bi sisin yi nigba na ni ele dahun o si we pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan olorun pelu agbara olorun pelu igbala olorun olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki olorun israeli olorun ti se ni lore olorun ti tu tenida olorun ti funi ni ibokun ti orun ki olorun israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe ana ri ohun ti o nbere lowo olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibokun olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge olorun olodumare lesa ogbeji iwo na yo si gba ifowo kan lati de orun aye re yo yi pada ibokun olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibokun ihirere sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wi pe awon ma n fi oju tembelu ibapade olorun ati ifowo kan ologbala so ti mo wi pe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to sisin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni mo wa woran ni mo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare maye lara o daju wi pe ibokun olorun ajemonu ibokun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wi pe ibukun olorun ko je ti won mo be olorun wi pe oni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni esau lo wa ninu genesis ori iketa le logbon genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi a tin ri awon to n gbadura ti won be olorun we pe won fe ibokun olorun be na ni ari awon ara le esau awon egbon ati aburo esau awon ibatan esau ti won we pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo olorun o ni je ara ile ibatan esau loruko Jesu ki ohun ti a n so ki o le ye wa daadaa a wo iwaasu yi ni ipa mẹta ikini ifowokan ikeji isodotun iketa igbagbo lẹẹkan si ikini ikini ni ifowokan ma ni gbagbe pẹlu ika kristi ifowokan ma ni gbagbe pẹlu ika kristi ikeji isodotun nipa ifowokan kristi isodotun nipa ifowokan kristi iketa igbagbo to n fowo kan kristi igbagbo to n fowo kan kristi ikini ni ifowo kan ma ni gbagbe mo gbagbo wi pe ohun to wa fun niyi o n fe ifowo kan to je wi pe o ni gbagbe titi aye loruko Jesu ifowo kan ma ni gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowo kan nigba iseda ikeji ifowokan ti o yori si iyipada iketa ifowokan ti iwosan ati ikerin ifowokan ti ikaanu ikini ifowokan nigba iseda se o mo wi pe olorun olodumare oni o da gbogbo wa bi a ti ka ninu genesis ori ikeji ese ikeje genesis ori ikeji ese ikeje
1: oni olowa olorun si fi erope ile mo eniyan o si mi emi yi si iho imore eniyan si di alaye okan nigba iseda olorun amokoko nla fi erope mo eniyan li aworan ara.

angeli papa ti won wo ti yanu ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki oran ti atika genesis ori keji ese ikeje nisisin an wo ebero ori keji ese ikeje oni iwoda o so nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan subu ajalu ibanoje nla sele si adamu ati awon omo iran adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju olorun o di eni ti olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise muko o ye ki a ronu po ada ese wa nigba na bi a ba nfe ki owo olorun ki o kan wa eyi ni an so ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu olorun po olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite o ran omo bibi re kan soso jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan eyi ni a fi so fun wa ninu korinti keji ori ketadinlogun korinti keji ori ketadinlogun we pe nitori na bi enikeni ba wa ninu kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowokan jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo we pe bi ati wa si iru ipago yi temi olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi jesu ba fowokan okunkun yo pora ni igbese aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamọ si olara ti o fi pamọ si ebi re nigba ti o ba gba ifowokan jesu gbogbo re la o le jade loruko jesu iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wi pe agbara kan na ti olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kan na ni olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kan naa ni olorun si tun lo ni akoko ifowokan ti iwosan ninu marko ori ikejo marko ori kejo ese ikeji le logun o si wa si Bethsaida won si mu afoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon oni lehin yi ni

ó sì tún fi ọwọ́ kàn án lójú, ó sì mú kí ó wòkè, ó sì sàn, ó sàn lórúkọ Jésù. Ó sì rí gbogbo ènìyàn gbangba múra sílẹ̀, nítorí wípé láṣálẹ̀ yìí nígbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà, ó rí ìfọwọ́kàn ìwòsàn Jésù. Olùwòsàn ńlá ni Jésù. Òun nìkan ni a wo gba àrùn mágbẹ̀jẹ́. Òun ni ìwé mímọ́ jẹ́rìí rẹ̀ wípé ó ń kiri sóore, ó ń ṣe dídára gbogbo àwọn tí èṣù ń pọ́n lójú. Nínú ìwé mímọ́ la tún ti sọ fún wa wípé ó ń ṣe ìwòsàn gbogbo àrùn àti gbogbo àìsàn ní ara àwọn ènìyàn. Ìwé mímọ́ jẹ́ kí ó yé wa nínú Matthew orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì. Matthew orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì. Jésù sì rìn sí gbogbo ìlú ńlá àti ìletò, ó ń kọ́ni nínú sinagogo wọn, ó sì ń wàásù ìrere ìjọba, ó sì ń ṣe ìwòsàn àrùn gbogbo àti gbogbo àìsàn ní ara àwọn ènìyàn. Nínú Matthew orí ìkejìlá ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún ní nígbà tí Jésù sì mọ̀ ó yẹ ara kúrò níbẹ̀, ọ̀pọ̀ ìjọ ènìyàn tọ̀ ọ́ lẹ́yìn, ó sì mú gbogbo wọn láradá. Ṣé o gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run yóò mọ̀ láradá? Ó ní Jésù jáde lọ ní Matthew orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá, ó sì rí ọ̀pọ̀ ènìyàn, inú rẹ̀ sì yọ ọ́ sí wọn, ó sì ṣe dídá àrùn ara wọn. Ṣé o rántí obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ ọdún méjìlá? Fún ọ̀pọ̀ ọdún ni ó fi dá àjọ Àìkó sọ́wọ́ àwọn oníṣègùn láìrí ìwòsàn. Ọjọ́ tó kófìrí Jésù bí wọn náà ṣe wá ní àṣálẹ̀ yìí, tó fọwọ́ kan ìṣẹ́tí aṣọ rẹ̀ ní ìsun ẹ̀jẹ̀, ìsun ìtìjú, ìsun ìbànújẹ́, ìsun ìkorò ló gbẹ nínú ayé obìnrin yìí. Bí èṣù bá ti fi ṣẹkẹ́ṣẹkẹ̀ ẹ̀mí àìmọ́dé ọ, bí àwọn ọmọ aráyé bá ti ta ọ lọ́fà, bí ó bá dàbí ẹni wípé wọ́n ti tàbọn fún ọ lójú oorun, kété bí o bá ti gbúro Jésù láṣálẹ̀ yìí, tí o bá ṣe kòǹgẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́, tí ó fi ọwọ́ kàn ọ, ni àwọn ẹ̀mí èṣù tí ó ti ń dá ọ lóró yóò gbàgìrì lórúkọ Jésù. Ìfọwọ́kàn Jésù yóò mú ọ̀tá àwọn ọ̀tá, àti ti àwọn ẹ̀mí èṣù yóò mú kí wọn kí ó pòórá, kí wọn kí ó yòrò dànù ní ìgbésí ayé rẹ. Pẹ̀lú ìfọwọ́kàn Jésù láṣálẹ̀ yìí, gbogbo igikígi tí bàbá mi ti ń bẹ lọ́run kò gbìn ni a ó fàtú tí gbòǹgbò lórúkọ Jésù. A ó sì wọ́ wọn sọ sínú iná. Bí ó bá dàbí ẹni wípé o ní májèlé nínú ẹ̀jẹ̀, tàbí o ní ẹ̀jẹ̀ ríru, tàbí o ní ègún ìdílé, gbòǹgbò ìkorò, àìsàn ọjọ́ pípẹ́, wọn ó fẹsẹ̀ fẹ́ lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin tí sàtánì sì ti da iyọ̀ yín mọ́ yẹ̀pẹ̀, tí ayé ti sú, ẹ múra láti dámúsùn, láti kọrin ìdáǹdè, nítorí Jésù ti ṣetán láti fi ọwọ́ kan ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. Nítorí wípé èyí ni ìkẹrin, a ó ní ìfọwọ́kàn ti ìkáàánú láti ọ̀dọ̀ Jésù. Ìfọwọ́kàn ti ìkáàánú. Nínú Matthew orí kẹsàn-án, Matthew orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì, ṣùgbọ́n nígbà tí ó rí ọ̀pọ̀ ènìyàn, àánú wọn ṣe é, nítorí àárẹ̀ mú wọn, wọ́n sì tún káàkiri bí àgùntàn tí kò ní olùṣọ́. Jésù ni olùṣọ́ àgùntàn tó ń kàánú àwọn àgùntàn rẹ̀. Òun ni à ń pè ní abánikẹ́dùn, arẹnilẹ́kún. Ìfọwọ́kàn rẹ̀ ló mú kí ìbànújẹ́ kí ó dágbére. Ibikíbi tí Jésù bá dé, ìfọ́jú á di ohun ìgbàgbé, ìyàgàn á yàgò lọ́nà, òṣì a ní odègbò ṣe, àìsàn a sì pòórá. Nítorí wípé Jésù ó ní olùdáǹdè, ó ní olùtùnú, ó ní abánikẹ́dùn, ẹni tí ń rẹni lẹ́kún, ó sì wà níhìn-ín láṣálẹ̀ yìí láti mú ohun gbogbo tí èṣù ti fi pamọ́ sí ìgbésí ayé rẹ láti mú wọn kúrò, yóò sì mú wọn.
kuro loroko Jesu. Ini o je ki a sare lo nisisin si ikoko keji isodotun nipase ifowokan Kristi. Isodotun nipase ifowokan Kristi. Ninu orin Dafidi, orin Dafidi ori ikokan le ni adota. Orin Dafidi ori ikokan le ni adota lati ese karun oni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikokan ni iwo o mu mi mo ogbon oni fi ewe sopo for me emi o si mo we mi emi o si funju egbon owo lo eyi le o so nipa isodotun iwenu mo ti Jesu yo se fun eni kokan wa ni asale yi oni mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi Olorun ki o si tun okan diduro sese se sinu mi o wa so we pe ni ese ikeji la mu ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira gbe mi duro mo gbagbo we pe Olorun yo se yi fun enikankan wa lasale yi bi abawa pelu ironu pada bi abawa pelu igbagbo we pe ki o we ise wa nu ki o we wa le awe mo o ti se ileri we pe yi ohun yo se ko si le se ke ninu Ezekiel ori ikerin din logoji Ezekiel ori ikerin din ni ogoji ese ikarun din logbon eyi ni ileri Olorun fun enikokan wa ti o nfe iwenumo enikokan wa ti o nfe isodotun ti o nfe igbala Olorun o ni nigba na ese ke dogbon nigba na ni emi o fi omi mimo won yin eyi ni omi rere omi ori ofe omi atoke wa ki se omi awon woli tin tan ni je o ni nigba na le emi o fi omi mimo won yin eyin o si mo e o mo loruko Jesu emi o si we yin mo kuro ninu gbogbo egbin yin ati kuro ninu gbogbo orisa yin nigbati awon ti ojo won ni ti ijosi ti won ba Jesu pade o we won o gba won la o yi won pada o so won dotun ninu aye won bakan na ni aranti awon kan ninu majemo titun bi Matthew bi Saul ara Tarsu ti won ri isodotun gba nigbati won ba Jesu pade eni ti o ti je farisi tele se bi o ba ti mo itan Saul ara Tarsu o mo we pe o je farisi adani loro elesin sugbon o di ajin rere o di alaanu o di onife ohun paapa nigbati o gba ifowokan Jesu ati isodotun lati odo omo Olorun o di orisun ibukun fun igbala awon elomiran Jesu yi Saul yi pada eni ti o je wepe tele o je apanilekun jaye sugbon o yi pada ohun wa de eni to n gbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan enikokan wa bi o tile je wepe aje elese tele aje eni ti o buru tele yo yi wa pada moni yo yi wa pada yo so wa dotun a o di ojulowo omo Olorun a o si di orisun ibukun fun awon elomiran bo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbesi aye wa bi a ba je ki Jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni enikokan wa la nilo nitori ifowokan re ni yo so aye re dotun nipa se ifowokan Jesu elese adi eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbesi aye re
ni yo we pelu eje ti o ti tasile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotokoto epe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu a mu epe kuro lenu re a so di aladura bi ba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisha tele tele a so di olusin olorun bi o se je elesin la so tele tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki aturawa ni waju olorun eyi je wo pe gbogbo yi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju olowa bi a ba ti je oba ye retele ki a so fun olowa we pe a nfe yi pada a nfe isodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun olowa loruko Jesu bi o ba je jagoda pa li tele tele bi o ba ba Jesu pade a so di olododo oloto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowokan Jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowokan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o se je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titu onigbagbo atunbi awon ti o se je oporo eleke igbo tele tele yo di olododo ati oniwa titu bi adaba mo gbagbo wi pe Jesu setan lati ye wa pada mo ni Jesu setan lati ye wa pada sugbon ohun kan ni Olorun bere lowo wa eyi ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfowo kan Jesu ipinu temi ni asale yi ni wi pe won o fowo kan Jesu se eyi na ni ipinu re nitori wi pe bi o ba to Olorun wa pelu igbagbo ti o ba si so wi pe o fowo kan Jesu pelu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbesi aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laipe Jesu n bi enikan kan wa wi pe se a o fowo kan orisun ibukun a o fowo kan olugbala a o fowo kan eni ti so ni idotun a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbesi aye eni o ni bi o ba wa pelu igbagbo a o ni taonu bi o ti won ki ori awon ibere re a o si se fun o loruko Jesu ninu Marko ori kesan Marko ori kesan ese iketa lelogun Marko ori kesan ese iketa lelogun Jesu si wi fun o pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi a ti n to Olorun wa bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti we pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun enikeni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbesi aye re pada sa gbagbo o daju we pe bi o ba wa ti o si gba Olorun gbo iyipada nla yo sele ni igbesi aye re loruko Jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi e je pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki ori fun yin gege bi igbagbo yin
La chale yi, Jesu so oro kanan fun eniko kan wa. Yo ri fun o gege bi igbagbo re. Bi o ba gbagbo wi pe yo gba ola, yo yi opada, yo so aye re dotun. Oni gege bi o ti gbagbo ni, oni be na ni yo ri ni igbesi aye re. Bi o ba gbagbo wi pe arun ko gbogun to wa ni igbesi aye re wi pe a o mu won koro. La chale yi pe bo foju o riran. Bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re wi pe a wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon wi pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wo ni igbese aye re a o mu o larada Olorun yo se se ase pe ni aye re loruko Jesu ninu Marko ori kefa Marko ori kefa ese ikerin din ni ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ile to gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada asimo we pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbese aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbese aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti aso o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikia oro igbagbo ti Jesu so fun enikokan wa ni asale yi oni ki a ma se beru oni ki a sa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki nso eleyi fun owe pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati koko wo ina oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo odagutan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imutipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o koko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri bi o ba ye igbesi aye re wo ti o ri wi pe ese wa ni igbesi aye re iwa eri idoti egbin o wa ni igbesi aye re oni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode oni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yi ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun olorun fun eni ti o fe ki aye o pada ki a so aye o dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi ana
ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba anu ti o fe ki a so aye oniri akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironupo ada akoko to lati kepe Oluwa wi pe ki o fi owo kan ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wi pe Olorun reda o se dide ki o so fo Olorun wi pe o fe yi pada toto wi pe o fe ise anu Olorun wi pe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbese aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wi pe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re Olorun yo mu kuro kepe Oluwa kepe Oluwa kepe Oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan enikokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo we pe o nle se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo peti peti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o no mi je gbogbo nu kuro sugbon ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyi pada toto oni leyin na bi o ba se alaini ewosan ilera ayo ibukun oni ohun o se fun o bi o ba je wo esere ti o se ko sile o ri anu gba oni sugbon ni ti o ba bo esere mole ko le se rere bi awa ba je wo ese wa olooto ati olodo lili ohun lati dari ese wa je wa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe Oluwa kepe Oluwa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibukun Olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigba ti o ba je wo sere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu je wo sere ki o se ko sile je ki a we o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re
ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbese aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese won yi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti o ni emi ronu po ada tooto ti o so fun Olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti Olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki Olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo nfe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o tin gbe owo soke ki o ni ipinu ki o si se iliri fun Olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o ti nawo soke diji o ki agbadura papo Olorun alaanu ti n dariji ni ti mu ese koro ti n gba nila adupe wi pe iwo lo pe wa we o si wi pe enikeni ti o ba ke pe oruko Oluwa ni a o gbala a n bebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironu po ada pelu ileri ati pelu ipinu otun wi pe bi o ba le gba won la won ni pada sinu awon ese won atijo a bebe wi pe ki e dariji won loruko Jesu awon ese to ti di baraku awon ese ti o je wi pe won fe jadanu sugbon ko se se won fe fi sile won fe ko sile sugbon ko se se agbara won o to lati ko awon ese won yi sile a nbe yin wi pe ki e dariji won ki e si fun ole agbara lati gbe igbesi aye to bori ese loruko Jesu ewe won le awe mo e so won dotun e yi won pada e je ki igba oto ki o wo inu aye won loruko Jesu ayo igbala atoke wa e je ki o wonu okan won e ko ruko won sinu iwe iye lorun loruko Jesu e sanu fun won e je ki orin ayo orin igbala ki o ma ko lati inu okan won nisisin yi loruko Jesu adupe wi pe e ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa ami nisisin yi a fe gbadura fun awon ti o ni aisan ni igbesi aye won tabi ni ago ara won ohun kan ti Jesu n bere lowo re ni wi pe se o gbagbo wi pe o le se eyi pe o le mu aisan re kuro arun ojo pipe pe o le mu kuro ni igbesi aye re ninu eje ni pe o le mu kuro ni igbesi aye re bo je ogbe enu bo je jejere lo n ba oja se o gbagbo wi pe Jesu le mu nkan wonyi kuro ni igbesi aye re iwo ti o si dabi eni wi pe o wa gege bi afoju tabi o mu omo kan wa o mu enikan wa ti o di ti ko gboran se o gbagbo wi pe lasale yi Olorun le se yi oni bi o ba gbagbo o ri ogo Olorun bi a o ti gbadura mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi ba adura na lo nitori wi pe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wi pe yo se fun o loruko Jesu ni aipe yi ni mo wa ni ilu Pota ni bi ati gbadura ni awon ti o ti foju awon ti o ti diti awon ti o ti yaro bi a se nse ami ikeyin be ni agbara Olorun le o le foju kuro loju won be ni agbara Olorun le o je ki awon ti o ti yaro tele ki won ki o si bere si ni rin bi Olorun ba le se be ohun ti mo nso ki se ohun ti o ti sele ni ojo pipe ohun ti o sele ni osu ti o koja ni bi a ti pari nibe ni mo koja si ilu Kalaba si awon ilu miran ki n to de Kalaba bi Olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi Olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi Olorun ba se be
ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihi ti a fe gba ifowokan agbara to biju ni igbesi aye wa mo gbagbo wipe akoko ti re niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon to le seri ko be si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko be si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo oke hallelujah oyin olorun logo nitori wipe olorun setan nisisiyi lati mu awon nkan wonyi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a n fe ki o se ni wipe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wipe ibe ni isu ti n fitina re ti o ti n ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki a gbadura nitori wipe akoko na to mo ni akoko na to ti olorun fun ara re ti o dabira ni igbesi aye re fi owo le ara re nibi ti asan na tin se o ki o si gbagbo bi a ti gbadura ranti wipe leyin adura oni lati ye ara re wo bi o ti ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loroko jesu bi o si ti ri ise iyanu na lo ma ke hallelujah lo ma yin olorun logo ni a o si ma patewo ti a o ma yin olorun logo pelu re ediju ki a gbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko se se pelu re a wa nisisin pelu igbagbo a mo wipe awon eri ti a ti gbo bi e tin la oju afoju bi e tin mu aro dide lati rin bi e tin mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e tin mu koro awon eri wonyi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran a mo wipe asale yi ni ojo ti wa wipe e o se fun eni kankan wa loruko Jesu emi mimo olorun akiyika abo laarin wa ni gbongan kankan a nbe yin nisin wipe iba je okunrin iba je obinrin iba je omode iba je agba wipe owo agbara atoke wa ki e fi kan eni kankan won loruko Jesu nihi ni a mo wipe ko si ko sese fun olorun nitori be a wa nisinsin pelu igbagbo a si n bere wipe e o se ju bi a ti n bere loruko Jesu nisinsin mo gbadura fun awon ti o ni ohunkohun ti o wu ni ago ara won yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi ti erin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o jade kuro loruko Jesu o lanfani lati wa nibe nigba ti mo ba gbadura nitori be nitori oruko Jesu pelu eje Jesu pelu agbara emi Olorun mo pase fun awon nkan to wu ni lorun ni labiya ni nikun ni lesen ni labi ara ni mo pase fun yin e kuro loruko Jesu Olorun mo gbadura fun awon ti o ni eje riru awon ti o ni iko fe mo n gbadura nisisin pe iko fe yi iko to fe pa won mo gbadura wipe e o jade loruko Jesu eje riru eje gbogbona mo gbadura wipe ki Jesu ki o fowo kan yin ki awon aisan awon arun won ki won ki o pora loruko Jesu nje mo n bebe fun awon ti o ni arun warapa ati were ni igbesi aye won iwo emi kemi ti o nda awon eniyan won yi loro lese kese nisisiyi nitori wipe o ni agbara lati joba sibe lati joko sibe nigbati a ba n daruko Jesu iwo emi kemi emi esu emi warapa emi isinwi mo gbadura e jade loruko Jesu gbogbo emi ti n jo bi iná ninu ori ninu opolo ninu ago ara ninu eje ninu egungun ninu isan mo pase fun yin e jade loruko Jesu Olorun alaanu aisan kaisan to ba wa ni ago ara awon eniyan wonyi ni ikun ni ni eyin ni ninu egungun ni ninu eti ni ninu opolo ni mo gbadura pe nisisin yi owo iwosan yin
owo agbara yin ki o ba le won ki e le awon arun won jade loruko Jesu. Nje mo n gbadura fun awon ti o je wi pe won loju won riran nitori wi pe esu so won sinu okunkun. Nje lese kese nisisiyin mo n gbadura wi pe owo Jesu, owo iwosan Jesu, owo anu Jesu, owo agbara Jesu ki o kan oju afoju nisisiyin iwo oju pipo gba iriran loruko Jesu. Gbogbo idiju ti esu fi di o loju mo tu won kuro ni agbara Olorun pelu agbara eje Jesu. E kuro loruko Jesu. Onkun ti ibaje ti o mu ifoju iwa mo gbadura pe lese kese nisisiyin a o mu won kuro loruko Jesu. Bi a o se pari adura ti e o ma laju e gba iriran loruko Jesu. Iwo ti o wa nibe ti o je wi pe eti di o si gboran mo n gbadura wi pe ki emi Olorun ki o be owo nisisiyin ki owo Jesu ki o kan eti re idi ti ki o kuro aile soro ki o kuro. Mo gbadura wi pe lese kese nisisiyin eti ti o di ela ni oruko Jesu. Ahon ti ade ti ko le soro e gba itusile ki e si bere si ni soro loruko Jesu. Nje mo gbadura fun awon ti o yaro bi o ba je wo pe abio gege bi aro abi o je pe nigba ti aisan ko le o ni odi eni ti o yaro lese kese mo gbadura wi pe ki agbara Olorun ki o ba le o nisisiyin ninu isan ninu ikoro ara re ninu egungun ati ninu opolo ki ago ara re ki o gba imularada loruko Jesu. Iwo ti o yaro mo n gbadura wi pe ki owo Jesu owo ti tuni sile owo ti dani nide ki o kan nisisiyin dide ki o rin loruko Jesu. Gbogbo arun gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won eyi to sakakiri eyi to fa apamo nibikibi eyi ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wipe ko si abayo ko si iwosan lese kese nisisiyin loju kan na bi a ba ti daruko Jesu aisan o lagbara mo arun o lagbara mo ise so lagbara mo e kuro loruko Jesu. Awon egun idile awon egun lati odo awon arugbo ile awon egun ti o je pe awon aye ni won fi le o lara mo gbadura we pe nisisiyin awon egun wonyi ki won ki o kuro loruko Jesu. Olorun alaanu eyin ni Olorun alagbara e so wi pe bi a ba ti n kepe ile o ma daun eni ki a ti ile to pari adura e o fun wa ni ibeere wa. Nje nitori na ni mo se n bere wi pe gbogbo awon ti a ti gbadura fun yala adaroko won ni kookan abi odaroko ni kookan awon ti o ni aisan arun igun ni igbesi aye won lese kese nisisiyin e mu won kuro loruko Jesu. Ki won ki o gba iwosan won ki won ki o gba idande itusile won e sanu fonikaluku loruko Jesu. E je ki owo iyanu owo agbara owo iwosan owo idande ki o kan eni kookan nisisiyin loruko Jesu. Adupe ipe ti gbo ti wa adupe ipe ti se fun wa adupe ipe ti fun ni ise iyanu a o si ri ami re ni igbesi aye wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisiyin o ni lati ye ara re wo ki o wo ohun ti Olorun ti se bi o ba si ti ri wipe ohun ti o wu si o lara tele tele wipe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re. Bi ba ri wipe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re. Andro de o ye ara re wo nitori wipe

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura. Adupe iwo Olorun wi pe iwo le o ma nfi esimi fun okan esimi. O si ma nfun ni ni ifokan bale nigba ti a ba wa si odo re. Adupe fun oro re ati fun emi re ti ma ton ni sona. Ambe wi pe nje bi o ba tin dare wa ti o si nto wa sona emi ti o ma gba si o lenu wa fi fun wa agbara ti o ma nse ife re fi fun wa asebe wi pe gbogbo okan asako ati ti o ma rin kiri e ti o ma ko lodo iwo Olorun alaaye je ki o jina si wa je ka le duro ti ode opin ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Fun akoko kokoro ti ani ni aoye oro Olorun wo nipa itoni Olorun inu aye ti a wa o je aye ti a o ti wari awon oporo ati eletan ni won ma bi mo ton ma so pe baba Tunde tabi iyabo iya ki pada wa bi baba ba si ti lo o lo na niyan ko si baba Tunde ko si si iyabo bi a ba npe obe kale men to se la se nloruko won pe obe ni aye je ibiti a o ti wari awon ti won ni ogbon die won ma nso wi pe ta lo mola nitori wi pe oju wa ko ri na ju igi mu wa lo asi je ope to be to je wi pe eyi to nbo leyin ola ko la si wa loju ko si ye wa o ni itoni Olorun sese pataki ni gbogbo igbese ti a ba nfe gbe ni igbese aye wa awo itoni Olorun ni Exodus mo nka ese ti o gbeyin ninu ori ikejila Exodus ori ikokan le ni aadota Exodus ori kejila mutografara ese ikokan le ni aadota o si se ile ojo na gan Oluwa mu awon omo Israeli jade kuro ni ile Egypt gege bi ogun won mo fe ki o fiyesi wipe ki se Mose le o mu awon omo Israeli jade ki si se Aaroni ki si se ninu agbara ti awon ti kara won ni won fi jade Olorun fun rara re Oluwa orun ohun aye eleda wa eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo igbese aye wa eni ti o si nfe saanu fun wa ninu ife re pelu owo agbara re ni o ko si awon mo Israeli ori wi pe bi won ti le ti je iran Abrahamu sugbon gege bi eni to nka bibeli o ti mo wi pe Joseph ni eni ti ata si Egypt bi ojo ti ngori ojo ti odun si ngori odun ni iyan bere si ni mu ni Egypt iyan yin si mu de Canaan ni bi ti Jacob ati awon omo re ti won wa bi a si n gbọ iroyin wipe ọpọ ounje wa ni Egypt beni Jacob ran awon omo wonyi ni won lo itan na gun pupo sugbon ni ipari gbogbo re ni awon mewa ti aran lo ni won ri wipe won ni isoro pupo nitori Joseph o n bi won lere oro oro we o so fun wi pe se ki se pe e wa se ami ni ile Egypt e n fe ri ihoho ile na won ni da o rara ki se be sugbon o fi ye won wi pe bi won ba fe onje won lati mu Benjamin e ti o je aburo won ikeyin ti o si je omo iya Joseph won lati mu wa nigbati oro yi doju e gbati o ya ni Joseph fi ara re han fun awon eniyan won yi eyi ni o gbe Jacob ati awon omo re ati awon ti awon eniyan won ti bi pelu ni o mu owo si Egypt gbati o ya Jacob ku awon baba nla meji lawon yi pelu Joseph awon na ku pelu awon omo Jacob nigbati ati yi oruko Jacob pada si Israel awon wonyi tedo ni ipinle Gosheni ni ti ile orile ede Egypt sugbon nigbati o ya iya nje won oju npon won won di eru ni inu isiru yin ni won wa ni won fi kepe Oluwa ni Olorun ran Moses si won o si so wipe oun fe yo won jade opolopo ise ami ati ise iyanu ni Olorun ni lati se ki o to yo won jade nigba ti won jade tan ni a wa nso fun anisinsin wepe o si se le ojo na ga Oluwa mu awon omo Israeli jade kuro ni ile Egypt. Ile Egypt ni a fi se ape ni a fi se apere fun wa wepe o je ile eru isinru o si je apere ile to wa ti awon eniyan won ti won o le se bi won tin fe o je apere aye gbogbo ani ati wa ninu aye tele tele ti a je eru ese eru esu ti asinsin Oluwa ororo ni ti a pe ni satani sugbon nigba ti o wo Oluwa eni ti o fe wa eni ti o mo wa eni ti o si mo we pe ohun o fe ki a segbe nitori okan wa se ye biye ni oju re o yo wa jade kuro ninu ese ti a wa nitori wo pe a ti fi Jesu Kristi rubo fun wa eyi ni a ti fi han wi pe eyi yi ni odo agutan Olorun eni ti o ko ese araye lo eyi ni o tumo si igbala bi a ba mo ese wa ti a ke pe Oluwa ti a si jewo ese wonyi fun Olorun ti o dariji wa a di eni igbala lese kese ti a ti di eni igbala ni aye wa ife wa okan wa ara wa ise wa eto isise wa nisise ntele ni a ko gbogbo re patapata ni a ko le Olorun lowo awon ti ko ni oye igbala ati oye ona igbagbo won a ma ro wi pe mo ti di onigbagbo e je wi pe mo n lo si ijoba orun sugbon nipa ipinu isise ati eto igbesi aye mi iyen wa lowo temi ikan tin ba fe ma se ohun to ba wun mi ma dawo le sugbon gege bi eni ti o n fe mo kini inu Olorun kini ife Olorun bi a ba ti ni igbala ni a je ki Olorun ki o di adari oko ti a wo ohun lo ma n fi eto si igbesi aye wa ohun lo ma n to wa ki se ti wa mo lati ma dari igbesi aye wa awon oluko wa n ko wa nipa eto igbeyawo fun onigbagbo ninu aye a ki pe enikeni joko we pe bayi ni a se ngbeyawo ko si itoni oni isina pupo se wa ni igbeyawo awon opolopo to si nje wi pe se awa na ti mo ni ile Yoruba won so we pe iyawo ti a fi jo fe iran ni owo lo awon iyawo won yi ti a nfe ti a o si mona bi a ti nfe iyawo ile ijo la ti n ba won pade tabi idi tete ni a ti n ba won pade o si sese ninu oja ki a ba won pade awon ta ba pade be won ki le duro nile nitori wi pe awon papa a o fi pa ni tan fun won baba ati won o fe pupo ni iya ati won na o sese ko je ikarun tabi ikefa ninu ile bi awon na si tin dagba ni won wo arowo to won gege bi okan omugo won bo ba se dari won be ni won tele sugbon awa ni olorun se ni olori re bi o ba wa ni bi ni asa leyi ti o ngbo awon eko won yi a o pa ni itan fun wa wi pe awon baba wa ki won ki o to gbe yawo wi pe enikan pe won joko o bere si ni so fun won gege bi a se ngbese kori be tabi ki a so fun wa wi pe gba ti an ka iwe iroyin ti awon orile ede ti won ma n te jade wi pe ah mo ma se alari ba pade eto igbeyawo won si so fun ninu iwe iroyin wi pe ba se ngbeyawo niyi se e ma ri kan ninu iwe iroyin tabi ni itan alo ti a ma n pa ni asale e ti abajoko si idi emu ati idi oti tabi ti anta ayo bo si je ludo ni atanomori ti anta o pa ni itan fun a wi pe eni bi ti ati anta ayo tabi ludo tabi ni bi ti ati mu oti ni won wa nsi wa leti ti won so fun a wi pe bi a se ngbe isise niyi rara o ki ri be sugbon awa ni olorun di joko ni oko bibeli fun awa nse fun wa lati oju ewe kan de oju ewe miran wi pe ki a ma ba se ese gbe ki aye wa ki o ma ba daru ki o ma ba dabi eni wi pe a o le kese jari ni ona ti igbagbo olorun wa so fun a wi pe ito ni wa mo si ku oku orire ko wa lasale yi abi inu odunba tun gbo eko oro olorun awon ti olorun dari ni afe ka nipa won yi mo si nbe olorun wi pe bi o se nje ki a gbo ki o fun ani eti igbo ati aya igbase ki a le se ife olorun ti te o fi ri jesu loju koju nigba ti a ba de orun awon won yi leyin ti olorun gba okan won la ti o yo won kuro ninu oko eru ati ti o yo won kuro ninu ipo ese ti won wa ni a so fun ani ori iketala exodu ese iketa mose si wi fun awon eniyan na pe eran ti ojo oni ninu eyi ti eyin jade kuro ni egypti kuro li oko eru nitori owo agbara le oluwa fi mu yin jade kuro nihi a ki yo je akara wiwu o nso fun wa o ni iwo ti a ti gba okan re la iwo ti o ti jewo ese re ti o ti ko sile iwo ti a ti fi eje jesu we ti o ti di eniyan otun eda titun o ni eran ti ojo oni ojo ti a gba ola ojo ti a fi imole han fun o ojo ti oro olorun ti o la oloye ti o je ki o mo wi pe ona abayo kuro ninu ese wi pe o wa o ni eran ti ojo oni ninu eyi ti eyin jade kuro ninu ese kuro ninu aye kuro ninu ife ti ara eni kuro ninu iwa orikunkun ti atijo o ni ani lati ranti eyi lo ye ki o ranti nigba ti o ba fe gbe igbese boya o fe gbe yawo ni o sese ki esu ki o lugo si eyin ipako re ki o ma so fun o wi pe ki o ma ti ogbon ogbon wi pe ki o se eyi tabi ki o se eyi ni mo fe ki o ranti ojo ti a gba okan re la o ni ojo nla ni ojo na ti jesu ti o gba mi ojo ti a fi eje jesu we okan re mo ojo nla ni ojo na ko si ye ki o gbagbe o sese nibi ti o ti n wa owo nibi ti o ti n fe sowo ki awon eniyan ki won ki o fe ki o se fayawo ranti ojo ti a gba okan re la we pe o tun ni sare bi aye se sare o ni je bi aye se nje o ni woso gege bi aye se nwoso o si ni gbeyawo tire gege bi aye se gbeyawo bi o ba fe je asegun oni lati ma ranti ojo ti agba okan re la ojo ti a so wi pe amu ese re kuro sugbon ti mo nfe ki o ye oni wi pe gere ti agba okan won eniyan won yi la ni ki se wi pe okan won nikan ni olorun gba o gba eto igbesi aye won o gba emi won o gba okan won o wa bere sini dari won be sini se akoso won ni exodus ori iketala lati ese ogun titi de ese ikeji le ni ogun won si mu ona ajo won kan lati sukoti lo won si do si etamu leti iju oluwa si nlo ni waju won oluwa si nlo ni waju won iwo to saju olorun ni bo lo nsare lo bo ba sare saju olorun wa popo gba to ba sare ibi tolorun o ba ede wa kan idin ninu iyo ile iyo nibi ti enikeni ki gbe ile asale wa debe o si mo pe ni aginju o mo bi ti omi wa wa kan apata ba lo se fe mu omi jade ninu apata iwo to fe gbe yawo to ti gbe kan ri to si bere lowo olorun eni to lagbara to be to si ni oye ati imo to be to gbe yawo fun adamu eni to si se amona iru eniyan bi inoki eni to se amona eniyan bi noa awon eniyan to ti saju wa ninu igbagbo eni ti o ye ki agbekele ni bo lo nsare lo awon wonyi gba ti won jade kuro ni egypt o ye ki won koju o ye ki won ki o be si ni sare sugbon won duro de oluwa won si so fun wa wi pe oluwa si nlo ni waju won ninu owon awo somo li osan lati ma se amona won amona ni eni ti o mo ona to si nlo siwaju ti o so fun wa wi pe ibi ni ki o gbe ese re si ki o lo si ihin tabi ki o lo si ohun lati ati le oru li owon ina lati ma fi imole fun won lati ma rin li osan ati le oru owon awosomo na ko kuro li osan tabi owon ina li oru ni waju awon eniyan na eduro sebi mose ti wa le aginju saju akoko yi fun ogoji odun to si ma nko awon eran jetro to ma nko won rin lati jeun lati momi iru oludari be alakoso be to ti wa ni aginju yi kan na fun ogoji odun olorun o se fi won sile ko so wi pe ah sebi mose ti mona awa ti a wa woli kaakiri woli o ti ifeto si igbesi aye ti e iyawo ti e sa lo ko mo bo se ma pe pada awon omo ti e won ya igi won ya ko gbo kan alagidi sinu ile ti e ohun ti ifeto si ile ti e iwo na tun lo ko ti e ba o fe sina niyan mose to ti lo ogoji odun ninu agiju Olorun o fi eto ati mo na mo Israel le lowo Olorun fun ara re o tun saju won je ki n bi o ninu igbeyawo ti re se Olorun saju e shon so ona shon so fun o ninu isowo re ninu oja re nibi ti o ma nlo se Olorun saju re lo awon to nlo sile oti ti won gbe bibeli sile ti won si nka bibeli won le ka samu ju kini lo o ye ki a bi won se olorun lo se amona won lo sile oti awon ti won lo sile sinima ti won lo nwo aworan ara ogiri aworan ti o ma mu eniyan lati roni ife kufe se Olorun lo lo saju won lo tele de won sibe yi pe e ma bo we yin omo mi e wa wo nkan aramanda lati India se Olorun lo nto won abi emi okunkun abi emi esu awon ti won lo si ile tetenkose Olorun lo se waju won lo to si nro ko sile to lana sile fun wi pe o ya ni ile tete ile otinko ile ijonko abi awon ti won fi ese sere ti ballu to di pe igba ti ere ba doju e won be si ni ju igo fun ara won se Olorun lo se amona ti e lo sibe to so pe o ya o kuri iwasu gbele e lowo iran wiwo lo gbele o lowo sugbon bo se ti amo Israeli ni won so fun a wi pe Oluwa si nlo saaju won ewo numeri ori ikewa numeri ori ikewa eje ki a wo asise ti amo Israeli won yi ti won se nipa itoni Olorun numeri ori kewa ki a wo lati ese kokandini ogbon Mose si we fun Hobabu omo Ragueli ara Midiani ana Mose pe awan shilo si ibi ti Oluwa ti wi pe emi o fi fun yin wa ba wa lo awa o se ole ore nitori pe Oluwa soro rere nipa Israeli ran ti wi pe Oluwa ni o tin dari awon Israeli Olorun samona won owon ina ni oru ati ikuku ti awo samo gege bi owon pila ni anpe ni owon ni osan gangan o si nlo ni waju won angeli Oluwa paapa nlo ni waju won sugbon o to akoko kan eto ni Olorun dabe ni wo pe o fe su awon eniyan won yi ka ma duro de Olorun o fe su won ka so wi pe a o mona ki ka se ma so pe ko Olorun sa mona wa o fe su won ni Mose ba so fun o babo omo Ragueli ana re wi pe wa ba wa lo a san wo fun e e to ngba lofe bi owo nla ni won san ni tapun ewo san lofe to Olorun wo wa san baba be inu awon to wa ninu aye owo pupo ni won san iwo to je wipe lati igba ti o ti di onigbagbo atun bi ti Olorun ti gba okan re la bi ori ba nfo Jesu ori nfo mi o asimu kuro binu run o ni Jesu ewo ni mo tun ri ba mu kuro a mu kuro bo dabi eni wipe o wa ni po iloyun ni bo ba sa ti bo ti jeun to be si ni je ewo ton ka fun e tele tele se o mo pe awon elese bi efo wa loko won Ejo a so pe won gbodo fenu kan efo bo je agbalumo ni bo je osan ni Ejo a so wi pe o gbodo je bo ba je ara ya funfun bi la jade ko gbodo je bo je ewa lo jade loko e ko gbodo je bo jo osan ni a kan ma wodan bo je ebe pe ko gbodo je o si le wa ni pe iloyun gbogbo awon nkan to je wi pe ara nilo ni ru ipo be boya bi eyin ni won ti ma ka ewo fun wi pe orisha eni o gbodo je yin o orisha o fe rere fun e o fe ko ku sinu oyun yen ni o ti e sese kan won le so de bi wi pe kan tun ma ka ewo mi mimu fun e o pari foluwa e sugbon gba ta ti di onigbagbo gbogbo ewo tele tele osan ni ibepe ni gbogbo nkan patapata la wa nje tara ndan sugbon ko sipo tun sanwo mo be na ni pe o nfe imoran lati odo Olorun o nfe itosona koni pe o nsanwo nkan to je pe ninu aye awon ti won pe ni counselor awon ti won gba ni imoran owo pupo ni won san fun won eyi ni isina ti Mose ati omo Israel ti won tun fe wonu re lo won san fun o babo pe a se olore a san fun o bo ba le ba wa lo ninu ese ogbon o si wi fun pe emi ki yo lo ṣùgbọ́n èmi ó padà lọ sí ilẹ̀ mi àti sọ́dọ̀ ara mi, ó sì wí pé má ṣe fi wá sílẹ̀. Èmi bẹ̀ ọ́, ìwọ sáà mọ̀ pé ní ìjùlẹ̀ àwa dó sí, ìwọ ó sì máa ṣe ojú fún wa. Ìṣìnà púpọ̀ ni èyí. Wọ́n ti rí ọwọ́ Ọlọ́run, agbára Ọlọ́run, ìtọ́ni Ọlọ́run ṣáájú àkókò yìí, ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé ara tiwọn. Wọ́n fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé ẹni tí wọ́n fojú rí, ẹni tí wọ́n mọ̀. Ta ni ìwọ fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé? Ta ló fẹ́ kó yan ìyàwó fún ọ? Èyí tó ti ń dúró de Ọlọ́run tọ́lọ́run ti ń tọ ọ́ kọ́. O rántí ìgbà tó fẹ́ ṣiṣẹ́ ni, ṣé bí Ọlọ́run ló darí rẹ? O rántí kò tó wá sẹ́kọ̀ọ́, ṣé bí Ọlọ́run ló darí rẹ? O rántí ilé tó ń gbé ni, ṣé bí Ọlọ́run ló darí rẹ? Gbà tíṣẹ́ wọ́n púpọ̀ tí ò sẹ́ni tó ríṣẹ́, ṣé bí Ọlọ́run ló darí rẹ síbi tí o ti ríṣẹ́? Gbà tó dàbẹ ni wípé ẹ̀yìn kan wọ́n níta, ṣé bí Ọlọ́run ló ti ń darí rẹ? O wá fi Ọlọ́run yìí sílẹ̀. O wá dàbẹ ni wípé ẹ kò ní tọ ọmọ. O wá lọ bá àwọn ènìyàn wípé ẹ jọwọ́. Èyí ni àṣìṣe tí Mose àti àwọn àgbà Ísírẹ́ẹ̀lì tí wọ́n ṣe ní àkókò yìí, ṣùgbọ́n ó bá bù sọ pé rárá o, mo fẹ́ lọ bá àwọn ará mi. Wọ́n ní má ṣe bẹ́ẹ̀, tó bá bá wa lọ, wàá jẹ́ ojú fún wa. Mose fẹ́ fi ipò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adarí, gẹ́gẹ́ bí ojú àwọn ènìyàn, ó fẹ́ fi sílẹ̀, ó fẹ́ fi fún Óbábù. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ó rí ìjà tiẹ̀ lọ́dọ̀ ènìyàn. Bó o bá rí ìjà tiẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn, àánú Ọlọ́run ni fún ọ. Ọlọ́run fẹ́ kí o lè tẹjú mọ́ òun ni ó ṣe jẹ́ kí irú ẹ̀jẹ̀ kulẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ó wá ayé. Ní ẹsẹ̀ 22, ní ẹsẹ̀ 23, wọ́n sì ṣí kúrò ní òkè Olúwa ní ìrìn ọjọ́ mẹ́ta. Àpótí májẹ̀mú Olúwa sì ṣíwájú wọn ní ìrìn àjò ọjọ́ mẹ́ta láti wá ibi ìsinmi fún wọn. Ọlọ́run ló ń wá ibi ìsinmi. Ṣé wọn mọ̀ pé ìgbà tó bá fẹ́ gbéyàwó, ó ń sọ pé mo tiẹ̀ fẹ́ sinmi. Bí n bá gbéyàwó sìn, ilé ẹni tí n bá wà, màá lè mọ̀ wípé mo débi tí mo ń lọ. Ọlọ́run ló máa ń wá ibi ìsinmi. Orí tí wọ́n sọ wípé àpótí májẹ̀mú Olúwa sì ṣíwájú wọn ní ìrìn ọjọ́ mẹ́ta láti wá, láti ṣe àwárí ibi ìsinmi fún wọn. Ọlọ́run ló máa ń ṣe àwárí ibi ìsinmi fún wa. Ilé tí a ó gbé, ọkọ tí a ó fẹ́, ìyàwó tí a ó fẹ́, Ọlọ́run ló máa ń wá, tó sì máa ń rí, tó sì máa ń jẹ́ kí ó dìímọ̀ fún wa wípé òun ti rí. Ní ẹsẹ̀ 24, àwọ̀ sánmọ̀ Olúwa ń bẹ lórí wọn lé ọ̀sán. Nígbà tí wọ́n bá sì ṣí kúrò ní ibùdó, ó ń sọ fún wa ní Exodus orí 14. Ìgbà mìíràn a máa ń ṣe àṣìṣe púpọ̀. Àwọn onígbàgbọ́ kì í mọ kí ní ṣe tí a máa ní ìṣòro. Máa sọ wípé tó bá ṣe wípé Ọlọ́run ló ń darí mi, èwo ni mo tún wá bá pàdé yìí? Jẹ́ kí a kọ ẹ̀kọ́, kí a sì kọ ọgbọ́n lára àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì. Mo fẹ́ sọ fún ọ wípé bí ìṣòro bá wà lé ọ̀nà rẹ, ohun tó yẹ kó wádìí ni wípé wádìí ara rẹ. Béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé èyí tó dé bá mi yìí, kí ni èrèdí rẹ̀? Ohunkóhun ló lè ṣẹlẹ̀, bóyá ní ìgbéyàwó rẹ. Béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, Olúwa, kí ni dé tẹ́lẹ̀ dé bá mi? Àlàyé ọ. Bó bá jẹ́ wípé ìṣòro yìí dé, kí a lè fi agbára Ọlọ́run hàn nígbèsè ayé rẹ. Bó bá jẹ́ pé ìṣòro yìí wà níbẹ̀, kí iṣẹ́ ìyanu kí ó lè ṣẹlẹ̀ nígbèsè ayé rẹ, àfihàn ọ́. Bá sì jẹ́ pé àfọwọ́fà rẹ, àfihàn ọ́. Bó bá jẹ́ wípé ó yẹ kí o ronúpìwàdà, àfihàn ọ́. Bákan náà, rántí wípé Ọlọ́run darí àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì, ó sì ń tọ́ wọn, ó sì ń tọ́ wọn. Wọ́n ń lọ ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé, wọ́n tẹ̀lé Ọlọ́run, wọ́n ń wo ọ̀wọ́n ìkúkú nì àti ọ̀wọ́n iná nì. Wọn ò jẹ́ kí ojú wọn kí ó kúrò. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni Ọlọ́run fún wa ní ọjọ́ òní. Bí ò bá jẹ́ kí ojú rẹ kí ó kúrò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, yóò máa darí rẹ. Ṣùgbọ́n wá wo ibi tí Ọlọ́run darí wọn lọ ní Exodus orí 14 láti ẹsẹ̀ 10. Nígbà tí Pharaoh sì súnmọ́ tòsí, àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì gbé ojú sókè, wọ́n sì kíyèsí àwọn ará Egypt ń bọ̀ lẹ́yìn wọn. Ẹ̀rù sì bà wọ́n gidigidi. Àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì sì kígbe pé Olúwa, ó ṣeéṣe nigbati o tin wa ti a tin to sona gege bi oro olorun ti a tin ko gege bi oro olorun ti a laaye o ni kini kini gege bi oro olorun o si bere si tele oro olorun yi ni igbeyawo re tabi ni ise re tabi ni bo se nka ibeli bo se ngbadura sugbon o sese gege bi a tin dari re ti a to sona o wa gboju soke o wa ri eto ti bo ninu e tele tele ta npe ni farao o le je farao aisan o le je farao aini o le je farao airi sese o le je farao ai ti ni yawo o le jo lo tele o okun pa wa ni waju awon oke won si wa ni egbe otun ati egbe osi o si so wipe ah se bi won so fun wa wipe baba gboto lohun won so fun wa wipe baba tele ona ti olorun pe alaafia ni ipese ni ati ore ofe ni ewo ni mo ri yi se bi farao ta ko sile ni jelo ni mo ri to ntele mi abi ki se aisan to fi mi si e lojo ti mo ri gbala on ko lo tun de yi kini ki se won ba ki gbe gbati farao de ranti o baba so nkan kan fun o gege bi oro olorun nipa igbeyawo re boya pe ko se atunse nta so fun e pe ore ofe olorun yo tun fun o pe bo ba ti ni iyawo meji dandan ni o n lati se atunse bo ba fe wo ijoba olorun tabi bo ba ti ni kankan o n lati duro de akoko ati igba ti olorun yo yan fun o pe o si n lati duro de itoni olorun o si je wipe o ti n gboran yi tolorun si n to tinu re n dun to n korin ayo to n so pe ah gbangba ijoba olorun a jo debe ni bi na n jo bojo n ro a ma jo de ijoba olorun ni iso wa ni ko foko ni so pe so n korin ni o so pe o bo lowo mi ah mi o ti ku mo lo sabule ni mo lo sise labule ni mo tun ti de nsin ah aya waja bi ru e ba sele lojo monday wa ma so pe nje ma le lo ni ojo isegun lojo tuesday ba je ma le lo seko beli yen pe awon so pe ah o se bere ni awon ara ile won so pe ah mi o so fun e igbagbo en to ko se en to ka bibeli bi ti eyi ti ki daran bibeli ah e tan won yin bo kakaka ti o gbe won iwo na wa gbe iwo eyan dudu ifa na fi ko wa ninu le ti wa oju orisa ti wa le o gbe bibeli ah o di nkan mi ma e lowo abere bo lowo adete o dete aye wa ja oni kini kin se eyi ni o de ba mo israeli ni won gboju soke na ri farao lo wa nbo na wa ki gbe wo ese kokanla won si wi fun mose pe nitori isa ko si ni jiti ki iwo se mu wa wa lati kule agiju lati ku ni iju e se ti iwo fi se wa be lati mu wa jade ti jiti wa bo ba je ni to ni igbagbo wa bohun gbato ba dele iwo to wa seko ibeli ta korin ta patewo ta gbadura ta ko eko oro olorun to si se ipinu wipe ah ko si nkan na gbangba ijoba olorun a ma jo de be ni bo ti dele na ti lekun abi ere ni o kan lekun won dahun o si n gbo radiogram o n korin ninu ile o n gbo boya oko eni o n korin ti e o si pe awon mo ni eje ma ju iya eju iya were iya je ejule olowo nkan to wakaki loru yi o tun kan lekun ko se n to dahun o pe omo e pe ade o to ba dahun to ba silekun ade na joko le abo mo mi ko yi ni iṣu a ma so pe se bo fe ka bibeli ni e o ti ka bibeli ibeli na o gbe e nsin igbagbo na o gbe e daada o ti mo nkan oju a ri nkan aya be si ni ja awon israeli na ba be si ni kigbe na so pe mose se ko si isa oku ni ijiti o ba ti fi wale ka ku akudanu sinu oko eru sinu ese ka kun lo sorun apadi ju èyí tó mú wa jáde wo èyí tó wa dé bá wa ń sìn na wa ń kígbe wo ẹsẹ ìkẹtàlá mose sì wí fún àwọn ènìyàn náà pé ẹ má bẹ̀rù ẹ dúró jẹ́ ní sùúrù mose fún ara ẹ kò tí ì gbàdúrà ó ní ẹ dúró jẹ́ máa ṣe àlàyé fún ọ yékéyéké e ti o fi je wipe eduro je to wi ni o ye ko wi be oni e ma beru eduro je ke si ri igbala oluwa ti yo fi han yin le oni nitori awon ara egypt ti eyin ri le oni yi eyin ki o tun ri won mo lai lai nitori ti oluwa yo ja fun yin ke eyin ki o pa enu yin mo oluwa si wi fun mose pe e se ti iwo nke pe mi so fun awon omo israeli ki o si so omo israeli ki won ki o duro je abi ki won ki o se kini olorun o ni ka duro eko bibele tori isoro olorun o ni ka duro pe a o gbodo sise sin oni tori isoro nitori wipe egba ti mo de fe gbe yawo na won de so fun mi o ka gbadura ka gbadura mo si gbadura wo isoro ti mo ri eyi ti olorun si yan fun mi a mo de ti gbe yawo san onu kan koja odun meji nkoja a o bi mo olorun ni ko tesiwaju ni tesiwaju adura ni ko tesiwaju eko bibeli ni ko tesiwaju ati ma ko niyan olorun logo ni ko tesiwaju ati ma jeri kaakiri pe jesu ngbala jesu so di mimo jesu fi agbara e mo kun ni jesu wo san jesu si ma pese jesu ma fi omo fun agan iwo ni to si yagan o si ti bi mo esu a ma so pe duro je o e to tin wa su tele tele yen panumo duro je olorun ni o ti olorun ni bo ti e ti bi mo tesiwaju lati ma so pe olorun ma fun agan ni omo iwo to ti gbe yawo tawon obi e ton so fun e wi pe o to su e na awa pada ko si ni o lati pada abi o na ni nsin o ti to omo ogbon o si ti loko o si ti gbe yawo awon eyan si ma so fun e pe te jeje ti eyin na ti poju iwo lo pa jesu ni ewo ni ti e ba ni ti e se wale o tin gba were mesin o ti eyi ti poju won a ma so fun e pe duro je olorun si so fun wi pe eyi ton e bon se nsoro si yen ton se nunu bi ni se si yen oni ko tun tesi waju ko ma lo o si ori ni ese ikerindinlogun sugbon iwo gbe opa re soke ki iwo ki o si na owo re si oju okun ki o si ya meji awon omo israeli yo si la aarin okun na koja ni eyangbe ile aarin isoro to wa nwaju eyin o na la fe rin koja okun pupa to wa nwaju yen aarin e na la ma gba koja awon ti o mo ona olorun se mo pe awa ma idi ni se olorun awon ti won o ni igbagbo apoju ni won gba ti okun wa ni waju ta so pe o ya emura o a fe bere rin ajo wa ton so pe afara ta se sibe da ko ni lo afara awon oko balu to ma n fo lo furu to ma gbe wa koja okun da won ni ko ni lo won sa so pe emura o e je ka tes waju o e je ka lo o iwo to ri isoro ni gbesi aye ta so pe o ya o e je tes waju afa ise fo lorun eyi to wa legbe akorin to je pe isoro lo ba de bi ni asale yi ti a si so pe o ya o e je ka tes waju o tun lati wa akorin ni ola eyi to je pe o ti gbadura ati le ri iyawo ati le ri oko fe to ta si nko ni ona olorun isoro si de mama kigbe mama sunku mama so pe bo ba loko mi o ni sure fun e bi mo ku ninu sare bon se pe lorun mama se pe fun eni o si wa o so pe ejo e ba mi gbadura oko ni mo wa iyawo ni mo wa kini ka so fun a so pe ta tesi waju ni tesi waju adura tesi waju ati ma ka oro olorun tesi waju ati ma gbo on si olorun lenu tesi waju ati gbogbo igbesi aye re ati okan re ati gbogbo ona re fi le olorun lowo patapata boju moju ko ni isoro to ni teju mo jesu ko si ma tesi waju isegun daju mo so pe kini daju isegun daju awon apada seyin awon ni won padanu awa ta fe tesiwaju isegun ni fun wa loni ni olorun be lo wa pe ewo lo fe se okun pa lo wa nwaju eyin fara o wa leyin bo ba pada olorun o ni be pada o olorun ti be ko ni ba ni keni pada si egypt bo ba pada owo fara o ni wa ko si egbe o se sa lo oke wa nbe ti bi o se sa lo oke wa nbe iwaju nikan ni olorun wa o si si waju wa lo bọlọrun ba wo okun pa mo ro pe o ye ka ni igba lati wo okun pa bọlọrun wa ninu na se na ki ju olorun abo ma ju olorun ina ti o ba ju olorun ko gbodo ju omo olorun se bi awon Sedraki Mesaki ati Abednego ati se ife Olorun ni o wa ninu okan won ni Nebukadnezari wa pe won pe ete jeje o e ma je ki gbagbo yi ko ko di nkan mi mo yin lowo bo ba je wi pe e le yi okan pada nigba te ba tin gbo fere ati duro ati gbogbo ohun elo ori te ba teri ba die otito ada ki won be ba ko tani olorun na ti o gba yin lowo mi ah won ni ba je be oba e to so yen o ti soko ja ite eyan so bo ba je be ni so ina na lo dale olorun yen afesin asin fe ko ye oba wi pe olorun ti a wa nsin o le gba wa inu ba bi Nebukadnezari awon elomiran ma ma se igbagbo won so pe ah ma je kinu bi awon agba o gba telese oba binu ta lo ma binu kon binu dada awon iya agba to wa nle awon baba agba to wa nle awon ko lolohun fi kan se tan wa nle o ye kinu bi won abi o ye be inu ba bi Nebukadnezari o ba dana okun men to nda ko men to dana fun awon omo odo ti e lo dana fun lati pa okusimo o ba de awon omo olorun a ki de omo olorun owo to ba fi de omo olorun ma nro ni o ba de won won ba ni o ya o won ni ta lo ma le gbe awon eyan won ju sinu na awon ti won mo wi pe ojo ton ma lo keyin lojo aye won awon ton fe sise fun esu fun Nebukadnezari won ba bo siwaju gbe awon eyan won ba ju won sinu na ina to owo owo ina to mi o ko pa won re patapata na bo se laju won ba ina run apadi na tun jade si lohun awon Sedraki Mesaki ati Abednego ton so pe bi na njo ma de bi ton tin kaka oro olorun bojo nro bi o so umbrella ma de be bo je pe Pharaoh nbo leyin okun pa wa waju mo lati sin olorun ti won se ipin meta ni won won opo o won opo rarara bo ba ton denu na okun ta fi de won ojo rawrawu irun won aso won bata won ko si nkan tojo ni Jesu ba Jesu latoke orun Olorun wa lo ba so pe awon omo mi ni mo ri yen o ye ki n lo ba won lo no ba rin kakiri ni una no ba soro o le mo nkan ton so o le mo gba ti wo ba se tan lati line na ti e koja ni wa mo nkan ti won so tori pe baba wa ninu una baba wa ninu wahala igba ni Jesu ma wa iru oro to ba won so ninu una yen a ba won so ru e iwo ta ya nja to debe o le gboru oro be a ki kan gbo ni ni ara ofosa ka kan ma lo ko si isoro ko si wahala a o fe gba igbagbo to wa pelu ninu bi ni oki o ni gboru oro be gba ti wo ba wo inu na ti e koja lo ti Nebukadnezari ti esu ti awon iya agba awon baba agba awon baba asale ti won da sile fun wa ta si so pe ko si nkan na ko si nkan to mimi laya mo nlo ninu na yen Jesu wa pade e nbe on wa soro Nebukadnezari ba taju kan pe emo kini mo ri ninu na won rin won ni ipa lara kankan o wa so pe eyin omo olorun eyin omo oga ogo oni ejade na ba jade ah won ni ko siru olorun to le gba yan bi ru eyi awon ton fe tele ona to olorun niyan e ki la ti ri si ko pe na gba ti Nebukadnezari to ti ku ti omo e na to ti ku ni Darius yen tun gori oye lawon kan ba fi ofin kale na ba so pe ofin ma gbadura ati egbo ofin pe ounje won ofin wo pe eni to ba fe ra omi ni agbegbe ogara wa kan kobo mewa ati egbo yen ofin ma gbadura ofin ipaniyan niyan gba ta ba gbadura ku lo patapata ni abi ki se be ofin to nwo oko loko le gbele ninu ile ofin pe kin to jade nile wa nje fun mi ofin daada ni ofin wi pe ta so mi ba doti ni Saturday ba mi koko fo ofin daada ni sugbon ofin ma lo seko bibeli iyen ti koja ofin pe nile bi o ni gbadura si olorun o ta la tun fa gbadura si sesu la fe sin ni Daniel ba so pe mo gbo ti gbogbo ofin ile te tun wa gbe kale yi o ti koja o ba be sin ni gbadura awon tele muye ti won so lowo lese nobody won so pe aha ati mu o ti gbadura ese to da niyan o loju awon okunrin mi ninu ile to nba yawo ja e pe won jo e ki lese yawo e e o nka bibeli ni ese na ni ki lese oko e aha ese oko mi ni pe tele tele bode jo ba wa ajo ma nlo bode ode ebo jije bo ba wa ajo ma lo njeje ku je ni sugbon sin o wa lohun ti ri kan ije ku je ko je mo imukumu ko mu mo bale bale bi o ba je pe o lo seko bibeli ile e lo njo ko sinsin iyen gan lo ntami lara pe o ju esu sile ko si fe sin esu ba se sin tele tele won si gbe ofin kale pe nitori be o ninu le bi ko sadura ko si oro olorun kika o si gbodo ka bibeli o gbogbe bibeli wale e iwe ton ma nfun lati keko lo o gbodo mu wale iru ofin be a ma nre koja ni iru ofin be ni Daniel le gbo lo so pe o o mo nkan to n se ibi ki se le ohun orun ni le gba ta ba gbadura ba o le la se fe lo si joba orun kia lo ba lo n gbadura gba tan wa won mu de odo oba ko jiyan o wo won loju bayi na ni won so pe ko si se ko si aise inu okini oni wa pari esi oloya awon kini ibi ti n pa won won ba ju Daniel sin nu e eni to n gbadura a le pa en to n gbadura olorun ayeraye wa pele en to n gbadura eni to fe se fe olorun to fe fi oro olorun se amona re olorun ayeraye wa pelu e kini o ba panu mo won ba di ore Daniel ni Daniel sun ninu oro kini ti o e kan na o ya Daniel lara ni oba ba de laaro ojo keji pe Daniel olorun to nsin so gba o ta ba nsin olorun o ma ngba ni ni Daniel ba so pe olorun temi nsin o ki se awon olorun to loju to riran e to le titi ogboran ki se olorun tigi ati ope ati rin ati orisa olorun temi nsin o gba mi o ran angeli re o seso lori mi ah oni ko jade o ba jade awon iyoku ti won se esun eke ti won fi ofin buburu lele oba ba ni eyin na adanrawo abi eyin na sa nsin olorun eyin na sa to e ma bojo fo le npe bojo dura le ngba e sa nse kan eh o ye ka mo olorun to ngba ni tori be eyin na o ya o na wa ko ojo nu e ah igbagbo yato si igbagbo igbagbo agala ma sa ko gbeyan debi kankan o bi won se ju won nu e tegun tegun teran teran lo je won patapata iru olorun wo ni won sin se iru ti Daniel ni abi olorun Sedraki Mesaki ati Abednego olorun ti Mose ti Aroni olorun to ma se amona won eniyan re lo si ilu ile ileri to ti pese sile fun won abi olorun ti ki igba ni lojo oponju bolorun ba lana fun wa ba so fun wa pe ka lo sibi ma mi kan bi wahala wa loju ona t'olorun ni ko lo olorun wa ka kuro bo mi okun wa bi okun pa wa ni waju e olorun ala lati nu okun pa bo si je ina ni ko sewu fo mo olorun olorun wa nbi o pe ewo loro ewo lo si fe se ewo ni pinu e se o si fe ma lo ona tara e tinu mi ni ma se ohun lo fe joko ti abi o fe joko ti pe ohun kun t'olorun ba fe ibi kibi t'olorun ba ni kin lo ona kona t'olorun ba ni ki n to oni mo fe to mo fe ko gbadura ko so fun olorun wepe bayi ni mo se fe sin o bayi ni mo fe se mi o si beru inu ni bi ni tabi aya opo mi lori ohun ko nitori pe mo fe sin olorun yo siwaju re yo ma to yo ma se amona re sa gboran ni ife re bi wahala ba de ni oju ona na sa te siwaju ni ase oluwa bi o ba dabi eni wipe gbogbo nkan pin sa te siwaju ni ase re bi o ba dabi eni pe ota n dojuko sa tesiwaju ninu ise esin olorun bi leri re tile pe ki o fale bekele oluwa ma se foya ni oruko Jesu Kristi oluwa wa adupe lowo re olorun wipe o je ki o da wa loju wipe bi o ba gba nila o ma nduro tini pe bi o ba gba nila igbesi aye wa ona wa irin wa o ma nwa lowo re je ambe o wipe ma je ki abule o lowo ma je ki ayan fun ara wa gbogbo eyi to ma nje ki a fe se tinu ara eni lai bere lowo iwo olorun alaye gbogbo iwo ori kunkun ti o ma nje ki a se ti ife inu ara eni lai bere itoni ati imoran lowo re yo kuro ni oko wa ni oruko Jesu oro re so fun wa wipe iwo gbe oro re gaju oruko re lo ati wipe oro re to imole si ipa ona wa je ambe o wipe bi a se ngbo yi je ki a fi oro re si se gbogbo emi isina ati okan isina mo kuro lodo wa ni oruko Jesu ma to wa ma saju wa lo lana sile fun wa je ki oro re ki o ye wa gbogbo isina ti a ti tori bo tele tele a be o wipe ki o ka won kuro niwaju wa a si n be o wipe iwon ibadie ti igbesi aye wa ku ki Jesu Kristi ki o to de saanu fun a ma je ki a sako kiri ma je ki a sonu ninu igbeyawo wa ninu esise wa ninu igbese ki igbese ti a fe gbe je ki itoni re ki o da wa loju ki a to gbese bi a se n lo loni je ki abo re ki o wa lori eni kankan wa a n be pe ki o fi eje Jesu sami se eni kankan wa lara ki o wo awon eni bi ki o ma se te wa pa wa mo ki o si je ki alayo ninu isin re gbogbo wàhálà tí a sì kó wá sí ìhìn bóyá bí àìsàn tàbí wàhálà tàbí ìpọnjú ohun kan tí ó wù kí ó jẹ lé wọn jiyàn sí wa ní orúkọ Jésù adúpẹ́ kò ti gbọ́ tiwa máa tọ́ wa lọ ní orúkọ Jésù Kristi olúwa wa.
2: Kí o bi ara rẹ léèrè wípé bí Ọlọ́run bá wò ọ́ tí ó ń sọ wípé ta ni ó ní kí o tẹ àgbàlá òun nínú ayé tí ó ń sọ wípé ilé tí a fi ọwọ́ kọ́ tí a ń pè ní tẹ́ḿpìlì tàbí tí a ń pè ní ilé ìsìn tí Ọlọ́run rí ọ níbẹ̀ tí ó ń sọ wípé ẹ lè jáde wípé ta ni ó pè ọ wá o gbọ́ wípé wọ́n ń pe orúkọ Olúwa ìwọ náà pẹ̀lú ọwọ́ ẹ̀tẹ̀ ọwọ́ ẹ̀tẹ́ ọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ò ń gbé bíbélì ìwé ọlọ́run tó ní àfara ẹgbẹ́ ìjáde kúrò nínú ilé ayé ilé tí a fi ọwọ́ kọ́ mélòó mélòó ní ilé ọ̀run bí ó bá jẹ́ wípé Jésù gbà tí ó wà nínú ayé ó rí àwọn tí wọ́n wà ní tẹ́ḿpìlì àwọn tí wọ́n sọ wípé wọ́n fẹ́ sin ọlọ́run bí ìwọ náà ti wá ní òní tó sọ pé o gbọ́ wípé wọ́n ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú oògùn nínú àpò rẹ pẹ̀lú ìgbàdí nídìí rẹ pẹ̀lú òrùka ẹ̀rẹ lọ́wọ́ rẹ ìwọ náà gbọ́ pé wọ́n ní gbé ìwọ náà bá gbé bíbélì.

wa awon angeli wa nbi won mo Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iru yin jade awon ti won ro pe won fe sin sugbon ti iwa ese ti o kuro lowo won ni Jesu mu egba Jesu to feran omode to ti e feran awon elese pelu to si ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di eru wuwo le lori sugbon sibe sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti a n pe ni tempili melo melo ni orun bọlọrun ba mu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun o ni ese keji la wi pe nigba ti eyin wa lati fi ara han lati fi ara han eyi ti awon elesin se lojo oni ni yi lati fi ara han lati fi aso han lesi tuntun to se jade ka le mo wi pe awon ni won koko je gbese e won a ko wo gba to wo so to lo nbo ni ile olorun gbese wa lori gele to we lori bata e gbese iru e gbese buba e gbese o wa nsin olorun pelu gbese lorun aso keresimesi a n se ijade Jesu Kristi ta bi Jesu onirele a n se ijade iranti bibi eni to ni irele a n se iranti e onirele pelu igberaga won la n se kore igberaga igbese won la n se basa igbese afesinku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han a si n so wipe a je onigbagbo o ni ngba to wa lati fi ara han niwaju mi tele o bere yi lowo yin se olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese yeti ki o to le sin olorun oni tani o bere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lọwọ ẹni ẹlẹni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada foni nkan olowo nsọkun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won enikan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wi pe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole eyi to je pe sina lo nse to n fi okunrin ba ara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe won a ko wa si ile olorun owo tete won a ko wa si ile olorun owo contract eyi ta fi owo eyin ti a fi gba a kò wá sílé ọlọ́run owó tá a fi ebi pa ìyàwó wa tí ìyàwó mu gàrí táwa mutí owó ọtí tó ṣẹ́kù a kò wá sílé ọlọ́run ijó yẹ ọ̀lápèjúwe ìlú àtẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ ló wà ńbẹ̀ àwa wá a fẹ́ràn ọlọ́run a sàn dá mẹ́wàá a dáwọ́ rẹ ninu owo ole owo jibiti owo

ṣé ọlọ́run la ń sìn ni àbí à ń sin ara wa? Ó ní ta ni ó béèrè yìí lọ́wọ́ yín? Ó ní ẹ má mu ọrẹ asán wá mọ́. Tọ́ra rí já sí ohun ìríra fún mi. Ṣé àwọn ẹlẹ́sìn tùràrí ò ka bíbélì débí ni? Ṣé àwọn tí wọ́n ń lé ẹ̀mí ọlọ́run jáde pẹ̀lú èéfín? Ṣé wọn kò ka bíbélì tí wọ́n dé Àìsáyà orí kìíní? Àbí wọ́n sìn gẹ́gẹ́ bí ìrònú wọn? Tùràrí já sí ohun ìríra fún mi. Oṣù titun àti ọjọ́ ìsinmi ìpè àjọ èmi kò lè rọ́jú gbà á ẹ̀ṣẹ́ ní àní àpéjọ ọwọ́ nì. Ó wá ń sọ ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún wípé nígbà tí ẹ̀yin na ọwọ́ yín jáde èmi ó pa ojú mi mọ́ fún yín. Ẹ̀ṣẹ̀ náà pọ̀ tí Ọlọ́run fi sọ wípé bí òun ti fẹ́ràn àdúrà tó nì, bí òun ti fẹ́ràn kí àwọn ènìyàn kí ó máa ké pe òun tó nì, wípé nígbà tí àwọn wọ̀nyí bá na ọwọ́ wọn jáde òun pa ojú òun mọ́ fún wọn ní tòótọ́. Nígbà tí ẹ̀yin bá gba àdúrà púpọ̀ èmi kì yóò gbọ́. A sá ń gbá àwẹ̀, a sì ń yíra nílẹ̀, a sì ń ṣe ìṣóoru, síbẹ̀síbẹ̀ àdúrà ọgbà ó ṣe wá títí dé ibi tí gbàtà gbàdúrà títí tọ́lọ́run ò gbọ́. Labadi Saul kejì la ní tọ́lọ́run ò bá gbọ́ àwọn àjẹkù nígboro. Àwọn oṣó tí kú tán, nítorí bẹ́ẹ̀ ẹ bá mi wá wọn káàkiri. Àwọn tí ọwọ́ wọn gbó nítorí pé Ọlọ́run sọ pé òun kò àdúrà, pé òun ò gbọ́ mọ́. Nítorí bẹ́ẹ̀ àwọn oṣó àti àjẹ tó kù àti àwọn ẹlẹ́bọn lóògùn tó kù ẹ bá mi wá wọn. Ó bá ń sáré káàkiri, níbo ni ìwọ ọmọ ní oko Abẹ́kúta tán bí tó ti ń sáré? Níbo ló mọ̀? Ní agbègbè Ìjẹ̀bú, nítorí pé ọ̀tá ò kúrò. O dẹ̀ ti gbàdúrà, o ti gba àwẹ̀, omi àdúrà o ti mú. Bó jẹ́ wípé ó máa hàn lára ni béèyàn bá máa ń yọkùn lórí omi àdúrà, ò bá ti yọkùn. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àdúrà ọgbà ó wá ní tí sáàmù ò bá lágbára mọ́, tí àdúrà ò sì jẹ́ àwọn bàbá àṣàlẹ̀, àwọn balógun, àwọn ẹlẹ́bọn lóògùn wọ́n kù. Bí Sọ́ọ̀lù ṣe ṣe nìyẹn. Nígbà tí ọjọ́ àti lọ tó súnmọ́ tòsí, èyí tí ìbá fi ronúpòwàdà kò ronúpòwàdà, ó parí iréje rẹ̀ sínú wíwá àwọn oṣó àti àjẹ́. Ó kú sínú ẹ̀ṣẹ̀ ẹni tí Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ yàn lọ́ba, ẹni tí ó ti ní ìyípadà ọkàn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Bí ó bá fi ohunkóhun kún ìgbàgbọ́, àbá ètò ní lọ́wọ́ àbá jẹ́. A kì í fi ohunkóhun kún ìhìn rere. Ó ní ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún pé ọwọ́ yín kún fún ẹ̀jẹ̀. Ṣé mo sọ fún ọ? Èyí ni Ọlọ́run kì í fi gbọ́ àdúrà àwọn tí ọwọ́ wọn kún fún ẹ̀jẹ̀. Ṣùgbọ́n kò mọ níbẹ̀. Ní Àìsáyà orí 69, Àìsáyà orí 69 láti ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ìkẹrin, kíyè sí ọwọ́ Olúwa kò kúrò láti gbani, bẹ́ẹ̀ ni etí rẹ̀ kò wúwo tí kì yóò fi gbọ́. Ṣùgbọ́n àìṣedédé yín
le o ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ika yin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibi jade ko si eni tin wa eto be ni ko si eni tin dajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu eyin so wi pe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon be ni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wi pe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso ko ni bo bo lowo ko ni ka wahala to wa nle bo ni moto moto yo ni le debi ti alaafia e wa o ni ise won ni ise ika ise ipa nbe li owo won ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile emi olorun tenu mo fun wa ero won si ero won ero ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won eni keni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati ke pe nigba ti o wa ni tosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ori ofe ni a wa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe luku ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wipe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o si n fe so fun olorun wi pe o ni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wi le kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni luku ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si n gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon iyoku o n se awawi o n bo ese re mole
O ni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisoto panshaga tabi emi ko ti le ri bi agbowo ode yi emi ngba awe esin awon elomiran kuju eyi lo emi ngba awe ni erin meji le ose mo san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ese kerinla mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi to je agbowo ode sokale lo si ile re ni idalari ju ekeji lo ekeji yi ni farisi mo totan mo ti josin tan ile isin la bi mi si baba mi alufa ni awa la mu ehin rere esin igbagbo lo sabule abule wa awa ni apa ibori sharun ni ojo kini ni abule wa sugbon sibe sibe iro kuro lenu e eke sise ko kuro lenu e siseyun ko kuro lowo e owo eyin ko kuro ninu owo e sibe sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa ori ogbon ese keji la wi pe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mo le oju ara re sugbon a ko ti we nu kuro ninu eri re eje jesu kristi nikan lo ma nwe eri gbogbo nu kuro ni igbesi aye wa bi o ko ba ni idani loju wi pe eje jesu kristi ti we o ni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi iwo paapa ba tele apere rere be o daju wi pe eje jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati aba won gbogbo nu kuro owe ori ikeji din logbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ebukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo sugbon eni ti o ba se aya re le ni yo subu sinu ibi bi o ti gbo oro Olorun loni ti o si mo wi pe eje Jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun Olorun wi pe bibo ese mole ko ni je iwa re mo o si n fe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri Olorun ni wipe anu ati ore ofe yo je ti re o nso ni Isaiah ori ikarun dini ogota ese ikefa ati ese ikeje wipe e wa Oluwa nigbati e le ri e pe nigbati o wa nitosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to buru to laye ko si o sese awon to ti ba nise po ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise o wo wahala lagbaja eni buburu ni sugbon won ni so ni oju re o sese ko je aya
to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wi pe mo fe kan yi na eyan buburu won so leyin e sugbon laaro yi olorun o so leyin e awon to so leyin e pe eyan buburu ni o eru n ba won tori won le so ku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri pe o po lowo e ogbon ti a fi se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e sugbon olorun lati enu woli re o so kan loju lowuro yi pe eyan boboro ni o eni ti a o ti we ninu eje Jesu Christi o je eniyan buburu wa so wi pe bi eni buburu yi bi o ba ko ona re sile ati ki elese ki o ko ironu re sile si je ki o yi pada si oluwa je ki o yi pada si oluwa ohun o si saanu fun ati si olorun wa yo si fi ji lopo lopo bi o ba ke pe olorun loni mo gbagbo wi pe yo dariji o owo to je alaimo olorun a fo ninu eje jesu a si di mimo ni Isaiah ori kini ni o tin fun ani ileri wi pe oluwa wi pe ese ikeji din ni ogun wa nisinsin yi ki o si je ki a so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o si fun bi ojo didi bi o ba si pon bi alaari won o dabi irun agotan bi olorun ba na owo ipe jade wi pe bi o tile je pe aje alaimo alaiye ati eleri ati elese wi pe sugbon ohun ti se ipese sile fun iwenumo gbogbo elese patapata bi abagba owo anu yi mu a o je olori ire pupo ileri re yo si se si wa lara nigbati o ba gba okan wa la ti o we ese wa nu ti o mu ese wa lo ohun ti o sele ni wi pe a so wa di eda titun a se owo wa ni mimo a si je ki iwa wa ki o yi pada iyipada ti o de ba wa ni won so fun ani orin Dafidi ori kedogun bi iru iyipada ba ti de ba o be o je pe o ti di olori ire o je pe o ti mura irin ajo lo si ilu orun rere anfani wa fun o loni lati ke pe olorun lati so fun olorun wi pe mo fe lati jewo ese mi kin se ko sile jo eyi koja pe ati jo ma npe jo nbi ni lati ojojo Monday ko si pade ton se nbi lati gba ton ti bere to se yin mi omo mi papa o wa si bi omo mi wa ninu egbe akorin yin ko si ohun ton fe se nibi ti mi o mo nipa e iyen ko la nso gba to mo nipa gbogbo e iro enu e iwa to wa ni gbese aye e ikorira ota to yan pelu enikan adie da mi logun nu ma fo leyin iwa igbesan to wa ngbese aye e nko iyen la nso nipa e pe bi o ba to olorun wa bi o ba fe tan ara re je bo ba fe popo to se fe padanu lojo ikeyin gba to ba gbo oro olorun wa se ti e sile wa si so fun olorun wepe mi o fe padanu o abare ni to fe padanu
pe mi o fe pofo lojo ikeyin ohun ti ki je keyan pofo lojo ikeyin ki se card ta fi se baptism fun wa itebomi bo je enikan la ni inajo awa papa eti je keyan pofo ni eti ki je keyan pofo ni pe akunle aso folorun tedun tedun pelu okan to to wi pe ajewo ese wa se ko sile baba tin jewo ta nko ese sile ta sin gba olorun gbo wi pe o ran jesu lati ku ese wa lo be ni emi olorun lo wa nje ri pelu emi wa wi pe adi omo olorun iwa wa yi pada ba ti ni ota tele tele ba ti yan ota tele tele ni ti akiki ife a wonu okan wa lo ife jesu ife olorun a tan ka o kan aya wa eni ta ti ba ya odi tele tele a ma wa kaakiri lati ki a pari ija to wa laarin awa ati ti won wa ni agbole wa yen la npe ni pe eyan di omo olorun lati di omo olorun yi a jewo ese wa ko sile a si gba jesu ni olugbala wa nitoro so wi pe awon ti o gba jesu eyi wa ni Johanu ori kini ese kejila wi pe sugbon yi awon ti o gba jesu awon le o fi agbara fun agbara yi ni iwe eri ti a ni wi pe a ni igbala awon ni o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon ti o gba oruko re gbo awon ti a bi ise nipa ti eje tabi nipa ti ife ara tabi be ni ki se nipa ife ti eniyan bi ko se nipa ife ti olorun nigba ti a ba gba jesu sinu okan wa leyin ti a ti jewo gbogbo ese ti a ranti ti a si ni ki olorun ki o fi eje jesu ki o fi wewanu lati so wa di omo re yi pada tuntun a de ba igbesi aye wa aye wa yi pada oro enu wa yi pada iwo so wa yi pada irin ese wa a yi pada bo ti je inu ile awon loti la nsun tele tele a o tun ya be mo bo je ise tete ni ise wa a o tun ta tete mo bo si je wi pe ojojumo la lo ma nwo cinema ere awon elese awon ko ni bi kan lo leyin ti a ba ni igbala a o tun tebe mo o di ki a ma ka bibeli bi a o le ka yoruba ti a o le ka bibeli o di ki a ma wa awon omode ti won le ka bibeli kan ma ka si wa leti o di ki a ma so pe jo ori ibi ton pe ba mi ko sile o di ki oro olorun ki o di adun le enu re o di ki o gbe bibeli re ki o ma lo ba awon elomiran wi pe e gbo tolorun e ko ona ese sile e wa jesu e si ni igbala o di pe ki o ma so eri re fun awon aledugbo fun awon ni bi ise ti won ma so pe nigba wo ni lagbaja di oni waasu iwo ko lo nse emi olorun to wa ninu okan e ni ki gbeje bi o ba ti di eni igbala ni emi olorun yen ni a ma so fun e pe so olorun fun lagbaja pari ija pelu lagbaja ohun to ti ji lowo lagbaja da pada agbara si wa lati le se iru gbogbo awon nkan wonyi nitori pe o ti di eni igbala iwa eni be ni a se apejuwe ni orin sa orin dafidi lati ese ikeji eni ti o rin dede o di ki iru eniyan be ki o ma rin dede o di ki o ma sise ododo o di wipe ki o ma so otito inu re o di pe ko ma le kuro mo bo je omode ni bi awon alejo ti won wa baba bo tabi awon olowo iresi ni won wa mama bo ton so pe mama nko mama so pe mi o si nle o omo to ti nigbala ani mama jo eyi ti mo se ni ise iranse esu o to mi o le so be mo mo ti ni igbala mama wa nle ama won bere yin o
o so otito inu re bi obirin ba wa mo fe ran re ni mo fe fe otito nu mi ni pe mo ti ni yawo nle o ka lo olu akobi omo mi niyan sa pada o mi o fe yawo keji eni to ba ti nigbala a ma so otito inu re eni ti ko fi ahon re soro eni leyin nje o gbo pe lagbaja o tun ti se bayi mi o fe gbo o ti jesu ni mo fe gbo eni to nigbala ki soro eni keni leyin ti ko se ibi si eni keji re ti ko si gba oro egan si eni keji re li oju eni ti eniyan keniyan di gigan eyi so pe ki tun ni ohunkohun lati se pelu idowopo pelu awon alaigbagbo awon eniyan keniyan ki ba won ni ise owo papo sugbon a ma bu ola fun eni ti o beru oluwa eni ti o bura si bi ara re kinon pe be eni to kunle to so wipe olorun pe titi ma fi oju mi ri jesu oro edi baje oni tenu mi jade titi ma fi oju mi ri jesu owo eyin mi o je fun enikeni mo titi ma fi oju mi ri jesu ilo pe pelu iyawo oniyawo tabi obirin miran ti ki se iyawo mi lae mi o je se be mo sugbon leyin ti o ba ti se ipinu be ni o sese ko fe wa ise won so fun e pe ni orile ede wa yi o wa ise o mo bon tin se ni mo mo bon tin se mi o se be mo ni o ri se ngba na tabi ko wa se lo sibi kankan so pe ise wa sugbon se o ti ri oga wa mo ti ri won iyen ko la nso a mo ko ri won ni ibe ise sugbon se o ti ri won le bawo omode ni o ni o mo bon se ri agbalagba wa ni o ti baby ma pa mi ku mo ti bura si bi ara mi mi o si ni yi pada awon to fe lo sorun niyan olo so wipe eni ti o bura si bi ara re ti ko si yi pada tabi to so pe lae mi o jeje gbese lesi mo tabi pe oloku siku oku ti ku lati odun mewa seyin baba njoro lorun apadi awa laye o ba ti ni naira meji to tun le wa nje wa pe won jo o fe se ranti baba to ku njo si won tun mu aso won tun ma pa malu baba sunkun eyin rerin sugbon pe eni to ti do ni igbagbo pe o ti o bon se loju ile wa ti lekun e wa ma ka bibeli won kan lekun nje wo yo gba were mesin be ni oni paul ori e baje e ko akoju ba lori je bon se nso fa won to ajogun gbala niyan won so fun jesu won duro ni ta won ni kan ba wa mu o de ti di ta seju mo se nso fun awon to nlo sorun niyan sugbon iwo to ti bura si bi ara re wipe rara o mi o tun je ba won lowo ni iru ninu iru nkan be ko si yi pada eni ti ko fi owo re gba ele awon alajo jo mo fe ra machine iranso ka ma da oko fun eni naira marun wa lo fi naira kan da ajo o le wa fi naira merin ra ounje ti o ye ki naira marun ki o ra gba ton wa ko ajo ton ba ti ko ajo to ti gba 100 naira to ti ra nkan to fe ra o ya wa sile e wa lo sibi kan ni ketu ti o se ni to mo address ibe lagbaja to ko ajo nko o ti kuro nlu lagbaja yi de ni
itele shoshi. Ogba dura jukini ilo. Iwa oli. Kusiku olo woe. Onigba gboki iba wadajo. Banki wa. Toma mfuwo kwa mosi. Ogma ayeni. Irin aye ati ona aye sini. Awon ajo wonyi. Oni eni ti ko fi owo re gba ele ehn ise temi se ni pe ki ma ya won lowo a ko gbowo jo agba 100 lowo lagbaja 100 lowo lagbaja 100 lowo lagbaja a kun ojo bo ba ti fe ya igba ponun ani ilo lo ma san lori e leyin osu kan aya e pelu owo ele ise to nse lojo aye eniyan oni gbagbo ko yen ole kule shise, kule daku, kule ronsho. Ulu mama ko account ka akiri. Ise konye, aki iba onigba gboniru epo be. Oni ko si gba owo ebe si alaise. Eni ti o ba se nkan wonyi ki o yese lae lae. Mo gbagbo pe o wa si yin loni tori pe o fe wo ijoba orun. Olorun o wa loni lati da wa lejo ojo odajo wa ni waju eni je ojo anu eni je ojo ebe eni je ojo adura eni je ojo ta le kegbe ka ta le kegbe pe Jesu wi pe saanu fun mi emi elese gba mi mo se rira mi ni tele tele mo tin sogo wi pe gbangba la ma jo de joba orun sugbon mo dupe pe Jesu o ba mi ni ipo aimo kan sugbon loni gbogbo ese to wa lowo mi patapata mo fe jewo mo fe ko le ma tanra eje o bo ba mebi e to gbadura to jewo ese to ko sile olorun adariji o sugbon to ba lo sori ekun e to ngbadura pe eh olorun awon osoni o je kitemi da iwo nikan lo wa nigboro tawon oso nle tawon aje nle iwo nikan na ri ni bi o ba sese lowo e se won ri e olorun baba mi ni o da baba e o da looto iwo da awon eyan na je kin gbadun iwo papa fe gbadun eni to ndese so fe gbadun bo ba ni se awawi bo ba ni so pe o lo jare igba tolorun so pe o jebi tolorun ba da elebi tani e lati se awawi to ba so fọlọrun pe ọlọrun mo jẹbi mo gbe ṣugbọn iwo le gba mi agba o adari ese re ji o gbogbo egun to wa lori ile e lori ise e lori omo aka kuro patapata a fi eje Jesu Kristi we o tori pe Johanu so fun wa pe wo odo agutan ọlọrun eni to ku ose araye lo o le ko ti e lo loni eje ki a gbadura bi o ba fi tokan tokan pelu ikanu ko gbogbo awon nkan wonyi sile anu olorun daju lori re nitori eni keni ti o ba kepe oruko oluwa le agbala bi o ba je kepe pelu okan otito pelu okan ronupo ada pelu okan irele kepe eni ti o ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan iwa ibaje to wa ninu aye asan ni faaji to wa ninu aye asan ni eni ti ko gbe okan re soke si awon kan asan wonyi
ṣe ọwọ́ rẹ̀ mọ́. Ṣé ìwọ kìí ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀? Ṣé irọ́ àti èké ti kúrò lé ẹnu rẹ? Àbí ó ń pa àwọn ẹlòmíràn láti ní ilẹ̀, láti ní ilé, láti ní owó, láti ní ìyàwó? Bí o bá ń fẹ́ àánú lọ́dọ̀ Ọlọ́run, jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kí o sì kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Ọlọ́run yóò sì tẹ́wọ́ gbà ọ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù yóò sì wẹ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ nù pátápátá. Má ṣe di aláfara, kí o má bàá pòpo, kí o má bàá pàdánù ìjọba ọ̀run. Jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí o rántí pátápátá, kí o sì kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Má ṣe jẹ́ kí ẹ̀ṣẹ̀ kankan kí ó kù ní ìpamọ́. Má sì ṣe àfarawé àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀.

lógún èmi sì ń bẹ̀ yín ara. A rí iwọ pé níhìn èyí tí ìbá fi lo agbára tàbí àṣẹ apostẹ́lì ó ń pàrọwà sí wọn, ó ń bẹ̀ wọ́n wípé kí wọ́n kí ó fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láàyè nínú ọkàn wọn. Ó sì sọ wípé èmi ń bẹ̀ yín ara. Èyí kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ tí Pọ́ọ̀lù apostẹ́lì tí yóò lo èdè yìí ara. Nínú Ẹbẹ́rù orí kẹta ẹsẹ̀ ìkíní ni ó ti sọ fún wa àwọn tí à ń pè ní ara, ìbá jẹ́ arákùnrin tàbí arábìnrin, a ń pe àwọn wọ̀nyí ní ara nínú Olúwa. Nínú Ẹbẹ́rù orí kẹta ẹsẹ̀ ìkíní yóò sọ wípé nítorí náà ẹ̀yin ara mímọ́ alábàápín ìpè ọ̀run. Gbólóhùn tí a kà yóò jẹ́ kí a mọ àwọn tí à ń pè ní ara. Ó máa ń jẹ́ àṣìṣe láàrin wa. Bí a bá rí ẹnìkan tí ó ń wá sí ilé ìsìn, a máa ń pè ní arákùnrin tàbí arábìnrin láìmọ̀ wípé ó ní àwọn nǹkan àmúyẹ tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí a ní láti nínú ìgbésí ayé wa kí a tó lè di ara nínú Olúwa. Ìkíní, ó yẹ kí a mọ̀ wípé gbogbo ẹni tí a bí nínú obìnrin ẹlẹ́ṣẹ̀ pátágbáà ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa, tí a kọ̀ ọ́ sílẹ̀, tí a gba Jésù Kristì gbọ́ tí ó kú fún wa, tí ó wẹ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù, tí a sọ wá di ẹni ọ̀tọ̀, ẹni mímọ́, tí a sọ wá di ẹni àìlẹ́ṣẹ̀ nítorí wípé a ti kó ẹ̀ṣẹ̀ wa kúrò, ó sọ wípé a di ara mímọ́. Ẹ̀ṣẹ̀ ti kúrò, ìbàjẹ́ ti kúrò, ìrìnkúrìn ti kúrò lẹ́sẹ̀ wa, a ti di ọmọ Ọlọ́run, a jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ẹbí Ọlọ́run, èyí ni ara. Ó wá sọ wípé alábàápín ìpè ọ̀run, àwọn tí a pè láti ìpè ọ̀dọ́ àgùntàn, ìpè Ọlọ́run fún ara rẹ̀ tí ó ń pè wọ́n sínú ìgbàlà, sínú agbo àwọn onígbàgbọ́, èyí ni àwọn ara. Èyí ni Pọ́ọ̀lù apọ́sẹ̀ ló fi ń sọ fún wípé èmi ń bẹ̀ yín ara. Ó fẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé bí a bá jẹ arákùnrin, bí a bá jẹ arábìnrin, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó wà fún àwọn ọmọ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó wà fún ẹbí Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó wà fún àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé Jésù Kristì lẹ́yìn. Bí o bá jẹ ọmọ Ọlọ́run, bí o bá jẹ ẹbí Ọlọ́run, bí a bá ti wọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ nù, tí a sì ti sọ ọ́ di ọ̀tún, tí o jẹ́ ara mímọ́, ó sì jẹ́ alábàápín nínú ìpè ọ̀run, ó yẹ kí o mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ìyànjú tí Pọ́ọ̀lù tí ó ti sọ fún àwọn ará Ẹbẹ́rù ó wà fún ọ, ó wà fún mi. Ó ń sọ fún wa nínú ẹsẹ̀ ìwé pé èmi sì ń bẹ̀ yín ara. Ẹ gba ọ̀rọ̀ ìyànjú mi. Kí ni ṣe tí ó fi ń bẹ̀ wọ́n wípé kí wọn kí ó gba ọ̀rọ̀ ìyànjú òun? Nítorí wípé àti dí ọ̀run, ó sopọ̀ mọ́ ìgbọràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Nítorí pé àti ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run, ó sopọ̀ mọ́ kí a gbọ́, kí a gbà, kí a gbé e yẹ̀wò, kí a mọ̀ wípé nǹkan yìí ó ṣe dandan fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, kí a sì gbọ́ràn sí nǹkan wọ̀nyí. Ǹjẹ́ kí ni ọkùnrin yìí, apọ́sẹ̀lì yìí, kí ni ó ń pè ní ọ̀rọ̀ ìyànjú? Bí a bá wò ó láti ìbẹ̀rẹ̀, a ó rí àwọn àṣẹ, àwọn ìlànà tí ó ti fún wọn lẹ́sẹsẹ, àwọn tí ó yẹ kí wọn kí ó ṣe. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ó ń pè wá sí ìrántí wọn wípé láti orí kìíní, orí kejì, orí kẹta, títí dé orí kẹtàlá ni òun ti ń fún wọn ní àṣẹ. Àṣẹ tí ó fi ẹsẹ̀ wọn lé ọ̀nà tóóró tí ó lọ sí ìyè ànípẹ̀kun. Ó sì ń sọ fún wọn wípé bí kì í bá ṣe wípé wọ́n gba àwọn àṣẹ àti ìlànà wọ̀nyí, wọn ò ní lè rí Ọlọ́run ní ìkẹyìn. Èyí ni ó fi ń pàrọwà sí wọn wípé kí wọn kí ó jọ̀ ọ́, kí wọn kí ó má bàa jẹ́ kí iṣẹ́ ìránṣẹ́ òun kí ó jẹ́ lásán lórí wọn, àti ìgbàgbọ́ tiwọn kí ó má bàa jẹ́ lásán. Ó ní nítorí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní láti gbà, wọ́n ní láti gbọ́, wọ́n ní láti gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ ìyànjú tí ó ń sọ fún wa. Ẹ jẹ́ kí a wo díẹ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ ìyànjú wọ̀nyí nínú Ẹbẹ́rù orí kejì ẹsẹ̀ ìkíní. Nítorí náà ó yẹ tí àwa ọmọ Ọlọ́run, àwa tí a ti gbọ́ ìpè ẹ̀mí, àwa tí a ti gbọ́ràn sí ìpè náà, àwa tí a ti wọ inú ìjọba Ọlọ́run, àwa tí a ti pa ẹ̀ṣẹ̀ wa rẹ́, ó ní ó yẹ kí àwa kí a máa fi iyè sí i gidigidi sí ohun ọ̀nì tí àwa ti gbọ́, kí a má bàa gbá wa lọ kúrò nínú wọn nígbà kan. Ó ń sọ fún wa wípé ìjìnjà, afẹ́fẹ́ńfẹ́, àwọn nǹkan ayé, wọ́n fẹ́ gbá wa lọ kúrò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó ní nítorí bẹ́ẹ̀ kí a dì í mú, kí a má jẹ́ kí ìjì tí ó ń jà tàbí afẹ́fẹ́ tí ń fẹ́ kí ó gbá wa lọ kúrò nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí a ti gbọ́ nínú orí kẹta ẹsẹ̀ ìkejìlá àti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Ó ní ẹ kíyèsára ara. Ṣé orí níhìn wípé àwọn ọmọ Ọlọ́run ni ó máa sọ̀rọ̀? Ní orí kejì tí a ti kà, ó ní àwa, ó yẹ kí a máa fi gidigidi sí ohun tí a ń gbọ́. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé àwa tí a jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, a yàtọ̀ sí àwọn tí ó wà nínú ayé. Níhìn ni ó ń sọ wípé ara,
e kiye sara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu eni keni yin ni ni lo kuro lodo olorun alaye ya ba so wipe enikan lo kuro nibikan o je wipe o ti wa nibe tele tele yi so fun a wipe nigbati a ba ti di omo olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ore ofe sugbon o nki won ni lo wipe ki won ki o kiye sara ki okan ruti aigbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni ni lo kuro lodo olorun alaye ni ese iketa la sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo ni won igba ti a ba npe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyi ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun opolopo oro isiri oro ti muni lokanle ni ohun ti so fun lati ibere episteli yi o si so fun wi pe ohun be won nisisin yi nigba ti o de ipari episteli wi pe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini ori kerin ese ikini tori na e je ki a beru ki bi a ti fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se wepe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se wepe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe olorun iba ma ti ma ki won ni lo lera lera limo de mo wepe ki a beru ki a sora ki a ki esara ki a ri wepe a ko gba ohunkohun ninu aye tabi ohunkohun ninu irun ara wa ohunkohun ninu ebi wa ohunkohun ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo olorun ninu ori kefa ese ikokanla ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana han fun ekun ireti titi de opin o ran won leti we pe ibere ki se onise wi pe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le ogbala oni ni tori na ki eni kokan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wi pe a ni ekunrere ireti titi de opin ninu ese ikejila ki e ma se di oni lora sugbon alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o nso fun won o nso fun won wi pe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wi pe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe olorun wi pe a ko gba sonu lowo won ninu ori kewa lati ese ikejile logun eje ki a fi otito okan sumo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihi ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o n da wa lebi boya a ti se ohun kan sugbon ti a n bo mole ti o je wi pe emi olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon nkan na wa si imole sugbon ti a n pa mora eyi ti a ba fi lanu lati so fun awon ti a se we pe jo mo se bayi tabi mo se tohun o ni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a n bo mole bi a ba ni ohun miran ti a n se ni ikoko ti o je gege bi ife olorun ki ko ni le sese lati sumo to si pelu eri okan rere o ni ki a se sumo to si pelu ekun igbagbo ki n se igbagbo kekere sugbon ekun igbagbo ki a si we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a si fi omi mimo we ara wa nu ninu ese ti o tele e je ki a di ijewo ireti wa mu sinsin lai siye meji o n so fun wa pe awon eko ti a ti ko awon ti a ti gba lati ibere nigba ti a ti gba olorun gbo ki a ri wi pe a di nkan wonyi mu sinsin nitori ikehin ojo la wa a si ri awon miran ti won ti sina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele e je ki a ye ara wa wo lati ru ara wa si
sí ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsomo etile ojo wo lo nsomo etile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo fahan lati ko awon ayan fe lo oni bi atire pe ojo na nsomo etile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala yeraye igbala asepe oni o sumo to si ju igbati akoko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun awe pe ohun ti o ye won ohun ti o ye ni kokan wa ni igboran si awon ohun ti ati ngbo o ye ki awa ti an keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikerin dini adota 46 Luke ori kefa ese ikerin dini adota nihi ni o tin je ki o ye wa Jesu bi o bi awon won yi lero ni e si ti se ti eyin pe mi ni oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki o ye wa we pe igboran se pataki we pe awon se eko bibeli yen o so we pe ati di eni igbala se ati gboran si oro olorun se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba Jesu Kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati ngbe igbesi aye otun bi ki ba se be Jesu bi wa lere we pe e se ti a fin pe ohun ni oluwa ti a o si se ohun ti o nfe ki a se ninu Samueli kini ori kedogun ni ati nka ese ikeje le logun apa keje ninu ese yi oni kiye si igboran sanju ebolo ife ti sile si sanju ora agbolo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba npe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si npe wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma nwo ninu igbese aye wa lati so wepe ni toto ni aje omo ohun ati pe ni toto ni aje ebi olorun eyi ni wepe an gboran si awon ohun ti ati ngbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti ese gboran eyin o je ire ile na nigbati a ba gbo oro olorun oni bi a ba fe oro olorun na bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokukundun ti a si mo we pe oro yi se iyebiye oro ti o wa lati okan olorun wa sinu aye wa oni bi a ba fe oro na bi a ba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon ileri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemu titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli Ise awon aposteli ori karun e to nje ki o ye wa bi o se se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeji le logbon awon sile eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a sa oro olorun ti a o gboran bi a ba so wi pe a nwa emi kemi la ori gba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wi pe a ti so di mimo eni ti o rin deede gege bi oro olorun eni ti o n gboran si oro olorun o n so fun a wi pe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o n gbo tire adura mi ni wi pe a o ni je eni ti n gbo ti n gbagbe a o je eni ti n gbo ti n gboran loruko Jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ninu eko wa ninu Hebrew a n ka lati ori iketala ese ikeji le logun le atika bi atiri ti aposteli ti o nso fun a wepe emi nbeyin ara
egba oro eyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o npe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o se se ke yi ki o ya o lenu tabi ki o se oni kayefi wo pe a se le so wi pe ori kini titi de ese ti di ori iketala o je iwe kukuru ohun to je ki o so be ni wo pe o nso nipa orun o nso nipa awon angeli o nso nipa jesu o nso nipa aroni o nso nipa melkisedeki o nso nipa awon majemu aye majemu lailai o nso nipa majemu titun o nso nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se wepe o ge won kuru die die o nso wepe ibagba ohun ni opolopo iwe lati ko eni o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyin an wo ikeji oro imu lokanle fun osise ti oni lo re ni ese iketa le logun e mo pe ada timotheo ara konrin wasile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti akayi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kokan ki dabi abata to ntakete bi eni wepe ko bodo ton o je ki o ye wa wipe ni toto ni timotheo yi ni o ti lo si ile tubo sugbon paul o ngbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bi ni o si je ki awon ara eberu won yi ki o mo wepe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wipe attitude tabi atida timotheo yi sile yi ko wa ni eko kan wipe onkon ti o ba nsele si o onkon ti o ma nsele si mi o ye ki a kan ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma ma pa awon ti o nse wa ki a ma pa mora bi eni wepe a o fe beni keni soro a o fe ki eni keni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihin o nso fun wipe e mo wipe timotheo yi arakunrin wa ati ti o sile o ni bi o ba tete de e je wepe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri timotheo ti an soro re yi o ni igba ti o ba de ohun pelu timotheo yi won wa si odo awon ara eberu o je ki o ye wa wepe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imu lokanle o si fe ki awon ara eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wa wipe bi enikeni ninu wa boya ase aisan tele sugbon ati gbadura nisisiyi ani ilera iru eni be ti a ti tu sile kuro ninu ide aisan ti o nse tele tele o nilo imu lokanle enikokan wa tabi o se se ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisiyi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wo pe irorun ti de nisisiyi iru eni be pelu gege bi timotheo yi o nilo oro imu lokanle enikokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu bi ni tabi ni bi ise ni sugbon nisisiyi pelu adura awon eniyan mimo ati fun un ni isegun iru eni be o nilo imu lokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re n dun o ni awon ti yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wipe timotheo yi o ati da sile paul si so wipe nigba ti o ba de ohun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara ebero tani ati le npe ni timotheo yi kini a mo nipa eni yi ti a npe ni timotheo je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a npe ni timotheo ninu ise awon aposteli ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wipe timotheo yi o ti gba olorun gbo o si ri wipe o je omo iya re je jew sugbon baba re je eni ti ki se jew sugbon ati ko ole oro olorun oro olorun ti a si ko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu timotheo keji ori keta timotheo keji ori keta an wo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala
nipasẹ igbagbọ ninu Kristi Jesu ṣugbọn ni bo ṣe Timothy o wa di eni ti o je wepe ohun paapa o di iranse Olorun o di oniwaasu ari wepe o je oniwaasu nitori wepe ninu Corinth kini ori kerin ese iketa di logun ni ati ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timothy o si yin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Oluwa eni ti yo ma mu yin ranti ona mi ti yo wa ninu Christi gege bi mo ti nko ni ninu gbogbo ijo ni gba gbogbo oni yo ma mu won ranti ohun ti ohun ti nko awon elomiran ninu Corinth kini ori 14 ese ikewa ati ese ikokanla nje bi Timothy o bade eje ki o wa lodo yin lai bero nitori ohun se ise Oluwa bi emi pelu tin se ari nihin wepe eni yi o je olooto o je eni tin saapon o je eni ti o fi okan irele ati pelepele se ise Olorun o si je eni ti Paul apostle papa ti o gba iri re je wepe ohun se ise Oluwa bi emi pelu tin se nitori na ki eni keni ma se kegan re ni ṣugbọn esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Philippi orikeji ni atun ri ohun miran ti a so nipa Timothy yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le gbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Philippi orikeji lati ese ikokandinlogun ṣugbọn mo ni ireti ninu Jesu Oluwa lati ran Timothy si yin ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi ṣugbọn eyin ti mo daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si nba mi sise po ninu ihinrere eyin ni awon nkan ti a ri ko nipa Timothy yi a ri we pe o je olooto o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa nso we pe nisinsiyi o je idunu wa o si je ayo eni kankan wa wipe ati da Timothy yi sile inu ni bini tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja ohun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe ada Timothy arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihin ni ati je ki o ye wa wepe Paul o n gba ni imoran o n se ipinnu wepe oun yoo lo ba awon ara Hebrew lati tesiwaju lati ma ko won ati wepe Timothy ti o ti la iponju koja ti o ti la inu nibi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je wepe iwo paapa o ti foju fina a si ti se o ni wahala tabi inu nibi ni nitori ihinrere o ye ki o mo wepe nigbati a ba tu o se tabi ti a da o sile wipe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a n wo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti n se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o kẹyin ninu episteli yi opolopo ohun ni a ri ko ninu oro ti a n so yi ṣugbọn ki a to wo awon ese meji wonyi ki a to se itumo won o ye ki a ran ti kan ara wa leti we pe nihin yi ati de opin episteli bi o ba je ni ti o ti n ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose meji le laadota gbako ki a to wa si ipari ẹkọ kan ni a ri ko nihin we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki o gun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o wipe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin
bi on kon ba se wa ninu igbese aye wa bi a ba to olorun lo o pe o ya ni yo dopin loroko jesu ati we pe irin ajo wa paapa ninu aye yi fun are yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbese aye re bi o ba je we pe owo ago ti an wo ti a fi n ka ojo yo dopin fun eni kokan wa nisinsin yi nibo ni a o ti lo ayeraye e je ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti we pe opin yo de lojo kan o ye ki eni kokan wa ki o mura sile ninu petero kini ori kerin petero kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na bi eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin ni kokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisi bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fe je Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura ṣugbọn o n ki eni kọkan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin eyi je ki o ye wa wi pe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se ni wasu tabi oluṣagutan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo wi pe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma ṣanu fun ara wa ki a ma ṣori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranse si eni kokan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wi pe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo oni hirere wi pe ore ofe o se pataki pupo fun eni kokan wa ti a wa ninu ebi olorun lati ni igbala o gba ore ofe olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ore ofe olorun eyi lo fi ri wi pe ninu majemu titun lati ibere de opin ni ati nso nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o so nipa ore ofe ti eni kokan wa ti anilo ninu romu ori keta ese ikerinlelogun awon eni ti an dalare lofe nipa ore ofe re an dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to Jesu Kristi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke kanfari o ni an da wa lare lofe lai sowo ada wa lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Kristi je ki o yi onigba na we pe bi o ba nfe idalare bi o ba nfe igbala bi o ma nfe idariji eyi wa o sin wa lati odo Jesu Kristi nipa ore ofe re ninu Romu ori ikarun Romu ori ikarun ese iketadinlogun nje bi nipa ese okunrin kan ikujoba nipase enikan na melo melo li awon ti n gba opolopo ore ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipasẹ enikan Jesu Kristi o so fun anihin wo pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iya nipa kun nipa Jesu Kristi oluwa wa adura mi ni wo pe ore ofe yi yo je ti eni kokan wa loruko Jesu o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo we pe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esi kan si olorun ti yo le je itewogba ninu ebero ebero ori kejila ebero ori kejila ese ikejidinlogbon nitori na bi awa ti n gba ile oba ti a ko le mi e je ki a ni ore ofe nipa eyi ti awa le ma sin olorun ni itewogba pelu owo ati ibero re oni bi a ba fe sin olorun pelu itewogba
o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa yi ti awo le ma fi sin olorun ni itewogba ninu ori iketala ebero ese ikesan ni apa keji nibe ni o ti so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe a nsimi le olorun agbara le olorun ninu gbogbo eyi ma nje ki ani imulokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun awe pe nipa adura ni ninu ebero ori kerin ese ikerin de logun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe e ki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re re koja si ayeraye pelu iwe mo eje Jesu Kristi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu iberu ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onkan ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun wa ni ore ofe yi ni olorun papa ni o so fun paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndoju ko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun paul ni igba na ki a si ranti wepe eyi ni oro kan na ti olorun so fun wa nisinsin yi corinthi keji ori keji la ese ikesan ohun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni wepe wahala wa ninu ile o dabi eni wepe ati ri nkan se o le popo o dabi eni wepe ati ri je o soro popo fun wa ki a ranti wepe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ranti wepe ore ofe mi to fun o bi wahala ba doju ko bi o ba dabi eni wepe isun gbogun ti o ki o ranti wepe ore ofe o wa fun eni kokan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so wepe nitori pe a so agbara mi olorun so fun paul wepe a so agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara kristi ki o le ma gbe inu mi ninu corinthi keji kana ni ori kesan ese ikejo corinthi keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bisi fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese oro ti a kaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi wepe gbogbo ore ofe e je wepe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo olorun yo ma bisi yo ma po si fun eni kokan wa oni bi o ba je be oni eni kokan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wipe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko awa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin dafidi ki a ri wipe awon nkan miran awon ibukun ajemonu wa fun eni kokan wa bi a ba ni ore ofe olorun ninu orin dafidi ori 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo olorun ti o si je ti olorun ni toto ore ofe wa fun o loni ati wipe gbogbo ohun rere ti olorun ti pese sile to ti se leri fun eni kokan wa yo je ti re loroko jesu oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se o ranti orin ti a ma nko ti o so wipe ore ofe iyanu oluwa wa ore ofe to ta ese wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to kun fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye
ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o nfe ri oju re iwo ki yo agba ore ofe re loni ore ofe ore ofe ore ofe to ndari jini to weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wa yo ore ofe yi nduro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni so ni mo o duro lori ore ofe olorun bi a ba fe ni agbara mi mimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba nfe anu olorun lori ore ofe ni bi a ba nfe ki olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba nfe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a si nfe ki olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun wa ni alaafia lori ore ofe ni oni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu eni kokan wa.

0: ni o pese fun wa olorun ni o foju anu wo wa ti o je ki a le duro lori eko ti o ye koro ti a fi so fun gbogbo eniyan we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun gbogbo eniyan iba se olola iba se olokiki iba se ijoye iba se mekunu we pe ninu agbara ti wa ise ododo ti wa wi pe ko sese lati ri oju oluwa bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni idariji bi a ba fe di omo olorun ani lati je wese wa ki a ko sile ki a si gba jesu christ eni ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo ki a gba gbo eko ti o ye koro ni yi sugbon opolopo ilesin ni o ti soro lati wasu igbala nipasẹ itutu jesu christ tabi ki a ma wasu nipa iso di mimo we pe nigba ti a ba ti ni igbala ani lo siwaju oluwa ki olorun ki o we okan wa mo ki olorun fun ara re ki o mu gbongbo ese ti o wa ninu wa ki o yo kuro eda adamu ti o wa ninu wa ki o fa tu ki o fa jade we pe ki o le so wa di mimo awa ti a ti je eni egbin eni eleri tele tele ninu ironu wa ninu ilepa wa ninu okan wa ninu emi wa ki eje jesu christ ti we ni mo titi de inu ki o we wa mo tinu tinu ki a ba le funju egbon wu lo ni opolopo ilesin ni o ti soro lati waasu nipa iso di mimo be ni asiran ti pe jesu ni eje pipe mimo bi baba yin ti nbe le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo nitori be igba ti de fun opolopo ilesin ti won ko gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je ni ti etin rin won lo ko olukojo fun ara won nipa ife kufe ara won ese ikerin won si ye ti won pada kuro ninu otito won si yi pada si itan asan e ni ari ni opolopo ilesin ti a n ba pade e ni a fi so wi pe iyan gbigbo oro olorun o ti de sugbon gege bi a ti so fun o ipago ajo ti n bo yi fun ti akoko ajinde o je igba ipese lati oke wa o je igba ti olorun yi o ma yi opolopo okan pada igba ti opolopo yi o le di atunbi igba ti opolopo yi o le gbadura agbayori lati le ni ore ofe idani loju ninu okan won wipe won je ti olorun o je igba ti opolopo omo onina kuna lokunrin lobirin yi o le pada wale o je igba ti a o dari ese won ji won o je igba ti a o ko oruko won ni iwe iye le orun o je igba ti olorun fun ara re pelu ina atorun wa yo ji o gbogbo ohun ti o wa ninu okan ti ko je ife olorun yo jo won kuro o je igba ti a o da emi olorun si ori awon ti a ti so di mimo o je igba ti a o le gbadura ti awon aini wa nipa ti emi aini wa nipa ti ara ti olorun fun ara re yo pese fun wa lati orun wa awon ti o ba gba olorun gbo yo ma foju sona fun iru akoko be ti olorun yo tu emi re jade si ori awon eniyan re sugbon je kin so fun o we pe bi iyan ti le wa kaakiri agbaye kaakiri orile ede kaakiri awon ilesin kaakiri ni idile kankan olorun o ti pese fun awon eniyan ti re ipese olorun ni a sin je ki o di mo fun o wi pe ni igba ipago ajo ti a fe se ni akoko ajinde yi olorun fun ara re o fe farahan wa mo si gbadura wi pe fun eni kankan wa ti a n gbo mi loni olorun yo farahan wa ni oruko jesu olorun yo pese ni kikun fun aini wa nipa ti emi ni oruko jesu wo lati awon oba keji ori keje awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elesha we pe egbo oro oluwa bayi li oluwa wi ni iwoye ola li aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ye ki a duro nibe iyan ti mu ni akoko elisha ni samaria ni israeli iyan yi o si ti ko iya opolopo ba won wo ori kefa awon oba keji ese ikedogbon èèyàn ńlá kan sì mú ní Samaria. Sì kíyè sí i, wọ́n dó tì í. Tó bẹ́ẹ̀ tí a fi ń ta orí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kan ní 100 ìwọ̀n fàdákà àti 4/4 òṣùwọ̀n káàbò ìmí ẹyẹlé ní ìwọ̀n fàdákà 5. Nǹkan tí ó dé bá wọn yìí ó jẹ́ nǹkan tí wọn kò ronú wípé ó lè dé bá ọmọ Ísíráẹ̀lì àwọn ará Samaria. Ṣùgbọ́n ó dé bá wọn. Èèyàn mú ní ilẹ̀ náà, ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹni tí kò kọ̀ wọ́n sílẹ̀ pátápátá, ẹni tí ó rán wòlíì rẹ̀ sí wọn. Èyí ni a fi rí kà nínú orí keje ẹsẹ̀ ìkíní. Nígbà náà ní àkókò èèyàn náà, ní àkókò ọ̀dá tí ó dé bá wọn, ní àkókò àìríjẹ àìrímú tí ó dé bá wọn, ní àkókò ìpọ́njú, àkókò ìṣẹ́níṣẹ́ tí ó dé bá wọn. Ní ìgbà náà ni Elisha wípé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ohun tí ó yẹ kí ó dùn mọ́ nínú ni wípé bí òkùnkùn tilẹ̀ ṣú, bí a bá lè gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, ìmọ́lẹ̀ yóò dé. Bí ebi tilẹ̀ ń pa wá, bí a bá lè gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, oúnjẹ yóò wà fún wa. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé èṣù ti mú kí a ṣubú, ó ti mú kí a padà sẹ́yìn, bí a bá lè gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu Olúwa, ó dájú wípé a ó bùkún wa. Níhìn-ín ni a sọ wípé gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Báyìí ni Olúwa wí. Ní ìwòyí ọ̀la ni a ó ta òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun kíkúná kan ní ṣékélì kan ní ẹnubodè Samaria. Àwọn ẹlòmíràn wọn ò mọ ìyàtọ̀ láàrin wòlíì àti ọmọ Léfì. Àwọn ẹlòmíràn wọn mọ ìyàtọ̀ láàrin ọmọ Léfì àti ọmọ Ísíráẹ̀lì. Àwọn ẹlòmíràn wọn mọ ìyàtọ̀ láàrin ọmọ Ísíráẹ̀lì àti àwọn ará Jébúsì, àwọn kèfèrí. Bí wọ́n bá gbọ́ ọ̀rọ̀ kan láti ẹnu ẹnìkan, wọn kì í rò wípé ta ló ń sọ̀rọ̀. Ṣé ó jẹ́ wòlíì Ọlọ́run? Ṣé ó jẹ́ ọmọ Léfì? Èyí tí a ti fi àmì òróró yàn sọ́tọ̀, èyí tí a fi ẹ̀mí Ọlọ́run fún láti ṣe ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún àwọn ènìyàn, tàbí ó jẹ́ ọmọ Ísíráẹ̀lì, àwọn tí a ti fún ní májẹ̀mú Ọlọ́run, tàbí ó jẹ́ kèfèrí ara Jébúsì? Níhìn-ín ni wòlíì Ọlọ́run. Elisha, ẹni tí ó jẹ́ wípé ìlọ́po méjì ẹ̀mí àti agbára Elijah ni ó wà ní ìgbésí ayé rẹ̀, tí ó sì wípé gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, mo jẹ́ sọ fún ọ. Bí o bá rí ènìyàn bí Elisha, ẹni tí ó kún fún ìmọ̀ Ọlọ́run, ẹni tí ó kún fún òye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹni tí ó kún fún ìlọ́po méjì tàbí ìlọ́po méje agbára tí ó wà lórí àwọn ẹlòmíràn, bí irú ẹni bẹ́ẹ̀, bí ó bá tọ̀ ọ́ wá, bí ó bá sọ wípé gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu Olúwa, ó yẹ kí o fi ìyàtọ̀ sí wòlíì tàbí ọmọ Léfì. Ó yẹ kí o mọ ìyàtọ̀ tí ó wà láàrin aṣojú Ọlọ́run àti kèfèrí. Àwọn ẹlòmíràn wọn ò mọ̀ wípé Ọlọ́run ó dá wa lọ́lá nínú ìjọ wa. Níhìn-ín, gbà tí o bá rí tí mo dúró níwájú rẹ, tí mo ń sọ fún ọ wípé kí o gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, ó yẹ kí o mọ̀ wípé ìyàtọ̀ wà láàrin èmi àti ọmọ Léfì, ìyàtọ̀ wà láàrin èmi àti àwọn onígbàgbọ́ mìíràn tí o bá pàdé, ìyàtọ̀ wà láàrin èmi àti àwọn kèfèrí. Mo ń sọ fún ọ wípé ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ yìí, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ láti ẹnu Olúwa, wípé nínú ìpàgọ́ àjínde tí ó ń bọ̀, Ọlọ́run yóò dábìrà ní ìgbésí ayé rẹ. Bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún ọ yìí, bí o bá gbà á láti ẹnu Olúwa, bí o bá mọ̀ wípé kì í ṣe ọmọ Léfì ní sọ̀rọ̀, bí o bá mọ̀ wípé kì í ṣe ènìyàn lásán-làsàn ní sọ̀rọ̀ fún ọ, wípé ẹni tí ó mọ inú Ọlọ́run, ẹni tí ó ní ẹ̀mí Ọlọ́run, ẹni tí ó ní ìmọ́lẹ̀ láti òkè wá, ẹni tí a ṣí lójú, ẹni tí a jẹ́ kí ó ní ìṣípayá láti ọ̀run wá, òun ni ó ń bá ọ sọ̀rọ̀, wípé kí o gbọ́, wípé kí o má ṣe rin ìrìn àjò, wípé kí o má ṣe lọ sí ibikíbi, wípé ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ yìí, Ọlọ́run yóò dábìrà ní ìgbésí ayé rẹ. Mo sì gbàgbọ́, mo gba ẹ̀rí Ọlọ́run jẹ́, wípé ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ yìí, bí o bá jẹ́ ẹni tí ó gbàgbọ́, bí o bá farabalẹ̀, bí o bá wá, Ọlọ́run yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu ní ìgbésí ayé rẹ. Mo ń sọ nípa iṣẹ́ ìyanu tí a tún bí, iṣẹ́ ìyanu tí ó re ọ̀fẹ́ àkúnwó sílẹ̀ ní ìgbésí ayé rẹ, iṣẹ́ ìyanu tí ìsọdimímọ́, iṣẹ́ ìyanu tí ìfẹ́ agbára ẹ̀mí Ọlọ́run kúni, ise iyanu ti adura re ti olorun yo gba ati opolopo omiran ti olorun yo se fun o wo nihi ni ari enikan ti ko gba oro olorun gbo awon ti o gbagbo ni won ma nfi oro olorun se agalamasa ti won ma so wi pe be na ni won ma so ki abale lo si ipago ajo be na ni won ma so mi o gbagbo wi pe iru nkan be le sele ye ki a wo ibatan iru awon eniyan be eni ti o ti se be saju ti won ni ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti o ba nfi ara ti da eniyan olorun li ohun o si wo pe kiye si bi oluwa ti le se perese li orun nkan yi a le ri be o si wo pe kiye si iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re adura mi ni wo pe iru ohun ti o fo si ijoye yi ki iru ohun be ki o ma se fo si wa lai lai ni oruko Jesu sugbon ranti o oro enu re ni o se kopa aigbagbo re ni o je ki o ku ni aitu ojo aigbagbo re ni o je wi pe iyan na ni o ba lo nigba ti ipese olorun de nigba ti olorun ti o boju wa awon eniyan re ti o ran ipese si won o se ni laanu wi pe alaigbagbo yi ko le je ninu re awon elomiran won ma nfi aigbagbo han niru ipago ajinde ti o nbo yi won ma so wi pe awon ogbagbo wi pe ipago yi yo yato si e ti ati ni lati eyin wa tabi yo yato si awon isin ti ati ni lati ojo aiku ojo aje ati ojo bo won ki le fiye si oro olorun wi pe olorun ti o ti se ileri yo muse nitori be je ki o yi o ma se wa ninu egbe awon alaigbagbo sugbon wa ninu egbe awon ti o gba olorun gbo ni ese keta si ese kejo bi o ba dele ki o lo ka o ri wi pe awon adete ni o kokko je alabapin ipese olorun ma se je ki o ya o lenu nitori wo pe eyi ni ati so fun wa wi pe alabokun fun ni awon otoshi li emi nitori pe ti won ni ijoba olorun awon ti a o ka si gege bi eniyan awon ti a o ka si gege bi eni nla gege bi oloye gege bi ojogbon gege bi awon ti oba le farati awon ni won kokko se alabapin ninu ebun atorun wa ti a fun awon ara samaria ni akoko yi be na ni bi iwo papa bi o ba le je otosi ni emi bi o ba le je eni ti o seriba bi o ba le je eni ti o gbo ti olorun bi o ba le je eni ti o farati olorun ti o si je eni irele ti o so wipe bi won ti so fun wa be ni emi na yo se ti o je eni ti n gberaga ti o je eni ti n jiyan ti o je eni ti n so wipe oro olorun o ri be bi o ba le je otose li emi o ri wipe olorun yo bukun olopolopo ni ipago ajo ti n bo yi o ni esa wo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon olola le ape sugbon olorun ti yan awon were awon otosi le emi le aye yi lati fi daamu awon ologbon olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi daamu awon ti o le agbara o ti a nso ni we pe ti o ba je eni ti o rele ni iwa ni ero ni ise bi o ba je ele ti omo ti n tete gboran ti o gberaga si oro olorun bi o ba gba oro olorun gbo ti a ti so lati enu eniyan olorun o daju wi pe a o bukun o sugbon bi a ba wo ese ikesan awon oba keji ori keje ese ikesan nigba naa ni won wi fun ara won pe awa ko se rere oni yi ojo ihin rere ni awa si dake bi awa ba duro titi di afemojumo eya yo je wa nje nisisiyi e wa e je ki a lo so fun awon ara ile oba awon adete merin won yi nigba ti won ri awon ikogun awon aso awon agbada awon onje won be si ni jeun won be si ni ko awon nkan won yi won fe je ki o je ti won nikan nigba yi ni emi olorun ran won leti wo pe anikan jopon ko se dara dara wi pe o ye ki won ki o lo so fun awon elomiran yi ni ise ti olorun gbele wa lowo wi pe bi akoko ipade yi ti nbo o ye ki a so fun awon aladugbo wa o ye ki a so fun awon ebi wa o ye ki a so fun awon ti an ba pade loja o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni ibodoko o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni opopona wi pe akoko ipese lati orun wa igbala latoke wa idariji ese isodi mimo ife agbara emi olorun kun ni akoko ti olorun yo gba adura wa akoko na nbo wi pe o ye ki enikokan won ati awa pelu ki a pejo pelu awon eniyan olorun nitori be mo fe ki o dide duro nisinsin yi ki o so fun olorun wi pe o di agbenuso fun olorun o si so fun awon elomiran o se se ki a ti fun ani iwe kekeke ni owo wa bi a ba si fun ani iwe kankan ni owo wa ki a mu iwe kan ki a be si ni ko awon ti a fe so fun awon ti a fe fi toleti awon fi ti a fe pe wa nitori akoko eyan ni a wa yi akoko oda ni a wa yi so fun awon elomiran wi pe olorun fe bokun won so fun awon elomiran wi pe a n reti won so fun awon elomiran wi pe akoko ipese lati orun wa o ti de ni akoko ipago yi so ranti ni eyi ti o koja awon ti o le so fun tabi awon ti o so fun ti won o wa lo so fun won ni akoko yi wi pe olorun reti won igba itura igba ipese igba anu igba ibukun o tun ti de nitori be je ki a so fun won awon ti a ba n so fun bi won ti n gba bi won ti n wa be ni irawo kokan yo ma wa ni ade wa nigba ti awon eniyan won yi ton ba gbadura agba yori si igbala nigba ti a ba mu won wa ti a gbadura pelu won ti a ri wi pe won gba jesu gege bi oluwa ati olugbala won yo mu ki irawo ki o wa ninu ade wa yo mu ki awon ileri ti olorun se fun wa yo je ki o di mimu se yo si je ki ere wa lorun ki o ma poju be lo gbadura ki o so fun olorun wi pe o so fun awon elomiran ki won ba le wa lati je alabapin ninu awon nkan ti olorun pese fun wa ni akoko ti nbo yi
1: Jeremiah ori ikokandinlogoji o si se nigbati ako Jerusalemu le odun kesan Sedekiah oba Juda ni osu kewa ni Nebukadnesari oba Babeli ati gugu ogun re wa si Jerusalemu won si doti ati ni odun kokanla Sedekiah ni osu kerin ni ojo kesan osu ni afo ilu na gugu awon ijoye oba Babeli si wole won si joko le enu bode aarin ani Nagali Shareseri Samgarinebo Sasikimu olori iwefa Nagali Shareseri olori amoye pelu gugu awon ijoye oba Babeli yoku o si se nigbati Sedekiah oba Juda ati gugu awon ologun ri won nigba na ni won sa won si jade kuro ni ilu ile oro won gba ona gba oba ati enubode laarin odi mejeje won si jade lo ni ona petele sugbon ogun awon ara Kadia lepa won won si ba Sedekiah oba ni petele Jericho nigbati won si mu won mu goke wa sodo Nebukadnesari oba Babeli ni Ribla ni ile Hamati nibi ti o soro idajo lori re nigba na ni oba Babeli pa awon omo Sedekiah ni Ribla ni waju re oba Babeli si pa gbogbo awon olola Juda pelu o fo Sedekiah li oju o si fi ewon de lati mu lo si Babeli awon ara Kaldea si fi ile oba ati ile awon eniyan jona won si wo odi Jerusalem lule nibo Saradani balogun iso si ko iyoku awon eniyan ti o ku ni ilu ni igbekun lo si Babeli pelu awon ti o ti ya lo ti o ya sodo re pelu awon eniyan yoku ti o ku sugbon nibo Saradani balogun iso si mu die ninu awon eniyan ani awon talaka ti ko ni nkan rara joko ni ile Juda o si fi ogba ajara ati oko fun won ni akoko na Nebukadnesari oba Babeli si pase fun Nebusaradani balogun iso ni ti Jeremaya wipe mu ki o si bojuto ma si se ni ibikan sugbon gege bi on ba ti so fun o pe ni kiwo ki o se fun pe ni Nebusaradani balogun iso ati Nebushashbani olori iwefa ati Nagalishariseri olori amoye ati gbogbo ijoye oba Babeli si ranse ani won ranse won si mu Jeremaya jade ni agbala ile tubu won si fi fun Gedaliah omo Ahikamu omo Shafani pe ki o mu lo si ile be ni o n gbe arin awon eniyan oro Oluwa si to Jeremaya wa nigba ti a se mo ninu agbala ile tubu wipe lo ki o si so fun Ebed-Meleki ara Ethiopia wipe bayi ni Oluwa awon omo ogun Olorun Israeli wipe wo emi o mu oro mi wa sori ilu yi fun ibi ki si se fun rere won si se niwaju re ni ojo na sugbon emi o gba o ni ojo na ni Oluwa wi a ki o si fi o le owo awon eniyan na ti iwo beru nitori emi o gba ola nitooto iwo ki o si ti pa ida subu sugbon emi re yo je bi ikogun fun o nitori pe iwo ti gbeke re lemi ni Oluwa wi.
2: This CLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Jeremaya ori ogoji oro ti o to Jeremaya wa lati odo Oluwa leyin ti Nebusaradani balogun iso ti ranse pe lati Rama nitori nigba ti o mu a fi ewon de laarin gbogbo awon igbekun Jerusalemu ati Juda ti a ko ni igbekun lo si Babeli balogun iso si mu Jeremaya o si wi fun pe Oluwa Olorun re ti so ibiye si ilu yi Oluwa si ti mu wa o si se gege bi o ti wi nitori pe eyin ti se si Oluwa e ko si gbo ohun re nitori na ni nkan yi se de ba yin nje ni sisin yi o mo to sile li oni kuro ninu ewon ti o wa le owo re bi o ba dara ni oju re lati ba mi lo si Babeli ka lo emi o boju to o sugbon bi ko ba dara ni oju re lati ba mi lo si Babeli jowo re wo gbogbo ile li o wa ni waju re ibi ti o ba dara ti o ba si to li oju re lati lo sibe kibe ko pada to Gedaliah omo Ahikamu omo Shafani eni ti oba Babeli ti fi je baale lori ilu Juda ki o si ma ba gbe laarin opo eniyan tabi ibikibi ti o ba to ni oju re lati lo sibe balogun iso si fun ni onje ati egun o si jowo re lowo Jeremiah si lo sodo Gedaliah omo Ahikamu ni Mispa o si ba gbe laarin awon eniyan ti o ku ni ile na nje nigba ti gbogbo awon olori ogun ti o wa ni oko awon ati awon okunrin won gbo pe oba Babeli ti fi Gedaliah omo Ahikamu je baale ni ile na o si ti fi awon okunrin fun ati awon obinrin ati awon omode ati ninu awon talaka ile na ninu awon ti akoko lo ni igbekun si Babeli won to Gedaliah wa ni Mispa ani Ishmaeli omo Netanaya ati Joanani ati Jonathani awon omo Karia ati Siraya omo Tahumeti ati awon omo Efai ara Netofa ati Jesanaya omo ara Maaka awon ati awon okunrin won Gedaliah omo Ahikamu omo Shafani si gura fun won ati fun awon okunrin won pipe e ma beru lati sin awon ara Kagia egbe ile na ke si ma sin oba Babeli yo si dara fun yin yo se ti emi wo emi o ma gbe Mispa lati sin awon ara Kagia ti yo to wa wa sugbon eyin ko oti wa enijo ati eso igi ati ororo ki e si fi sinu ohun elo yin ki e si gbe inu ilu yin ti eyin ti gba pẹlupẹlu gbogbo awon ara Juda ti o wa ni Moabu ati laarin awon omo Amoni ati ni Edomu ati awon ti o wa ni gbogbo ile won ni gbo pe oba Babeli ti fi iyoku sile fun Juda ati ki o ti fi Gedaliah omo Ahikamu omo Shafani solori won gbogbo awon ara Juda si pada lati ibi gbogbo wa ni ibi ti a ti le won si won si wa si ile Juda sodo Gedaliah si Mispa won si ko ti waini ati eso igi jo pupo pupo sugbon Joanani omo Karia ati gbogbo awon olori ogun ti o wa ni oko to Gedaliah wa si Mispa won si wi fun pe iwo amo dajudaju pe Balisi oba awon omo Amoni ti ran Ishmaeli omo Netafani lati pa o sugbon Gedaliah omo Ahikamu ko gba won gbo nigba na ni Joanani omo Karia si so ni koko fun Gedaliah ni Mispa pe je ki emi lo mo be o emi o si pa Ishmaeli omo Netanaya enikan ki yo si mo ese ti ohun o fi pa o ti gbogbo awon ara Juda ti akojo ti o yo tuka ati iyoku Juda yo segbe sugbon Gedaliah omo Ahikamu so fun Joanani omo Karia pe iwọ ko gbọdọ ṣe nkan yi nitori eke ni iwọ ṣe mọ Ismaili.
3: Jẹ ki a gbadura.
4: Baba wa lanu ati olore ofe.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Jeremiah, ori ikerin le logoji, oro ti o to Jeremiah wa fun gugu awon ara Juda ti nbe ile Egypti, ti nbe Migdoli, ati Tafanesi, ati Nofu, ati ile Patrosi, wipe, bayi ni oluwa awon mogun, olorun Israeli wipe, eyin ti ri gugu ibi ti emi ti mu wa sori Jerusalemu, ati sori gugu ilu Juda, si wo, akoro ni won li oni yi, enikan ko si gbe inu won nitori iwa buburu won ti won ti ku lati mu mi binu ni lilo lati sun turari ati lati sin awon olorun miran ti won ko mo awon tabi eyin tabi awon baba yin emi si ran gugu awon iranse mi awon woli si yin emi dide ni kutukutu mo ran won wipe e ma se ohun irira yi ti emi ko rira sugbon won ko gbo be ni won ko teti won sile lati yi pada kuro ninu iwa buburu won won ti o ma sun turari fun olorun miran nitori na bi mo se da irunu mi ati ibinu mi jade a si dana re ni ilu Juda ati ni ita Jerusalemu won si di opo ati aporo gege bi ti oni yi nje ni sisiyi bayi ni oluwa olorun awon omo ogun olorun Israeli wi pe nitori kini e se da ise nla yi si okan yin lati ke ninu yin ani okunrin ati obinrin ati omode ati omo omu kuro laarin Juda lati ma ku iyoku fun yin inu eyi ti eyin fi se owo yin mu mi binu ni sisun turari fun olorun miran ni ile Egypti nibi ti eyin lo lati satipo ke le ki ara yin kuro ati ke le je eni ekun ati esin laarin gbogbo orilede ile aye eyin ati gbagbe iwa buburu awon baba yin ati iwa buburu awon oba Juda ati iwa buburu awon aya won ati iwa buburu eyin ti kara yin ati iwa buburu awon aya yin ti won ti ku ni ile Juda ati ni ita Jerusalemu won ko re ara won sile titi de oni yi be ni won ko beru tabi ki won ki o rin ninu ofin mi tabi ninu ilana mi ti emi gbe kale ni waju yin ati ni waju awon baba yin nitori na bayi ni oluwa awon omo ogun olorun Israeli wi pe wo emi doju mi ko yin fun ibi ati lati ke gbogbo Juda kuro emi o si mu gbogbo iyoku Juda ti o ti gbe oju won si ati lo si ile Egypti lati satipo nibe gbogbo won ni yo si run won si subu ni ile Egypti won si run nipa ida ati nipa eyan won o ku lati eni kekere won titi de eni nla won nipa ida ati nipa eyan won si di eni egun eni iyanu ati eni egan ati esin nitori emi o be awon ti n gbe Egypti wo gege bi emi ti je Jerusalemu niya nipa ida nipa eyan ati nipa ajakale arun ki o si eni ti o sala ati eni ti o ku fun awon iyoku Juda ti o wo ile Egypti lati ma satipo nibe ti yo pada si ile Juda si eyi ti won ni ife ati pada lo igbe ibe nitori ko si okan ti yo pada bi ko se iru awon ti o sala nigba na ni gbogbo awon okunrin ti won mo daju pe awon aya won ti sun turari fun olorun miran ati gbogbo awon obinrin ti o duro nibe apejo nla ati gbogbo awon eniyan ti n gbe ile Egypti ani ni Patrosi da Jeremiah lohun wi pe oro ti iwo so fun wa ni oruko Oluwa awa ki yo feti siti re sugbon daju awo se ohunkohun ti o jade lati enu wa wa lati sun turari fun ayaba ọrun ati lati da ẹbọ ohun mimu fun un gege bi awa ti se awa ati awon baba wa awon oba wa ati awon ijoye wa ni ilu Juda ati ni ita Jerusalemu nigba naa awa ni ounje pupo a si se rere a ko si ri ebe sugbon lati igba ti awa ti fi sisun turari fun ayaba ọrun sile ati lati da ẹbọ ohun mimu fun un awa ti salai ni ohun gbogbo a si run nipa ida ati nipa eyan ati nigba ti awa sun turari fun ayaba ọrun ti a si da ẹbọ ohun mimu fun un lẹyin awon ọkọ wa ni awa din akara didun re lati bọ ti a si da ẹbọ ohun mimu fun un bi nigba naa ni Jeremiah so fun gbogbo awon eniyan fun awon ọkunrin ati fun awon obinrin ati fun gbogbo awon eniyan ti o ti fun ni esi yi wipe turari ti eyin sun ni ilu Juda ati ni ita Jerusalemu eyin ati awon baba yin awon oba yin ati awon ijoye yin ati awon eniyan ile naa oluwa ko wa ranti re wa si wa si ọkan re to bẹẹ ti oluwa ko le roju pe mo nitori buburu ise yin ati nitori ohun irira ti eyin ti se bẹẹ ni ile yin di aporo ati iyanu ati ekun laini olugbe bi o ti ri le oni yi nitori ti eyin ti sun turari ati nitori ti eyin se si oluwa ti eyin ko gba ohun oluwa gbọ ti e ko rin ninu ofin re ati ninu ilana re ati ninu oro eri re nitori naa ibi ise de si yin bi o ti ri le oni yi Jeremiah sọ pẹlu fun gbogbo awon eniyan ati fun gbogbo awon obinrin naa pe egbo oro oluwa gbogbo Juda ti o wa ni ile Egypti bayi ni oluwa awon omo ogun olorun Israeli sọ wipe eyin ati awon aya yin ẹ̀yin fi ẹnu yín sọ̀rọ̀, ẹ sì fi ọwọ́ yín mú iṣẹ́, ẹ sì wí pé lóòótọ́, àwa ó san ẹ̀jẹ́ wa tí àwa ti jẹ́ láti sun tùràrí fún ayaba ọ̀run àti láti da ẹbọ ohun mímu fún un. Ǹjẹ́ ní pípamọ́, ẹ pa ẹ̀jẹ́ yín mọ́ àti ní sísan ẹ̀san ẹ̀jẹ́ yín. Nítorí náà, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, gbogbo Júdà tí ń gbé ilẹ̀ Íjíbítì. Ṣáàwó, èmi ti fi orúkọ ńláńlá mi búra, ni Olúwa wí, pé a kì yóò pe orúkọ mi lé ẹnu ọkùnrin Júdà ní gbogbo ilẹ̀ Íjíbítì, wípé Olúwa
2: Ọlọ́run wà.
1: Wò ó, èmi ó ṣọ́ wọn fún ibi, kì í sì ṣe fún rere. Àti gbogbo àwọn ọkùnrin Júdà tí ó wà ní ilẹ̀ Íjíbítì ni a ń run nípa idà àti nípa èèyàn títí wọn ó fi tán, àti àwọn tí ó sálà lọ́wọ́ idà yóò padà ní iye.

ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa baba wa tin be le orun atun de lasale yi pelu awon eru wowo pelu aisan pelu awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa nitori amo wi pe bi a ba toyin wa eru wowo yo dopin ni igbesi aye wa aisan ko gbogun yo pare ni igbesi aye wa awon oke ti o ti wa yo shidi ni igbesi aye wa nitori be ni a se nbebe ni asale yi wi pe gbogbo oke gbogbo aisan gbogbo egun gbogbo ijegaba satani gbogbo idani loro satani e o mu won kuro loruko Jesu wi pe ilopo ilopo ilopo eri yo gbenu wa kan loruko Jesu bi oro yin yo ti ma jade an be yin wi pe pelu agbara pelu iwosan pelu idande pelu idanisile e se fun wa loruko Jesu adupa epe ti gbo a o si ri pelu oje wa a o ni imo lara re loruko Jesu Kristi Oluwa wa e joko ni asale yi ti o je asale ti o keyin ninu ipago wa an soro lori agbara atobiji Olorun ati awon oke wa agbara atobiji ti Olorun ati awon oke wa Olorun le se ohun gbogbo abi be ko ko si ohun kan ti o nira fun Olorun lati se ohun gbogbo ni sise pelu re gbogbo ipa gbogbo agbara gbogbo ola ti Olorun ni ibere kan lo waye ninu Genesis ori keje di logun ese ikerinla lati ese iketala Oluwa si wi fun Abraham pe nitori kini Sarah se nrerin wi pe emi o ha bimo ni toto eni ti o ti gboton ohun kan ha soro fun Oluwa Olorun bi o bi o se bere lowo Abraham o ni se ohun kan soro fun Oluwa lati se o wa nso fun o wi pe liri akoko ti a da emi o pada to wa ni iwoye amodun Sara yo si li omokunrin kan Olorun so yi kan na fun o bi o ba je ni ti o yagan o so wi pe ko si ohun to soro fun o lati se o ni ni iwoye amodun iwo na o gbe omo tuntun ti re jo loruko Jesu ninu Job ori keje le ni ogoji Job ori keje le logoji ese ikeji o mo isoro wahala aisan ti Job ni sugbon lese kese ti Job fun are so wi pe emi mo pe iwo le se ohun gbogbo ati pe ko si iro inu ti a le fi ti a le fa seyin kuro lodo re ni ori yi kan na ni ojo yi kan na ti Job so wi pe emi mo wi pe iwo le se ohun gbogbo ni ojo na ni igbekun aisan ti o wa lara re lo dopin ojo ti iwo fun are ti o ba gbagbo wi pe iwo na mo gege bi asale yi wi pe ko si ohun ti o soro fun Olorun lati se iru ojo asale be ni gbogbo wahala re ati awon oke ti o wa ni igbese aye re won yo dopin loruko Jesu ninu Jeremiah ori kejele logbon Jeremiah ori kejele logbon ese iketadinlogun oni Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o bi o ba ni iru igbagbo be o daju wi pe oke ti o wa ni igbesi aye re yo kuro lasale yi loruko Jesu nitori Olorun ti an gbadura si o ni oba lori ohun gbogbo bawo ni o ti yi o si wi pe Olorun ni atobiju to ni gbogbo agbara

0: pa agbara to tayo ti eda nigbati olorun da gbogbo agbala aye lati inu ofo se o mo we pe ki carpenter ki o to le kan tabili tabi aga oni lo igi ki alagbede ki o to ro ada tabi oko oni lo irin sugbon olorun wa oni lo ohun ko ohun lati fi seda ohun gbogbo ti a nri loni ini a fi nso fun wa ti a fi ran ara wa leti we pe olorun wa atobi joni oni gbogbo agbara oni alagbara nla oni olowosan olodumare to ni ohun gbogbo ni ikawo re olupese ni pelu oto otun ni aniseko oni balogun loju ogun to n pa gbogbo ise satani run bi o ba fi oju ri eyi ti a n so yi ti o si wo olorun oba lori ohun gbogbo o ko ni ri ohunkohun ni igbesi aye re ti o soro ju fun olorun lati se o si ri wepe ni asale yi gbogbo ko se se ni igbesi aye re yo di sise se loruko jesu ni kiakia a o ma wo koko meta lori iwaaso ti ale yi ikini olubori agbara nla ti olorun wa olubori agbara nla ti olorun wa ikeji oke nla nla to nsidi nipase olorun wa oke nla nla to nsidi nipase olorun wa iketa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa ikini olubori agbara nla ti olorun wa wo exodus orike dogun exodus orike dogun lati ese ikokanla ni ati so fun wa bi olorun wa se lagbara to tali o dabi iwo olowa ninu awon alagbara tali o dabi iwo ologo ni mimo eleru ni tin se ohun iyanu tin se ohun iyanu nje olorun le se ohun iyanu ni igbese aye re loni yo se ohun iyanu nitori pe alagbara ni ologo si ni an so fun ninu chronicle kini ori kokan de logbon lati ese ikokanla si ikeje lati re olowa ni titobi ati agbara ati ogo ati isegun ati olanla nitori ohun gbogbo le orun ati le aye tire ni ijoba ni tire olowa asi gbe oleke le ori ohun gbogbo le ori fun gbogbo oro pelu ola odo re ni ti wa iwo si joba lori ohun gbogbo le owo re ni agbara ati power ati le owo re ni siso ni di nla wa ati fifi agbara fun ohun gbogbo agbara yi yo sise ni igbese aye re loni akai katan ni awon ohun ti olorun wa ti se pelu agbara nla re nitori ailopin ni olorun ti an sin nigbati abamoye iru agbara nla ti olorun wa ni a o dabi omiran ninu emi wa iberu ipoya ati sisa kijokijo yo di ohun igbagbe ati ohun ajiji loju eni kankan wa loruko jesu aigbagbo yo di ohun igbagbe ninu ede enu wa iye meji yo kodanu bi elobo ninu igba aya wa bi o ba mo eni ti an pe ni olorun ti o si mo we pe oun ni atobi ju oun ni o ni agbara olubori o mo we pe ko si ohun to soro lati se wi pe ohun ti o pe ni oke ni igbesi aye re a o so de petele bi a ba se oloju nipa ti emi lati ri asiri ijile atobi ju agbara olorun aye re ko ni ri bakan na mo olorun atobi ju to da aye ati eniyan lai nilo iranlowo enikeni yo sise yo dabira ni igbesi aye re nitori wo pe agbara olorun ko ni afiwe ninu Isaiah ori ogoji lati ese ikarun din logbon nje tani eyin o hafi miwe tabi tali emi o badogba li emi mimo wi gbe oju yin soke sibi giga ke se wo tali o da nkan won yi tali o da won moni tali o da won ti mu ogun won jade wa ni iye o n pe gbogbo won ye oroko nipa titobi ipa re nitori pe o n le ni ipa ko si okan ti o ko ese ikeji de logbon iwo ko ti mo iwo ko ti gbo pe olorun ayeraye oluwa eleda gbogbo ipekun aye ki saare moni ki saare be ni are ki mu ko si awari oye re agbara yi yo sise ni igbese aye re lasale yi loroko jesu ninu efeso ori keta o ye ki o ma fi okan ro o nlanla ti olorun yo se fo ni asale yi bi a tin wo agbara atobiju olorun wa efeso ori keta ese ogun nje eni ti o le se lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro lo gege bi agbara ti nsise ninu wa o so fun a wipe agbara yi agbara olorun yo sise ninu re o si so fun a wipe yo se ohun to nbere ikeji yo se eyi to nro lokan iketa yo se gbogbo ohun ti a nbere tabi ti a nro ikerin yo se ju gbogbo eyi ti a nbere ati eyi ti a nro lasale yi loruko jesu o wa so pe oju be lo wipe olorun alagbara atobiju ti si oke nidi yo se lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro o ni iru agbara yi yo sise ninu wa mo ro wipe o mura sile monise o mura sile nitori wipe loni olorun yo sise ara ni igbese aye re nitori agbara nla to ji jesu kristi dide lati inu oko o setan lati sise ni igbese aye re eyi ni o mu wa lo si koko keji nsin o nso nipa oke nla nla to nsidi nipase olorun wa oke nla to nsidi nipase olorun wa ninu matthew ori ketadelogun lati ese ikokandelogun nigba na le awon omo ehin jesu to wa leyin won bi pe ese ti awa ko le jade ohun kan sele omo kan ni emi esu emi to nda loro won gbe omo yi won si odo awon omo ehin jesu sugbon won o le se won o le le emi esu jade sugbon nigba ti jesu de pelu oro ase kan o le emi esu jade eyi wa se awon omo ehin ni kayefi won bere we pe kini se e ti se ti awa o le se nkan yi ninu ese ogun jesu si we fun won pe nitori aigbagbo yin ni looto ni mo sa we fun yin bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi bi eyin ba ni igbagbo se oni igbagbo mo ni se oni igbagbo bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi eyin o we fun oke yi pe si nihi lo si ohun yo si si jesu ni yo si si lasale yi yo si si gbogbo oke to wa ni igbese aye re yo si si ko si si nkan ti e ki yo le se ko si nkan ti e ki yo le se ninu marko ori kokanla ese iketa le logun Marko ori kokanla ese iketa le logun lo to ise ti oro ere lo to ni mo wi fun yin enikeni ninu awon omo Olorun enikeni ninu awon ti o ba gbagbo enikeni ninu awon ti o gbadura ni oroko Jesu enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba si siye meji le okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo ri be fun yo ri be fun yo ri be fun sugbon ibere kan lo je wa logun kini a npe ni oke oke ni awon isoro ati lasigbo to lagbara jo wa lo ti a ko le funra wa mukuro ti o si nira pupo lati gba mora to si se pe gbogbo agbara wa ati ti awon oluran lowo wa lapapo jasi otubante oke yi je o sese ki o je aisan tabi isoro tabi wahala to taku to ni ohun ko ni lo fun eni ti o ni iru oke be iwaju ko se lo be ni eyin ko se pada si o dabi e ti awon eyan wa ma nso wi pe oba ran ni nise odo oba kun ise oba ko se ma je odo oba ko si se rolu bi omowe oke ni eru ti esugberu eniyan orun wo eleru ko si eni ti yo so kale sugbon lasale yi gbogbo eru lorun re lori re a o so kale loruko Jesu ki o le ye wa daradara ohun ti a n pe ni oke ati ohun ti a n gbadura ni asale yi wepe yo sidi ye ki n se awon apere die fun o ikini bi awon oke se gaju eniyan giga yowu laye lo be ni awon isoro na gaju imo ogbon ati agbara idalo ohun ti a n pe ni oke o gaju enikeni yowu laye be na ni awon isoro awon aisan awon ajogunba lo gaju agbon ogbon ati agbara idalo won je isoro tabi aisan to diju to takoko to sunisu tabi to gontio ikeji awon oke won je adayeba bi a ba n pe nkan kan loke o je wi pe adayeba ni won ti wa nibe ki a to bi wa gege bi oke apata olumo ni ilu egba bi o ti wa nibe ki a to bi lagbaja ti oke sapati ti wa ni ibadan ki a to bi lakasegbe be na ni ki a to bi arugbo ti n be ni abule wa igun idile ti wa eyi ni a n pe ni oke awon nkan wonyi ti o ti wa ninu ebi to je as aisan ajogunba bi warapa bi atogbe bi as aisan buburu miran ti ko se fenu soto awon nkan wonyi ni a n pe ni oke sugbon lasale yi won pora loruko Jesu iketa bi oke se ma n je idena to taku sibe to n se idiwo fun itesiwaju be ni opo arun ojo pipe ati idaloro emi esu n dena itesiwaju ebi ati aseyori lenu ise pelu iru oke be aye eniyan ninu aye eniyan bi won ba fa ki to ara won sugbon lasale yi yo to ara won loruko Jesu gege bi oke ti a ko le sinidi awon elomiran ni ese to rorun lati dimo ni to je wi pe won ti jija kadi pe popo ninu agbere ninu tabi ninu aliyan tabi ninu tete tita sugbon ti won o bo lasale yi a o to sile awon elomiran o sese ki o je asa baraku to soro lati dawo de duro bi igbo mimu tabi siga tabi oti mimu tabi taba sugbon lasale yi o dominira loruko Jesu ti elomiran to je oke ni ipada seyin igbagbogbo ki eniyan ki o di igbekun fun ese sugbon ati tu osile ikerin telomiran je igun tabi epe tabi itakasi ni to je wipe lati igba na ni onitohun ti yagan ti tabi ti okuta ba oja re ti won si gbe ese le igbega lenu ise sugbon mo ki o ko orire wipe bi o ti wa nihin lasa le yi gbogbo re yo dopin loruko Jesu ti awon miran ni aisan olori kunkun to ngbon owo lo lai ni awotan telomiran ni idojule ni osho tabi aje tabi awon elegbe awo sugbon mo gbagbo wipe o ti di ominira elomiran si ni emi mategbe airise airise oshi to dogo tini to dabi eni wipe o je igbese to taku to pinu wipe owo ba okale ijakule eru to je wipe o nso ni di eru ati wahala ti mo eniyan ma ro wipe iku ya jesin lo sugbon lasale yi loruko Olorun loruko Jesu a mu gbogbo re kuro o si di eni ti o ni ominira loruko Jesu iketa oniruru ise iyanu anu lati odo Olorun wa oniruru ise iyanu anu lati odo Olorun wa Matthew ori kedogun ese ikarun din logbon titi de ikeji din logbon nigba na le o wa o si teriba fun wi pe Oluwa ran mi lowo sugbon o da wi pe ko to ki a mu akara awon omo ki a fi fun aja o si wi pe be ni Oluwa awon aja a ma je ninu erun ti o ti ori tabili Oluwa won bo sile on ti Jesu so nihin ni wi pe bi obirin yi yo ba ri ise iyanugba ki se ise iyanu bi eto be ni wi pe o ye o to o pe lati ri ise iyanu yi gba o nso fun wi pe bi aja ni obirin yi ri sugbon obirin yi o mo on ti Jesu nso o wa nso wi pe be ni Oluwa sugbon awon aja ma je ninu erun ti o ti ori tabili Oluwa won bo sile nigba na ni Jesu dahun o si wi fun o pe obirin yi igbagbo nla ni tire mo gbagbo wi pe Olorun o so be fun ni asale yi igbagbo nla ni tire ki o ri fun o ki o ri fun o gege bi iwo ti nfe gege bi iwo ti nfe se o fe nkan kan lodo Olorun lasale yi o ni yo ri fun o gege bi iwo ti nfe a si mu omobirin re larada ni wakati kan na ninu ise awon aposteli ni mo fe ka oro kan fun o mo gba dura we pe ki Olorun ki o se oloju emi lati ri itumo ti o se iyebiye ninu ohun ti an ka yi ise awon aposteli ori kerindinlogun lati ese ikedogbon de ikerindinlogbon sugbon laarin ogonjo Paul ohun si la n gbadura won si n korin iyin si Olorun awon ara tubu si n tete si won lojiji isele nla sise to be ti ipele ile tubu mititi ogan gbogbo ile kun si si ide gbogbo won si di si tu sile ranti we pe awon elewon wonyi won o to won o ye ki a tu ide won sugbon gere ti Paul o sila ti won gbadura ti won si n korin iyin ni a gbo wi pe ide gbogbo awon onitubu awon ton wa nile itubu ide won tu sile iwo na lasale yi ki se nipa tito ki se nipa yiye ki se nipa mimo se sugbon bi a ba tin gbadura nitori anu Olorun
1: ni gbogbo ide to de o ni o ma tu loruko Jesu ye ran leti we pe balogo orun ijosi ko ye sibe amu omo odo re larada yi ni a pe ni ise iyanu anu obirin ara Kenani Timothy kapo ti o dabi aja ni waju Olorun sibe o gba iwosan ati idande fun omo birin re ko ye ko leto si sugbon o gba nitori ise iyanu anu Olorun obirin onisun eje ko ni ohunkohun bi ore bi ore bi oluranlowo bi alagbawi bi ewa bi okiki sugbon bo tile je wi pe obirin yi ko ni nkankan sibe sibe amu larada lese kese eyi ni a npe ni ise iyanu anu nitori be je ki o yi o wi pe akoko tire ti de gbogbo oke to wa ni igbese aye re won pora loruko Jesu on kon ti baje ibaje ike ti o da bi oke to shu si os leyin amu okoro gege orun ni amu okoro jejere ni to nje inu re amu okoro ibaje ogbe inu ninu ifun amu okoro bi o si je ifoti ifoju iyadi iditi iyaro ikope arumolegun amu okoro loruko Jesu ide ki o be si ni gbadura ki o so fun Olorun wi pe gbogbo oke ti o wa ni igbese aye re aisan ko gbogbo ti o wa ni igbese aye re egun ajogun ba to wa ni igbese aye re ati ohun ti o ti wa nibe ti o ti gbadura ti o ti gba awe fun ojo pipe sugbon ti o wa nibe wi pe ni asale yi a o mu gbogbo won kuro patapata ise anu ni o ise iyanu anu ni ki se wepe o leto si ki se wepe o pe ki se wepe olohun kan to fi le jalanka to ni waju oluwa wepe nitori eyi ni se fun mi ise iyanu anu olorun ni ise iyanu anu lati odo olorun wa oke re yo sidi wahala re yo dopin aisan yo kuro out wo sile au mo larada au da o need e murasile ise iyanu ti de murasile anu olorun po murasile ko si ko sese pelu olorun wa murasile gbogbo aisan gbogbo isoro gbogbo wahala to da bi oke ni olorun yo mu kuro
2: gba olorun gbo gba olorun gbo bi o ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun ni ti o ba gbagbo lo to ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba siye meji le okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o n wi yo se yo si ri be fun

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Fe ki o ranti wipe asale oni ni asale ojo ti o keyin. O si da mi loju wipe Olorun fe se opolopo ainiye ailonka ise iyanu. Se o je okan lara awon olori ire ti yo gba ise iyanu ki o to lo. Nitori wipe ojo ale ti o keyin yi Olorun fe se iyanu ni igbese aye re. Ki o si mo wipe ohun ti o ti duro sibe gege bi oke ni asale yi ni Oluwa fe mu gbogbo re kuro ni igbese aye re loruko Jesu. Nitori be teti sile bi o ba ni ohunkohun bi gege lorun bi ipake bi ike bi oyun iju tabi ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu si ago ara re awon wonyi ni a fe gbadura fun nisisiyi ohunkohun ti o ba wu si ara re gege ni ipake ni ike ni oyun iju ese wiwu tabi ohunkohun ti o wuli ara re o gbe owo soke o si fi owo kan le ibi ti o wu yi ki agbadura ki oke yi ti o wa ni igbese aye re ki o le si mo reti owo re loke bi o ba ni ohun ti a so yi bi a ba ti gbadura tan ni o ni lati ye ara re wo lori ohun ti a gba to lori ohun ti a fe gbadura si o si ri wipe oke ti sidi e je ki a gbadura Olorun alaanu alagbara atobi ju eleda a dupe wipe e ti fi wa lokan bale wipe bi a ba so fun oke wipe ki o sidi ti ko si ye meji kan lokan wa ti a si gbagbo wipe ohun ti a so yo se yo ri be fun wa nje nitori na mo wa loruko Jesu teti fi fun wa ninu agbara eje Jesu ati pelu agbara emi mimo ati ifami ororiyan yin nitori na ni a se gbadura wepe gbogbo oke ti o wu si ara awon eniyan wonyi e kuro loruko Jesu. Iwo ike ti o fi eyin eni yi se gbogbe mo pase jade ni loruko Jesu. Gege orun ti o wa nbe fun ojo pipe mo pase fun yin e jade loruko Jesu. Ipake ti o wa ni abe inu mo pase nisisin wipe gege bi oke e sidi loruko Jesu. Ese wiwu ara wiwu ikun wiwu mo pase e kuro loruko Jesu. Olorun alaanu alagbara e fi owo kan gbogbo awon eniyan woyi pelu gbogbo aisan ti o je ki ara won wu ati irora ti o je ki ara won wu ati gbogbo arun woyi e le won jade loruko Jesu. Adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisiyi awon ti a gbadura fun yi eye ara yin wo bi o ba si ti ri wepe bi ipake ni tabi ohun miran tabi oyun iju tabi ike tabi gege tabi ara wiwu ori wepe o ti kuro o yin Olorun logo a o si yo pelu re ki a to ma tesiwaju nisisiyi.

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisi bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wipe lese kese bi a ba tin daruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwin ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wipe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wipe onkon ti a ba de laye a o de lorun onkon ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emi esu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisi wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisi wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan wonyi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dopepe ti se pe ti tun won sile ti da won ni ide loruko Jesu Christ oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwọ ti o mu aditiwa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwọ ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be si ni rin iwọ ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon nkan meta ati awon nkan miran to ro mo awon nkan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikankan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro lapa ro lese tabi o foju o sin fe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yo owo re soke tabi o wa legbe nikan ti oni iru awon arun yi o le na owo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti nse lati asale yi amo wipe ko so to soro fun lati se amo wipe gbogbo oke pata ni yo shidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi diyin loju gbogbo nkan won yi ale won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be si ni gboran ki eni ti o le soro be si ni soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o shidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo afoju bere si ni riran ayaro dede ki o ma rin

0: a si pa won mo sinu oko igbala e je ki o ye wa wepe ki gbogbo ajalu ki o to wa si ori aye yi eyi ni nigba iponju nla a o mu ijo olorun ijo ti ati tun bi ijo ti a wenu mo ijo ti ati so aye won di otun a o mu okuro lori ile aye a o mu lo si orun ki iru idajo be ki o to de ninu ese ikeji di logbon gege bi o si ti ri li ojo loti won je won mo won ra won ta won gbin won kole sugbon li ojo na ti loti jade kuro ni sodomo o ojo ina ati sulfuro ro lati orun wa o si run gbogbo eniyan gege be ni yo ri li ojo na ti omo eniyan yo farahan e je ki o tun fi ese re mule lekeje we pe a ko pese awon ijo sile awon atunbi a ko pese won sile fun iparun to nbo lati ba araye sugbon a pese wa sile fun igbala igbala na yo si je ti wa loroko Jesu sugbon bi o ti so fun awon mehin lo tun ki won ni lo lo so fun won ninu ese ikeji le logbon eranti aya loti eranti aya loti o nso fun wa pe ki a mura sile nitori we pe ani lati je eni ti a ti ra pada eni ti a ti gbala eni ti a ti so di mi won ti a ti so di otun bi a ba fe ni ipin ninu igba soke ipalarada awon eniyan mimo nitori atokere loju jiji ti mekun sun e je we pe bi a ba fe ba Jesu lo nigba na o ye ki a mura sile a si so fun a we pe ko si enikeni to le so ojo lokun eje wepe akoko ko duro de enikeni o ti o ba ye ki a se lati wa ni imora sile ani lati se kankan bi o ti le je wepe isele ti an kan ni pa re o sele si obirin yi eyi aya loti ti Jesu so fun a wepe ki a ranti re eko ati ikilo ti Jesu fun ijo o fun gbogbo wa lapapo o fun awon ijo lakoko na o si fun awon ijo ni akoko ti wa yi o nso fun awe pe enikeni ti o ba ni eti ki o gbo koko meta ni a o yewo ninu ohun ti an ko loni ikini anfani alailegbe anfani alailegbe ikeji aigboran ati aigbagbo aigboran ati aigbagbo iketa adanu ayeraye adanu ayeraye ikini anfani ailegbe ti aya loti ni ikeji aigboran ati aigbagbo aya loti iketa adanu ayeraye fun aya loti ki o le ye wa dara dara awon anfani alailegbe awon anfani alailonka ti aya loti ti o ni sibe sibe ti ko mu awon anfani won yi lo sugbon ti o die ni iparun ti o die ni igbe ti o die ni ti o nlo ayeraye ni orun apadi a ma wo iwe mimo lati Genesis ori kejila Genesis ori kejila ki a le ri we pe bi awa na bi a ti ni anfani lati gbo oro igbala be ni o na ni o ni anfani lati gbo oro igbala ati lati sakuro ninu iparun Sodomo ati Gomora sugbon o ko mu anfani na lo Genesis ori kejila lati ese ikerin Genesis ori kejila lati ese ikerin nihi ni ati nwo nigba ti a pe Abrahamu ti Abrahamu si se igboran si Olorun ti o si jade sugbon ki a wa awon ti o ba jade ese ikerin be le Abrahamu lo bi Oluwa ti so fun lo ti si ba lo Abrahamu si je eni 75 odun nigba ti o jade ni Harani yi so fun a we pe Lot wa pelu re awon idile Lot si wa nibe pelu ni ese ikarun Abraham si mu Sarai aya re ati Lot omokunrin re ati gbogbo ini won ti won kojo eniyan gbogbo lara awon eniyan gbogbo won yi ni aya Lot wa pelu ti won si ti won ri ni Harani won si jade lati lo si ile Kenani ni ile Kenani ni won si wa si Abrahamu si la ile na koja lo si ibi ti a npe ni Shekemu si gbe more si si bo more awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abraham o si we pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si te pepe fun Oluwa o si ti o ti ran ti o ti fi ara han nihi ari we pe Abraham o je eni ti o sin Olorun sugbon o ti a fe ki o ye wa ni we pe bi o ti te pepe bi o ti n gbadura bi o ti n sin Olorun alaye Loti ati aya re pelu won wa nibe ati le so fun a we pe nigba kan won ko Loti ati awon aya ati aya re ati awon eniyan re ati ohun gbogbo ti o wa ninu Sodomo aku won leru eyi Abraham yi kan na lo tun lo lati je iranwo lati ko won pada ni oko ero ti a ko won lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun bi ati nka ki o ma fi okan ba lo ki o si mo awon anfani ti aya Lot ni sugbon ti ko mulo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun o si gba gbogbo eru na o si gba Lot arakunrin re pada pelu eru re ati awon obinrin pelu la awon obinrin won yi ni aya Lot ati awon eniyan ni akoko yi ninu ese ikeji ni logun Melkisedeki oba Sodomu si mu onje ati oti waini jade to wa o si ohun a si ma se alofa Olorun oba oba ogo tabi oga ogo nihi ni an so fun wa wipe nigbati Melkisedeki ti o pade Abraham to si fun ni onje ati oti waini aya Lot yi kan na o wa nibe o ri ohun gbogbo ti a n se bi ko ba tile si nibe o ye ki oko re oko Lot yi ki o royin fun awon ti oju o ri ati awon ti won ba pade ati bi Melkisedeki eni ti a da ni irisi ni aworan ni apere omo Olorun omo alade alaafia nitori pe a pe Melkisedeki fun re ni oba Salemu ije oba alaafia ti o se apere ti o n duro fun omo alade alaafia Jesu Christi ninu Genesis ori ikokandinlogun Genesis ori ikokandinlogun ese ikini awon angeli meji si wa si Sodomu li asale Lot si joko li enu bode Sodomu bi Lot si ti ri won o dide lati pade won o si dojubole nihi ni ari awon angeli meji ti o wa si Sodomu won ni ise kan ti aran won eyi ni lati pa Sodomu ohun Gomora run sugbon gege bi ore ofe Olorun gege bi farahan Olorun fun Lot ati ara ile re o je ki Lot ki ori won o si gba won wole ninu ese iketa o si ro won gidigidi won si ya si won si yato won si wo inu ile re o si se ase fun won o si de akara alaiwo fun won won si je eje ki o ye wa wipe aya Lot yi pelu o je ranwo lati wa ounje lati se ounje fun awon angeli won yi won si je wo iru anfani ti obirin yi ni ki won to sun ni ojo na bi o ba je eni ti nka bibeli o mo wipe awon ara ilu na won de won so wipe won fe mo awon okunrin meji won yi sugbon won fa Lot wole nibi ti won ti ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara Sodomu ise iyanu yi ni aya Lot ri nikeyin ni aso fun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di Lot lowo mu won di aya re lowo mu ati awon binrin won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya Lot ikini o jeun ti ati menuba sugbon ki a wo ni ikokan lo aya Lot je eni ti o mo Abraham Abraham ni a pe ni ore Olorun ati baba igbagbo o si ri bi Abraham ti te pepe ti o si Olorun alaye sugbon sibe sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti sin Olorun bi o ti le ri eni ti o ti ko awon orisa sile ti o nso Olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi Abraham bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be a so we pe ni ikeji nigbati Melkisedeki oba alaafia ti o ni afijo pelu omo alade alaafia nigbati o pade Abraham yo fun ni onje ati oti waini ije apere pe Jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala e si je apere o ti ijo ma nse loni we pe a ma nje onje fun iran ti ara Jesu Christi ti abo fun eni kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko onje ale olowa lati se iranti iku Jesu eyi ni aya loti ri o wa nibe nigbati gbogbo nkan won yin sele sibe sibe ko fi ara re fun olorun iketa ori awon angeli awon angeli meji won yi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe sibe o segbe ikerin o mo daju wipe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba lale na eje awon angeli won yi won ki se ara ile awon abrahamu tabi loti won ki si gbe sodomu tabi gomora won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun won yi won si be won wo won si so fun wipe ojo ina ojo idajo yo ro sori sodomu on gomora sibe sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli won yi se ni sodomu ko salai mo pe olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu sodomu ikefa o gbo iwaasu loti nigbati loti jade lo ti o n so fun awon ara ile re wepe e jade nitori wepe oluwa so pe o n pa ohun yo pa ebi irun ikeje awon angeli olorun won yi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin yi segbe sugbon ki se ebi olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wipe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya loti nikan a ri wipe amo israeli pelu iru iha bee ni won ko si awon anfani ti won ni ninu Isaiah ni a ti n ka ori karun ese ikerin Isaiah ori karun ese ikerin nihi ni olorun ti ran awon omo israeli ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je iranwo fun won ati lati ri wipe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye Isaiah ori karun ese ikerin o ni kini aba se si ogba ajara yi ni awon omo ile israeli kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso ise ti o fi so eso kikan nihi ni a ti ro pe olorun o n pe awon israeli won nija we pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala olorun o ni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu johanu ori kedogun johanu ori kedogun ni jesu ni o ti n fi esun yi kan na kan awon omo israeli ni akoko ti re johanu ori kedogun ese ikejilelogun ibasepe emi ko ti wa ki n si ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alairiwi fun ese won eyi so fun awe pe jesu se ohun to ye ko se o waasu o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki a ji awon oku dide sugbon sibesibe pelu ohun gbogbo ti jesu se laarin won ni a ri we pe won o kobe ara si ihinrere won o si naani ebun orun ti jesu olowa ti o mu to won wa eyi ni a ri ninu aya loti eyi ni olorun fun ara re ti o fi si enu jesu olowa wa we pe awa ti a wa ni isinsiyi ti igbeyin aye deba we pe o ye ki a ranti aya loti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba enikankan wa loruko jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo aya loti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imurasile ti won ni lati murasile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye aini pe kon sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti atoka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka le kan si lati ese ikedogun Genesis ori kokan de logun ese ikedogun nigbati oye sin la nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dede mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o sin lora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wi pe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni a ri ikilo ati ona abayo ti a pese fun loti aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini a ri ti obirin se ni ipa akoko ese ikerin de logbon Genesis ori kokandinlogun ipa akoko ese ikerin de logbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wi pe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon nkan ti a ri ti o se ko pa obirin yi kini awon nkan ti a ri ti o gba igbala lowo re kini awon nkan ti a ri ti o je wepe bi o ti le je wepe o ti jade kuro ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa lari ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe gba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imura sile ani lati gboran nitori wepe ohun ti o se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba se se fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse igboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti o ka awon angeli wonyi si o daju wipe yo mu oro wonyi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran wonyi won je awon iranse olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun wipe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe a ri wipe obirin yi ko nani ko si beru nitori wipe o sa igboran si ohun ti a so wipe ki o ma se ikarun aife ni pe ni a ma so fun wipe aife ni pe ni o mu ki ara oko so ibantewolu eyi ni wipe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wipe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wipe won le lowo mu won si fa won jade won so fun wipe ki won ki o jade sugbon aife ni pe ni ki a ma fi oju wo awon eniyan binti ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fun wa ki a ma foju wo bi eni wipe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wipe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise gboburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba ibama ti deba ni igba naa bi awon kan wonyi ba wa ninu aye wa awon naa eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu olorun aife ni pe ni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wi pe oun ti je omo Olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete ije wi pe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona Olorun o se se ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa nilo wi pe o ye ki a sora ki oun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki ti le lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokan le logun Matthew ori kefa ese ikokan le logun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o ndun wa lokan e to ma npo loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu Olorun o ronu isin Olorun bi o ba je wo pe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo iba ma ti se gbe pelu awon ara Sodomu ohun Gomora yi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu Galatia ori keji Galatia ori keji lati ese ikeji dinlogun Galatia ori keji ese ikeji dinlogun ni tori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon ansoro le ti o wa ninu aye ati ko sile awon ke a to ma ba awon ajagile gbosogun ka ma sare to won lo ke a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon kan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye ati ko gbo kan won sile o ni bi abato pada si awon nkan ti a ti ko sile aso ara wa di elese aso ara wa di apeyida aso ara wa di arufin adura mi ni wo pe eni kokan wa ti o ti fi ese le ona ijoba Olorun a o ni pada seyin loruko Jesu ninu Eberu ori kewa ese ikeji din logoji Eberu ori kewa ese ikeji din ni ogoji sugbon olododo ni yoyi nipa igbagbo le ati fi gba wahala nipa igbagbo le a fi so wa di mimo nipa igbagbo le a fi wo wa san nipa igbagbo la nto wa sile ti an fun ani idande nipa igbagbo ni an ri wa bonu emi mimo bi igba ti a baptisi wa ninu emi mimo nipa igbagbo ni an gbe igbesi aye asegun igbe aye to bori ese to se bori esu oni sugbon olododo yoyi nipa igbagbo sugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu didun si eyi ni Olorun fi han aya Lot we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona iwa mimo ti a ti fi ese le oni oni inu didun si iru eni be ninu Peteru keji ori keji lati ese ogun Peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa Jesu Kristi bi won ba si tun fi ara ko ti a si segun won igbehin won aburu ju ti isaju lo o n so nipa awa ti ati ni igbala ti a ti bọ kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti a ti wenu mo pelu eje Jesu o ni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu nkan ti a ti ko sile tele tele awa ti a ti ni igbala nigba ipago ajinde tabi a ti ni igbala saaju ipago ajinde o ni bi a ba boju weyin lati ko ebi iwaje atunde arufin ade elese o ni igbeyin iru awon be yo buru ju ti saaju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara we pe aja tun pada si ebi ara re ati elede si ti ti a ti we mo sinu afo ninu ere olorun o ni se wa ni elede ati aja loroko jesu nitori wo pe bi enikeni ba pada seyin e ni bibeli fin we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be ni bo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori ikejile logun ifihan ori kejile logun ese ike edogun nitori li ode le awon ajagbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti ati dari ese reji iwo ti o ti so wi pe to nje wo jesu lolowa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti ati mo jade tele tele oni iru eni be o je bi aja o si so fun awe pe nitori li ode le awon ajagbe wa ati awon osho ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisha ati olukuluko eni ti o feran eke ti o si nbora eke nitori be an so fun awe pe ani lati je omo olorun nitooto ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni we pe okan re wa ninu awon afefe yeye igbadun sodomo ati gomora loro kan o feran aye nitori aso fun wa eni ti o ba fe je ore aye yo je ota olorun ninu jacobo ori kerin ese ikerin jacobo ori kerin ese ikerin eyin pa nsaga okunrin ati ipa nsaga obirin e ko mo pe ibare aye isota olorun ni nitori na enikeni ti o ba fe lati je ore aye di ota olorun bi o ba si je ota olorun o ye ki o mo we pe nigbati jesu ba de o ko ni le ba lo nitori awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu iwa mimo ni jesu pada bo wa lati ko lo rele ninu johanu kini ori keji johanu kini ori keji lati ese ke dogun e ma se feran aye tabi ohun ti nbe ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re nitori ohun gbogbo ti nbe le aye ife ko fe ara ife ko fe oju ati irera aye ki se ti baba bi ko se ti aye aye si nkoja lo ati ife ko fe re sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai nitori be apere ohun ti a ri nipa ti obirin yi ni wo pe o ni ife aye ninu okan re sugbon an ki won ni lo we pe ke asora nitori beniyan lola lola tola re nsan rere bi omi to pataki nipo bi osupa njoba laarin rawo to nlogba bi eni pe ohun ti ko ni osuwon ni to wo nkoko maye bi aja wo megogo eran to njaye ajefeyinti oro olorun so fun awe pe igba o lo bi orere ojo kan nbo ti elemi yo bere ti a o si farahan niwaju ite idajo nje eni ti o ba fe aye yo ba aye koja lo eni ti o ba fe aye gege bi dema tabi gege bi ayaloti an so fun awe pe iru eni be yo ba aye pare idajo ti o si wa fun iru awon be ni idajo ti o wa ba aya loti nitori wo pe iwo ti o je kristeni bi o ba ba aye re o di bi obu iyo ti a o danu ti o si di itemole labe atelese awon araye oni bi o ba fe je ore olorun ki o ko aye ati ife kufe enu re sile awon eniyan wa ma so fun awe pe alaso ala ki lo siso elepo nitori be bi a ba ti fo aso re mo ti o si je omo olorun nitooto ibi awon ohun idoti aye eri aye ijekoje aye emukimo aye ati ife kufe ti o wa ninu aye bi o ma je wo pe nitooto ni oni aso ala ti o mo we pe a o gbodo baje a o gbodo fi sinu eri o ye ki o sora ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki o ma ba ba aye lo kini ere tabi kini adanu ti o ba aya lochi e je ki a wo Genesis ori ikokandelogun lati ese ikerindelogun ni ati nwo ohun ti o ba aya lochi Genesis oriko kan dilogun ese ikerin dilogun sugbon aya re boju wo ehin leyin re o si di owon iyo owon iyo nihi ni a ti ri idajo ti o de ba obirin yi eyi ni Jesu fi ntenu mo wepe ninu Luke ori iketa dilogun Luke ori iketa dilogun ese ikejile logbon wepe eranti aya loti lakoko eje ki a mo wepe itan ti a ka ninu Genesis o je itan otito o je ohun ti o sele nitori wipe bi ki ba se wipe itan to sele ki se ohun ti Jesu yo fi ma kilo fun awon mehin re wipe eranti aya loti ikeji ni wipe obirin yi o je eni ti o ni anfani igbala anfani wipe ki o bo ninu idaje Olorun sugbon ko mu anfani yi lo nitori be ni Olorun wa se nso lati enu Jesu wipe awon ti a ni anfani awon ti o ti je omo ehin awon ti won tele Jesu awon ti o ti ran nise lati lo waasu ihinrere awon ti a ti ko ruko won ninu iwe iye Olorun wipe ki se pe abo ayeraye lekan bi a ba ti ni igbala o daju wipe omo Olorun yo ma je omo Olorun be lo titi oni rara oni ki a sora ki a ma pada seyin nitori eni ti o fi owo re le ohun itule bi o ba tun boju weyin oni ko ye fun ijoba Olorun eranti aya loti ninu eberu ori keji eberu ori keji ni ikilo yi lo tin te mo wa lechi wepe bi a ba ti gboro igbala se ati di eni igbala bi a ba ti gbo ti so di mimo se ati di eni ti a so di mimo bi se ati gbo oro nipa atose se ati tun ona wa se ninu eberu ori keji lati ese keji nitori bi oro ti a ti enu awon angeli so ba duro sese ati ti olukuluku ire koja egba ati aigboran gba esan ti o to e je ki a tun ranti aya loti wepe awon angeli meji won yi won so ti toro fun won so fun wipe idajo nbo won so fun wipe ki won ki o san sala fun emi won o wa n so fun awe pe bi awon oro ti a ti enu awon angeli so bi o ba duro sese ati ti olukuluku ire koja ati aigboran eyi ni ise lodi si eko ti a ti ko wa eyi ni ese dida aigboran si ohun ti a ti gbo o ni bi won ba gba esan ti o to bi a ti ri esan na lara aya loti o ni ni ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni o ye ki a ko bi ara si awon ti a ti gbo ki ainani aifeni pe ni ti o ye obirin yi lenu ki o ma ba yo eni kokan wa lenu nitori ari ohun ti o sele si wipe o subu sinu idajo Olorun nitori idajo arotele o deba idajo ojiji o deba a si so fun wipe idajo ti a ko le fe enu so idajo to bani lero lo deba aya loti o pe deba lai ni anfani ati ronupo ada o lo si orun apadi nibi ti ise ati iya iponju ekun ati ipayin keke ayeraye ti o wa eyi ni Jesu fun re olugbala wa ni o fi so pe bi ise igbala ti o se bi ko ba ni je asan lori eni kokan wa ani lati mura sile ani lati sora wa ki a ma je ki emi ipada seyin ti o ba awon kan lojo oni ki o ma de ba eni kan ninu wa ninu eberu ori kewa ese ikokan le logbon oni ohun eru ni lati subo si owo Olorun alaye nitori Olorun wa ina ajonirun ni nje nigba na bi o ba ri be kini ohun ti o ye ki enikokan wa ki o se lakoko fun awon ti ko ti ni igbala fun awon ti won ti gbo sugbon ti won o ti igba fun awon ti won ti mo wipe ani lati ronupo ada ese wa ti won ko si ti ronupo ada ese won kini Olorun n bere lowo won ti o ye ki won ki o se ni kiakia lai fale lai jafara lai dagun lamo wipe ko seyi to kan mi nitori wipe ojo idajo nbo Isaiah ori karun dini ogota Isaiah ori karun dini ogota ese kefa ati ese keje ewa Oluwa nigba ti e le ri e pe nigba ti o wa nitosi oni nisinsin ti a ni anfani nisinsin ti a n gbo ipe nisisin ti eko yin rere ti o tun jade ti an gbo wi pe o ye ki a ronu po ada o ye ki a gba olorun gbo o ye ki a je ti olorun o ni ki a wa oluwa nigba ti a le ri nigba ti o wa nitosi bawo ni a se wa oluwa bi o ba fe ni igbala ese ikeje ye ki eniyan boboro ko ona re sile ki elese si ko ironu re sile se je ki o yi pada si oluwa ohun si shanu fun ati si olorun wa ohun si fi ji lopo lopo bi o ba je wo pe o fe ba jesu pade o fe lati bo lowo idajo olorun idajo to nbo o ti an so ni wo pe oni lati fi okan re fun olorun oni lati ronu po ada lati gba jesu gege bi oluwa ati olugbala re nje bi o ba je pe o ti ronu po ada o je ti olorun nisisiyi ati gba okan re la ati tu obi kini ohun ti olorun reti lowo re ki o ba le jogun iye aini pekun ninu iwe owe iwe owe ori kerin ese ikejidinlogun iwe owe ori kerin ese ikejidinlogun sugbon ipa ona won olooto dabi titan imole ti o ntan siwaju ati siwaju titi de osan gangan o so fun awe pe bi o ba ti ni igbala ki o te siwaju bi o ba ti ni isori imo ye ki a tesi waju bi a ba ti fi emi mimo olorun ko ye ki a tesi waju bi o ba je ti olorun ti e ri emi olorun to nje olokan we pe o je ti olorun ni toto oruko re wa ninu iwe iye olorun o ni itesi waju ni o ye ki o je ohun ti o farahan ninu igbesi aye eni kokan wa ninu jobo ori iketa delogun jobo ori keta delogun ese ikesan ni atun tin so fun wa ohun ti o ye ko je ipinu ilepa awon eniyan mimo awon ti won je ti olorun jobo ori iketa delogun ese ikesan olododo pelu yo di ona re mu ati olowo mimo yo ma lera siwaju eje wo pe a ko gbodo boju eyin ohun ti a ni ni ki a di mo sese igbala ti o wa lowo wa ki a di mo sese eko oro olorun ti a fi nko wa lojojumo nigba ti a wa sihin ki a di mo sese iwa mimo ti jesu fun ara re ti o ti fo wa lakoko ti o so wa di mimo o ni ki a di mo sese ki enikeni ki o ma ba gba nkan wonyi lowo wa ninu orin dafidi orin dafidi ikeji le ni adorun ogorun le mejila okan okan eji orin dafidi ikeji le ni adorun le anka ni ese ikeje oni ki o beru ihin boboru aya re ti mu ona kan o gbekele oluwa eje wo pe a ko gbodo je sekoseye ani lati di ona kan yi ona igbala ona hirere ona ewa mimo ani lati di mu oni aya re tabi okan re mu ona kan o gbekele oluwa eyi ni oni ti ani lati se bi a ba fe de ijoba orun bi a ko ba fe da bi aya loti ti o boju weyin si ti o si di owon iyo ti oni idajo olorun ti o deba nitori ife aye nitori ati so fun wa we pe eni ti o ba fe aye dandan ni yo ba aye koja lo ninu Filipi ori keta ese iketa la ara emi ko kan ara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan yi le mi se emi gbagbe awon nkan ti o wa leyin mo si naga wo awon nkan ti o wa ni isaju emi nlepa ati de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu Jesu Christi eyi so fun a wi pe Paul apostoli ni toto oni igbala oni sugbon emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na emi naga emi nlepa emi tesiwaju ni igba gbogbo ni toto ni oni isodi imo ati agbara emi olorun o si se ise opolopo gege bi apostoli ni ijoba olorun o je ki opolopo wa si ijoba olorun ti won ni igbala oni sugbon leyin ti ohun ti se awon nkan wonyi leyin ti ohun ti ni awon iriri onigbagbo emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan soso li emi nlepa ohun kan gboso li emi se emi ngba gbagbe awon nkan ti o wa leyin nitori pe iba se ise re ti a ti se iba se awon ese ti a ti da ti o ti koja lo ti olorun ti dariji wa o ni ki a gbagbe awon nkan ti o wa leyin ki a si ma noga ki a ma lepa ki a ma tesiwaju lati wo eyi ti o wa ni waju emi nlepa lati de opin iro eje ibere ki se onise eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la ogbala nitori be ni apostle se so fun a wi pe emi nlepa o emi si ntesiwaju lati le de opin iro eje ni fun ere ipe giga olorun ninu Christi Jesu ati ri ohun ti o sele si aya loti o sese ki o ro wi pe nigba ti ohun ti je ibatan Abrahamu o sese ki o ro wi pe nigba ti olorun ti ye awon si to be ti o ran awon angeli meji si ile won o sese ki o ro wi pe nigba ti awon angeli ti je ounje ti o fi owo o se tabi ko ma ro wi pe awon angeli won sese iyanu ninu ile wa tabi wi pe ki o ma ro pe a se pataki to be ti awon angeli ti won le wa lowo mu ti olorun saanu fun wa ti o sumo wa to be wi pe ko sewo bi ohun ti le pada seyin tabi ohun ti le boju weyin awon anfani ti a ti fun ohun ko le je ki idajo ki o de ba ohun a ma so fun ninu ede yoruba we pe aroba fin loba ipa nitori be bi o ba je eni ti ki nani eni toro we pe a ti wa si dipa eni toro we pe anka bibeli eni toro we pe ajo lo si agoni isi ipago tabi mo je osise tabi mo wan je fun nbe tabi mo ntoju eleyi mo ntoju eyi ni ranti wi pe bi o se sele si aya loti be ni o sele se ni ti o ba ja fara eni ti o ba dagun lati o ro wi pe idajo ko le de nitori be je ki a ronu po ada ki o to pe ju ma se je ki oro ati ikilo olorun ki o di arifin tabi arisa fun enikeni ninu wa ki enikeni ninu wa ki o ma se dagun la o ye ki a tara sasa ki a fi ronu po ada ki a fi ja ese wa sonu bi atunse ba wa ni waju wa ki a tun gbogbo ona wa se ki agba Jesu Kristi gbo ki agba gege bi olugbala ki agba gege bi olowosan ki agba gege bi eni ti nso ni di mimo ki agba gege bi ohun gbogbo ki o si ma joba lori ite okan wa ki a si mo wi pe a n gbe igbesi aye otun bi o tin ji lororo lo ma gbadura se olorun pe iba se oni tabi ola nigba ku gba ti Jesu ibade olorun je ki mura sile ki ma ko ma je wo pe ohun to sele si aya loti yo sele si mi nje mo n gbadura we pe ojo ti pe yo ba dun we pe o gbo loruko Jesu ati we pe o pelu awon ayanfe ta o palarada awon ti o ba Jesu goke lo si orun bi o ba fe ki adanu ayeraye ki o de ba aya loti ki o de ba o ye ki o dide o ye ki o gbadura ki o gbagbe awon nkan to ti koja mo ti se ti bi mo ti tun mo ti lo si ipago mo ti je onje ale olowa ati ri mi bo mi ati se ti bi fun mi ati se tun mo je osise je ki a gbagbe ohun ti o ti koja ki a ma ke pe olowa ki a ma so fun olowa wi pe a o fe ba aye pare a o fe ba aye koja lo a o fe fe aye tabi ife ko fe ti o wa ninu aye tabi awon ti o wa ninu aye a o fe ki oro wa ki o da bi oro aya loti ni toto o jade kuro ni Sodomu ohun Gomora sugbon ko de ori oke ti a so fun won pe ki won ki o lo ko de ile ileri nisisin yo wa ni orun apadi onjoro onje iya asise iya aigboran iya aikanisi iya aika oro olorun si onjiya lowo lowo nisisiyi kepe lowa wepe ki oro tire ki o ma se ri be ki o gba olorun gbo ki o je ti olorun ki o je ni ti a ti fi eje Jesu we ki o ni igbala tooto ki o si je omo olorun tooto ki a le koruko re sinu iwe iye bi o ba je eni ti a ti gbala eni ti a ti koruko re sinu iwe iye o ni ki o di ona otito mo sese ki o ma je ki esu tabi awon emi esu tabi idanwo tabi isoro tabi wahala ti o wa ninu aye ki o gba igbala kuro lowo re o ni ki a tesiwaju o ni ki a ma lepa nso o ni ki a ma boju weyin o ni ki a di ohun ti a ni ki a di mu sinsin ki enikeni ki o ma ba gba ade wa ki o ma si gba ijoba olorun tabi igbala kuro lowo wa gbadura ki o so fun olorun wipe o ni pada seyin o ni baye lo o ni baye re a o ni pa ore mo aye lara o ni gba idajo to nbo lori Sodomu ohun Gomora o je omo olorun ni toto titi di ojo ikeyin gbadura
1: y ìwé wòlíì Jeremiah orí 5:15 ọ̀rọ̀ tí Jeremiah wòlíì sọ fún Baruku ọmọ Neriah nígbà tí ó ti kọ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí sínú ìwé tán lẹ́nu Jeremiah lé ọdún kẹrin Jehoiakim ọmọ Josiah ọba Juda wípé báyìí ni Olúwa Ọlọ́run Israẹli wí fún ọ ìwọ Baruku ìwọ wípé ègbé ni fún mi ní ìsinsìnyí nítorí tí Olúwa ti fi ìbànújẹ́ kún ìkáàánú mi àárẹ̀ mú mi nínú ẹ̀dùn mi èmi kò sì rí ìsinmi báyìí ni kí ìwọ sọ fún Olúwa wí báyìí pé ó èyí tí èmi ti kọ́ lé èmi ó wó lulẹ̀ àti èyí tí èmi ti gbìn lé èmi ó fàtu àní gbogbo ilẹ̀ yìí ìwọ a sì ń béèrè ohun ńlá fún ara rẹ má ṣe béèrè nítorí ó èmi ó mú ibi wá sórí gbogbo ẹran ara ni Olúwa wí ṣùgbọ́n ẹ̀mí rẹ lé èmi ó fi fún ọ bí ìpógún ní gbogbo ibi tí ìwọ bá lọ sí.
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ìwé wòlíì Jeremiah, orí 4:15. Ọ̀rọ̀ Olúwa tí ó tọ Jeremiah wòlíì wá sí àwọn orílẹ̀-èdè, sí Íjíbítì, sí ogun Farao Neko, ọba Íjíbítì, tí ó wà lẹ́bàá odò Férátì ní ìhà Kákémíṣì, tí Nebukadnessari ọba Bábélì kọlù ní ọdún kẹrin Jehoiakim ọmọ Josiah ọba Juda. Ẹ múra apata àti asà, ẹ sì súnmọ́ tòsí sí ojú ìjà. Ẹ di ẹṣin ní gàárì, ẹ gùn wọ́n, ẹ̀yin ẹlẹ́ṣin, ẹ dúró lẹ́sẹẹsẹ nínú akoro yín, ẹ dán ọkọ̀, ẹ wọ ẹ̀wù irin. Èyí ṣe tí èmi ti rí wọn ní ìbẹ̀rù àti ní ìpẹ̀yìndà. Àwọn alágbára wọn ni alùbulẹ̀, wọ́n sá, wọn kò sì wo ẹ̀yìn. Ẹ̀rù yí káàkiri ni Olúwa wí. Ẹni tí ó yára kì yóò sá lọ, alágbára ọkùnrin kì yóò sì sálà. Ní àríwá lẹ́bàá odò Férátì ni wọ́n kọsẹ̀, wọ́n sì ṣubú. Ta ni èyí tí ó gòkè wá bí odò? Tí omi rẹ̀ ń rú gẹ́gẹ́ bí odò wọn ni. Íjíbítì dìde bí odò nílé. Omi rẹ̀ sì ń rú bí omi odò wọn ni. Ó sì wípé èmi ó gòkè lọ, èmi ó sì bo ilẹ̀ ayé, èmi ó sì pa ìlú àti àwọn olùgbé inú rẹ̀ run. Ẹ gòkè wá ẹ̀yin ẹṣin, ẹ sì sáré kíkan ẹ̀yin kẹ̀kẹ́ kí àwọn alágbára sì jáde wá. Àwọn ará Ethiopia àti àwọn ará Libya tí ó ń di àsàmú àti àwọn ará Lydia tí ń mú tí ó ń fa ọrun. Ṣùgbọ́n ọjọ́ yìí ni ọjọ́ ìgbẹ̀san Olúwa, Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Kí ó lè gbẹ̀san lára àwọn ọ̀tá rẹ̀, idà yóò sì jẹ, yóò sì tẹ ẹ lọ́rùn, a ó sì fi ẹ̀jẹ̀ wọn mú yó, nítorí Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, ní ìrúbọ ní ilẹ̀ àríwá lẹ́bàá odò Eufrate, gòkè lọ sí Gileadi kí o sì mú ìkunra ìwọ wúndíá ọmọbìnrin Íjíbítì, lé asán ni ìwọ lu ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn, ọjà ìmúláradá kò sí fún ọ. Àwọn orílẹ̀-èdè ti gbọ́ ìtìjú rẹ, igbe rẹ sì ti fún ilẹ̀ náà, nítorí alágbára ọkùnrin ti kọsẹ̀ lára alágbára. Àti àwọn méjèèjì sì jùmọ̀ ṣubú pọ̀. Ọ̀rọ̀ tí Olúwa sọ fún Jeremiah wòlíì nígbà tí Nebukadnessari ọba Bábélì wá láti kọlu ilẹ̀ Íjíbítì. Ẹ sọ ní Íjíbítì kí ẹ sì jẹ́ kí a gbọ́ ní Migdoli, ẹ sì jẹ́ kí a gbọ́ ní Nofu àti Tafanesi. Ẹ wí pé dúró lẹ́sẹẹsẹ kí o sì múra nítorí ìdà ń jẹun yí ọ káàkiri. Èṣe tí a fi gbá àwọn akọni rẹ lọ, wọn kò dúró nítorí Olúwa lé wọn. A sọ àwọn tí ó kọsẹ̀ di púpọ̀ lóòótọ́, ẹnì kíní ṣubú lé orí ẹnì kejì. Wọ́n sì wípé dìde ẹ jẹ́ kí a padà lọ sọ́dọ̀ àwọn ènìyàn wa àti sí ilẹ̀ tí a bí wa kúrò lọ́wọ́ ìdá aninilára. Wọ́n kígbe níbẹ̀, Farao ọba Íjíbítì ti ṣègbé, òun ti kọjá àkókò tí a dá, bí èmi ti wà ni ọba, ẹni tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Olúwa àwọn ọmọ ogun wí, pé ní tòótọ́, gẹ́gẹ́ bí Tábórì láàrin àwọn òkè àti gẹ́gẹ́ bí Kámélì lẹ́bàá òkun, bẹ́ẹ̀ ni òun ó dé. Ìwọ ọmọbìnrin tí ń gbé Íjíbítì pèsè ohun èlò ìrìn àjò fún ara rẹ, nítorí Nofu yóò di aporo. A ó sì fi jóná láì ní olùgbé. Ẹgbọrọ màlúù tí ó dára púpọ̀ ní Íjíbítì lóòótọ́. Ìparun dé, ó dé láti àríwá. Àwọn ológun rẹ̀ tí a fi owó bẹ́ẹ̀ dàbí akọ màlúù àbọ́pa láàrin rẹ̀. Àwọn wọ̀nyí pẹ̀lú yí ẹ̀yìn padà. Wọ́n jùmọ̀ sá lọ pọ̀. Wọn kò dúró nítorí pé ọjọ́ wàhálà wọn dé sórí wọn, àkókò ìbẹ̀wò wọn. Ohùn inú rẹ̀ yóò lọ gẹ́gẹ́ bí ti ejò, nítorí wọn ó lọ pẹ̀lú agbára. Pẹ̀lú àkéké lọ́wọ́ ni wọ́n tọ̀ wá bí àwọn akéde. Wọ́n ké egbò rẹ̀ lulẹ̀. Ni Olúwa wí, nítorí tí a kò lè rídi rẹ̀, nítorí pé wọ́n pọ̀ ju ẹlẹ́ǹgà lọ, wọ́n sì jẹ́ àìníye. Ojú yóò ti ọmọbìnrin Íjíbítì, a ó fi lé ọwọ́ àwọn ènìyàn àríwá. Olúwa àwọn ọmọ ogun, Ọlọ́run Ísíráẹlì wí pé wò ó, èmi ó bẹ Amoni ti No àti Farao àti Íjíbítì wò, pẹ̀lú àwọn ọlọ́lá wọn àti àwọn ọba wọn, àní Farao àti gbogbo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé. Èmi ó sì fi wọ́n lé ọwọ́ àwọn tí ń wá ẹ̀mí wọn, àti lé ọwọ́ Nebukadnessari ọba Bábélì, àti lé ọwọ́ àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀. Lẹ́yìn náà, a ó sì máa gbé inú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìgbà àtijọ́ ni Olúwa wí. Ṣùgbọ́n iwo ma beru iwo Jakobu omo odo mi ma si foya iwo Israeli nitori wo emi o gba ola lati okere wa ati ru omo re lati ile igbekun won Jakobu yo se pada yo si wa ni isimi yo si gbe je enikan ki o si deru ba iwo ma beru iwo Jakobu omo odo mi ni Oluwa wi nitori emi wa pelu re nitori emi o se opin patapata ni gbogbo orilede nibi ti emi ti le o si ṣugbọn emi ki o ṣe o le okun patapata ṣugbọn emi o ba o wi ni iwon sibe emi ki o jọ re lọwọ di alaijiya
2: iwe woli Jeremiah ori iketadinlaadota oro oluwa ti o to Jeremiah woli wa si awon ara Philistia ki farao ki o to kọlu Gaza bayi ni oluwa wi wo omi dide lati ariwa yo si je kikun omi apunya yo si ya bo ile na ati gbogbo ekun inu re ìlú náà àti àwọn tí ń gbé inú rẹ̀ nígbà náà ni àwọn ènìyàn yóò kígbe gbogbo àwọn olùgbé ilẹ̀ náà yóò sì kú nípa ariwo títẹlẹ̀ pátákó ẹsẹ̀ alágbára ẹṣin rẹ̀ nípa ìró ńlá kẹ̀kẹ́ rẹ̀ àti nípa ariwo ńlá yíká kẹ̀kẹ́ rẹ̀ àwọn bàbá kì yóò bójú wo ẹ̀yìn wo àwọn ọmọ wọn nítorí ọwọ́ rírọ nítorí ọjọ́ náà ti ń bọ̀ láti pa gbogbo àwọn ará Filistia run àti láti ké gbogbo olùrànlọ́wọ́ tí ó kù kúrò lọ́dọ̀ Tire àti Sidoni nítorí Olúwa yóò ṣe ìkógun àwọn ará Filistia àní ìyókù erékùsù Kaftori ìparí dé sí Gaza Ashkeloni ti dahoro pẹ̀lú ìyókù àfonífojì wọn ìwó ti ṣe ara rẹ̀ lọ́gbẹ́ pẹ́ tó yéè ìwọ ìdá Olúwa yóò ti pẹ́ tó kí ìwọ kí ó tó gbé jẹ́ tí ara rẹ̀ bọ inú àkọ́ rẹ sinmi kí o sì dákẹ́ ṣùgbọ́n báwo ni ó ti ṣe lè gbé jẹ́ nígbà tí Olúwa ti pàṣẹ fún sí Ashkeloni àti sí èbúté òkun níbẹ̀ ni ó ti rán lọ.
3: DCLM Radio, your spiritual warfare is our concern.
1: Iwe woli Jeremiah, ori ikejidinla adota, si Moabu, pa inuluwa awon omo ogun Olorun Israeli wipe, egbe ni fun Nebo, nitori ti a fi se ije, oju ti Kiriataimu, asiko, oju ti Misgabu, o si warire, ogo Moabu ko si mo, won ti gbero ibi si ni Eshboni pe, wa ki esi je ki a ke kuro lati je orilede. A o ki o lule pelu iwo madmeni ida yo tele o ohun igbe lati oronaimu iparun ati idahoro nla apa mu aburun awon omode re mu ki agbo igbe nitori ekun tele ekun ni ona igoke lo si luhiti nitori ni ona isokale oronaimu agbo imi edun igbe iparun pe esa egbe mi yin la ki esi dabi alaini ni ageju nje nitori ti iwo ti gbekele ise owo re ati le isura re a o si ko iwo pelu ke moshi yo si jumo lo si igbekun pelu awon alufa re ati awon ijoye re awon oluparun yo wa sori olukulu pelu ilu kan ki o si bo afonifoji pelu yo segbe a o si pa petele run gege bi Oluwa ti wi ki iye fun Moabu ki o ba le fo ki o si lo ilu re yo si di aporo lai si enikan lati gbe inu re ifibu ni eni ti o se ise Oluwa ni imele ifibu si ni eni ti o da ida re duro kuro ninu eje Moabu ti wa ni irora lati igba ewe re wa o si ti sile lori gedegede bi o ti wa ni a ko si ti da lati inu ohun elo de ohun elo be ni ko ti lo si igbekun nitori na itowo re wa ninu re oorun re ko si pada nitori na o ojo nbo ni Oluwa wi ti emi o ran awon ateni sapa kan si ti o si te sapa kan won si so gbogbo ohun elo re di ofo won si fo igbo won Moabu yo si tiju nitori ikemose gẹ́gẹ́ bí ilé Israẹli ti tijú nítorí Bẹ́tẹ́lì ìgbẹ́kẹ̀lé wọn ẹ̀yin àṣẹ wípé apọ ni ọkùnrin ni àwa alágbára fún ogun a fi Moabu ṣe ìjẹ èéfín ìlú rẹ̀ sì gòkè lọ àwọn àṣàyàn ọ̀dọ́mọkùnrin rẹ̀ sì súré lọ sí ibi pípa ni ọba wí ẹni tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Olúwa àwọn ọmọ ogun wàhálà Moabu súnmọ́ tòsí láti dé ìpọ́njú rẹ̀ sì ń yára kankan gbogbo ẹ̀yin tí ó wà yí ká ẹ kédàrò rẹ̀ àti gbogbo ẹ̀yin tí ó mọ orúkọ rẹ̀ ẹ wípé báwo ni ọ̀pá agbára rẹ fi ṣẹ́ ọ̀pá ògo ìwọ olùgbé ọmọbìnrin díbóni sọkalẹ̀ láti inú ògo tí ó sì máa gbé ibi òǹgbẹ nítorí afiniṣe ìjẹ Moabu yóò gòkè wá sórí rẹ yóò sì pa ìlú olódì rẹ run ìwọ olùgbé aroeri dúró lẹ́bàá ọ̀nà kí o sì wò béèrè lọ́wọ́ ẹni tí ń sá àti ẹni tí ń sálà wípé kí ni ó ṣe ojú ti Moabu nítorí awó olulẹ̀ ẹ hu kí ẹ sì kígbe ẹkéde rẹ ni anoni pé a fi Moabu ṣe ìjẹ ìdájọ sì ti dé sórí ilẹ̀ pẹ̀tẹ́lẹ̀ sórí holoni àti sórí jahasi àti sórí mifati ati sori Diboni, ati sori Nebo, ati sori Bet Diblataimu, ati sori Kriataimu, ati sori Bet Gamuli, ati sori Bet Meoni, ati sori Kerioti, ati sori Bosra, ati sori Bugwe Lule Muabu, Lokere ati nitosi, ake wo Muabu kuro, ase she akware Luluwa wi, emu yo biomuti, nitori yo gbera gasi Oluwa.